0: mga higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome to sa mga kegzona ng laing nga Biyernes. Sa kabuntagon ng atong pagpanag-uban ng atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nanukat na live, nag-CBA live from the heart of City Tuburan Campus. Nanukat na sa labing lanog, ug mas labing kusog. Mas labing tinaw, ug nga naginusarang FM radio station. Sige po nagbalambuan ng lungsod, gamuang lungsod sa Tuburan. The Spring of Success, the number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ng tinubdan na 98.1 FM Bitsy Radio Maghihigala. Sigihapon mga kidso na yung magkauban kini ang pubring kidso at pubring silingan, manadunahan sa respeto at pagmahal si Sigiengon Jiriel Asindiente. Kikupan ko niyo mga kegsunan sa gihapon. Hangtod ta sa alas 9 sa kabutagon karon. Akong usbo, lumanigsaw iksundi mga higala, kining tibo ko sa kaoras. Nga to lumanon karon mga kegsunan. Nang gisaba ko gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jabante mga higala. So, kining tibo ko sa kaoras nga to lumanon. Sa gihapon mga kegsunan, at may panangad ka ninyo karon. Ini mga nagbagang balita mga kaigsunan o mga lapas ng balita mga higala. Ini karos mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo, ingon maan sa mga balita sa kalambuan ni Katagalungsod mga kaigsunan. At ito ni pagkasawaan hangtod sa alas 9 kabuntagon mga higala uban sa tungga pag-uban o pag-hiskot-hiskot mga higala ni katong mga isyo karon na may labot ang haring lungsod mga higala. Balik ko ninyo mga kaigsunan sa pag-hiskot-hiskot ng mga kalambuan sa ang lungsod karon. Ubos sa liderato ni Tuburan Mayor Siri Jamante, Vice Mayor Danny Jamante o pinagis na ko pagsuporta. Ito sa amahan o founders kalambuan sa lungsod Tuburan, Mayor Aljun Jamante mga kaigsunan. Samta mga kaigsunan! Sagyapon mga higalang inyo ha mga pa-shoutouts, mga greetings, public service and announcements mga higala sa gihapon. Way paglubad mga higala, way kausapan mga kaigsunan, feel free lang. Subscribe this comment section sa tuwang Facebook live galon. All you have to do is to search my Facebook account, Jiriel Bihasa Mourinho Asindiente. I-search mga higala and then please like and follow mga kaigsunan sa kong Facebook account mga higala. Jiriel Bihasa Mourinho Asindiente mga kaigsunan. Iyan ninyo mga higala, i-type sa comment section. Dato ang live karon mga kaigsunan. No? Liga adlaw. Sarang adlaw karon. Thank God it's Friday mga higala. So, Biyernes o sa pagkakaigsunan, TGIF mga higala. Na pizza 25 sa buwan sa Setyembre ning 2026 mga higala, no? Musta mo niya karon sa itong mga kaigsunan, no? Nga pamidaw karon mga higala sa itong 98.1 MHz Beach Radio mga higala sa tagsa-tagsa ka mga murito. Labi na gusto mga kaigsunan ka mga motorista karon, no? Nga nahimong background din mga higala silang pagpamasahiro din ato ang tulumanon, no? Sa pagka nag-drive karon mga higala, V-hires, no? Nag-drive mga higala, habal-habal, no? Nga headset ang uban mga kaigsunan. Naminaw FM mga higala, no? Kaya tinaw, uglano, kaya nga ito ang Bitter Radio. Di ba din mga higala, parihas mga kaigsunan, anang uban nga. Nga, disto at tinaw pa disto buran. Pag-abot, tustabuilan mga higala, wala. Nawala, uban, putat palang ganidahan mga kaigsunan, di na madungog, no? Karas na mga higala, ba't kining ato ang mga kaigsunan? Tinaw, uglanog, hangtod, pagay dito mga higala sa Bantayan Island. Daan Bantayan, Midilian, Bugo, mga higala, San Remio. Here is Balamban, Asturias. Here is Toledo, mga higala, yung Gurban. Dito sa Bukirang Bahin, Cebu City. Dalaw City, Carmen, Katmon, ug Sugod, Cebu, mga higala. Marang karon mga namasahiro karon diha, no? Mga namasada karon ug uban nga mga drivers mga higala nga nagpaminaw nito tulbaron may butang ug may pagpaminaw ug have a nice and safety trip pag higala. So ari ta mga kaigsunan karon sa tuan ka mga balita. Ari ta mga higala sa ato ang mga balita karon mga kaigsunan ning Biyernes sa kabuntagon mga higala. Pizza 25 mga higala Setyembre akong usbon tuig 2026 mga higala. Ang atong oras, DYPS BT Radio, mga kaigsunan, Philippine Standard Time sa DYPS, no? BT Radio, mga higala, alas 8:00 das kabutagon. Ang ato ang oras karon mga higala, sa mga nagpiesta karon, happy-happy piesta. Pinagin niya maghahigala sa Barangay Libo, mga kaigsunan. Happy, happy piyasta ninyong tanan niya. Anya niya ang binagyod ni Konsyal Rinido Nido Jamante, ang Ate Helen Jamante maghahigala. Ila ni Konsyal Double B, Benjamin Bunhok, o ni Kapitan Double E, Amador Abanid, may pagpaminag, may buntag. Maing pagpaminaw, happy piyesta ninyo das Barangay Libo, mga higala. Sabta mga kaigsunan, di akaros mga magpiyesta o mag-adlawa, di as duminaw, mga higala, dito sa Kampot, I don't know, Kampot o karon o ugma ba, mga higala. Murag 25, mga siguro mga kaigsunan, guwa ko masayo, o 26, mga kay ugma, magkunong ilang lingaw-lingaw diya, mga higala. No, so, sa mga nagpiyesta, happy, happy piyesta, o sa mga piyesta o ugma, happy, happy piyesta, usap, in advance, mga higala. Huwag sa mga nag-birthday karon, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Okay, mga kaigsuna, no? So, arita maghihigala karon sa tuwag mga balita, maghihigala kaya din ay 11 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kamatagon. Arita sa balita sa probinsya sa Sugbo, maghihigala, Governor Pam Baricuatro, nango sa Provincial Peace and Order Council. Gipanguluhan ni Governor Pamela Pam Baricuatro, karon bag-o ang meeting sa Provincial Peace and Order Council dinhi sa Subo. Ang tumong sa maong pagtigo mao ang paghisgot sa tanag mga isyu bahin sa Gapsay Kalinaw o kaluwasan sa tibuok probinsya. Gawas ni ining gipasiog na usab ang pagpaligon o panag-uban o kooperasyon sa tanang mga ahensya sa gobyerno. Tumong ni ining mas mapalambo pa ang siguridad o mapanalipdan ang matag komunidad sa Subo. O sa maayong pagpangulo ni Gov. Pam Baricuatro, padayon ang paghimo o dakong dagkong mga lakang aron masiguro nga magpabiling malinaon, luwas o hapsay ang ato ang minahal nga lalawigan sa Subo, mga kaigsunan. Mga kata maghahigalan itong kabalita, mga kaigsunan sa probinsya sa Sugbo. Good morning ba yung pagpaminaw karon nga sa Mayor's Office? Ay yung pagpaminaw, may buntag gatos ito ang madalsigon, makugihon, maghahigala o mapinanggaon na itong batanon, very humble na itong mayor, maghahigala, Mayor Christian Daniel C.D. Jamante, good morning! Akaros Mayor's Office, mga kaigsunan, may pagpaminaw nila diha karon di Dok. Ili Biscayno, usab, no? Ni Jerry Tanhay, si Las de Dung Naro Agner, no? Si Ati Biding ron diha, mga higala. Las Cosina ron, si Las de Bibilin Dayday, mga kaigsunan. So si Kuya Dok Ili Biscayno, mga higala. Ibao nga itong Martes, mga kaigsunan, wamadayon ang itong outreach program. We can way available nga doktor at odere sa dispensary o resintro, mga higala. Sa itong RSU, gumikan doon ay mga importante usab ka mga seminars. Inamungan, mga higala, alas dugang, mga higalang kinini ang mga inisiyatiba, mga higala, sa pagkatiman sa kahimsog sa panglawas matagtuburanon, mga higala. Diyan, mga higala, karos Vice Mayor's Office, mga pagpaminag, mga buntag karon na sa ito ang ever-supportive Vice Mayor, Danny Jamante. Ay pagpaminaw sa Abya Karos Tuburan 360, mga higala, gatos amahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ay taong ka naghupot si Yawis, kalampusan ng ato galungsod, mga higala, buong Tuburan Coffee, mga kaigsunan. May pagpaminaw, may buntag, ang amahan o founders kalambuan ng ato galungsod, Tuburan, former Mayor Aljun Jamante, good morning. Anya, samta mga higala, arita mga kaigsunan sa ato ang duga, mga balita, mga kaigsunan. Yapon din sa probinsya sa Sugbo, importante ning mong balita maghigala. Sabi ng Diyos, mga namuhi ay baboy mga kaigsunan, di ay maayong balita maghigala. Kini makaingong ta nga medyo uyawan ta kay nisol din sa probinsya sa Sugbo na ning ISF, isla Sugbo, but kita dris tumuran murag dunay balita mga kaigsunan ng kamay na medyo malipay ta maghigala. Tungod din mong balita mga kaigsunan. Arita mga higala, kumatod pa ESF dito sa lungsod sa Hinitilan. Tulo ka kaso na kumpirmar mga higala. Gipalig-on karon sa Provincial Veterinary Office ang surveillance o containment measures humanda makumpirmar ang tulo ka mga kaso sa African Swine Fever o ASF dito sa Hinitilan. Apan mapasalamaton kita gumikan nagnegatibo sa ASF ang mga sampol gikan sa daghang mga lungsod, lakip na ang Tuburan, Bugo City, Karkar City, Talisay City ug Mandawi City ingon ang uban pa. Apan pending pa ang resulta sa mga pipila ka mga lungsod, lakip na ang San Remeo, Kabuylan, Bourbon ug Balamban, Cebu. Padayon ang koordinasyon sa probinsya, labi na sa Department of Agriculture o mag-LGU aron mapugnan ang pagkailap sa ESF o makulikta o maprotektahan ang mga mag-uuma o ingon man ang mga hog raisers dinhi sa probinsya sa Sugbo. Hagkat ang mga kagsuran, ito ang mga balita maghihigala sa probinsya sa Sugbo, no? Salamat sa maghihigala kay negatibo ang mga sampol ng ipanda mga kagsunan ikan din sa taong lungsos tuburan. Ay, nato maghihigala sa Cebu Provincial Veterinary Office maghihigala. Negatibo mga kagsunan sa ESF or African Swine Fever Virus maghihigala ang mga sampol sa ito ang mga binuhing baboy din sa ito ang lungsod maghihigala. So, bisan pa man ni anak maghihigala, padayon gyapon tag mag-amping, padayon ta mga higalang mo report, no? Kung dunay mga kadudahan diya mga higalang, posibleng dunay mga ipalusot ng mga baboy mga higala. Ipugan na karon mga kaigsunan ang pagpasod o baboy sa laing mga lugar. Nakita dres tuburan mga higala, purti na naghanang baboy, gani ang uban mga higala, nagkriso, nagdispatsar. Uban barato, nakaimpresyo mga igsun. Ato gina maghigala pugna, no? Kaya ato gusto na to nga mo-rotate diri sa tibok lang sustuburan. Gini lang yung ato ang mga baboy, no? Aron way peligro maghigala sa African Swine Fever mga igsoon. So pagpadayon ng ato nga mga balita, maghigala, alitas mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan karon mga igsoonan. Maghigala matod pa mga kigsunan diri sa ato ang kabalita sa kalambuan. Kagamhanang lokal sa tuburan nag-benchmark sa turismo sa Uslob. Arita maghigala ni himo og tourism benchmarking activity ang Municipal Government of Tuburan sa lungsod sa Uslob gahapong adlaw Huwebes September 24, 2026. Aron makatunan ingon man og makakuha og mga ideya alang sa dugang pagpalambo sa turismo sa Tuburan. Ang delegasyon sa Tuburan gipanguluhan ni Tuburan Mayor Siri Jumante. Kauban ang mga miyembro sa Sanggurian Bayan, mga department heads og mga representante sa LGU. Mainiton silang gidawat sa Municipality of Uslob ug sa pagpangulo ni Mayor Ronald Buarin dito sa Uslob Municipal Hall. Tungong sa benchmarking, masuta ang ugingon man makakaton ang pagamhanan sa Tuburan ikan sa mga programa pamaagi o mga inisyatibo sa lungsod sa Uslob sa sektor sa turismo na mahimong mapuslan sa pagpalikon sa pagpauswag sa tourism industry din sa lungsod sa Tuburan. Padayag usab sa Tuburan na LGU ang ilahang pagpasalamat sa Uslob aron na or alang sa mainitong pagdawat o makahuluganon nga pagbinayluay sa mga kasinatian o tourism practices mga higala. Wag ito magkakigsulan na itong kabalita sa kalambuan ni Gato Agalungsod magkahigala. O aron dito magkahigala ang ito mga kigsulan ng mga kini ni ang opisyalis ng ato galungsod. Pinanguluhan ni Tuburan Mayor Cindy Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, ngunman man mga konsyalis, department heads, upan pa mga representante sa ato ang pangagamhanang lokal ng ato ang galungsod paghigala. To aron sila dito pag-aigsoon, aron sa pag-binayluay, no? Kaya nila na mga higala, wala ginay. Walay bati sa pagpangupya mga higala as long as dili lang dito sa iskwilahan. Mangupya ta mga higala kito sa iskwilahan. Mortal sin gina mga higala sa mga estudyante. Hindi gina tugutan sa magtutudlo kay basin mahagbong hinoon ta mga higala. No? Pero mangupya ta mga higala mga best practices sa mas gihimo karos ta lungso dito nga mangupya ta dito kung sa mga maayong gibuhat nila dito sa Uslob. Sa pagpalambo silang tourism industry dito nga atong ma-adapt sa ta lungso mga higala o gibati ana. No, kaya kita po mga higala mo share po tas ato ah. Kung sa mga best practices diri sa ito mga kigsunan, binayluay mga higala aron nga mas daghan ang makapahimos sa serbisyo publiko sa nagkadiyang aspito mga igsunan. Arita mga higala sa dugang mga balitas, kalambuan ng katagalungsod mga higala. Tuburan Municipal Police Station, gipalikon ang mga anti-criminality o public safety programs. Pakusgan sa Tuburan Municipal Police Station na ubos sa pagpangulo ni Police Major Geoffrey Grande ang ilahang gabaga programa batok sa krimen o alang sa kaluwasan sa katawhan. Lagit niini ang anti-cybercrime o online scam awareness kampanya batok sa bayolin sa kababayanan o ang ingon man sa pagbata. Theft prevention o pagpreventar sa or sinini ang pagbikay sa kawat o na mga pagpahimang no sa mga personahe ano na standing warrant of arrest. Or matod pa maghigala, gipalikon usab sa kapulisan ang school security o police visibility aron mapanalipdan ang gabagay estudyante magtutudlo o school personnel. Di antong September 24, nagpahigayon usab ang tuburan ng municipal police station o community dialogues o pagpanghatag o information na material sa kabahin sa anti-terrorism, anti-illegal drugs o anti-bullying, theft prevention o pagpahinumdum sa 911 hotlines. Pahimang no sa kapulisan magmatngon ayaw dayon pagtuo sa mga suspicious nga mensahe o impormasyon o gireport dayon ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa otoridad. Para sa emerhensiya, tawag na sa 911. Ano mga higala ha? Ang 911 na itong mga kaigsunan, active na kana mga higala. Any emergencies mga kaigsunan, pwede mga higalang makadayal dayon sa 911 o kirelay nga to sa mga hingtungdang otoridad mga higala o kung sa mga insidente na hitabo ninyo diha mga kaigsunan sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar. Maka na karoon mga higala ang nakanindot mga kaigsunan kay mas gipadali na mga higala no? Ang servisyo mga higala sa mga dayang ahinsyas gobyerno. Nabinagin sa mga law enforcement agencies mga higala o yun man sa kiring atua mga higalang emergency response mga iso, no? So, ato ang kapulisan, na andam ug tagana mga higala mo servisyo pinaagis pagtubag sa inyong mga tawag sa 911, ato ang kabumbiruhan, andam tuburan mga higala guban pa Coast Guard, no? Tanan mahigay kay kuriktador man na sila. I-relay rin na mga kingsunan o kung sa mga incidenting nahitabo sa inyo aron dali kini mga higalang marespondihan mga higala. Happy Happy Fiesta Berhen sa Fatima mga higala in advance. Ogmang adlaw September 26 Sabado ni kay mga higala diha sa Sitio Kalubihan Barangay Kugon Tuburan Cebu. Maayong pagpaminaw og advance sa pipiesta nila diha ni Sir Tasio Kulita og ni Ma'am Shirley Kulita diha karon sa Kalubihan Barangay Kugon Tuburan Cebu. Oh yeah, akong i-greet pag-usap mga higala Happy Fiesta in advance usab Barangay Tuminaw Tuburan Ogmang Adlaw. Happy Fiesta Barangay Libo Tuburan karong adlaw diha karon nila ni Konsyal Dido Jamante sa Barangay Libo og ni Ate Helen Jamante. Samta mga kaigsunan, arita mga higala sa dugang natong gabagabalita mga kaigsunan. O mga pagpahibaw mga higala, dris tuburan ng pagtinabangay, ato nung sisuyon mga kaigsunan karon. Okay, doon natin gipost mga higala karon nga. Ha? Kininiya ba mga higala ang pagpahibaw? Ha? Sa tupag mga kaigsunan o tuburan ng pagtinabangay, kay Birnes na ba taron mga higala? Moron ang cut-off mga kaigsunan. Kinili ang katapusan rung adlaw mga higala sa inyo hangga. Ato ang pag-amot-amot o tag-jis-jis mga higala. Remit ni mga kaigsunan dadon na dres opisina. Kinili ang karong hapon. Ugmang adlaw dayon mga higala. Ato ning i-turn over ngadto sa ato ang tabaganan ng pamilya mga higala ang mga tagtungon sa mga kauban na itong membrong mipanaw mga igsoon. Atol mga higala sa itong programa sa Radyo 1 Cebu Ugmang Adlaw sa 90.1 FM alas 9:30 antos sa alas 10 sa butang. Arita mga higala, tupag, tuburan ng pagtinabangay. Parsyal nga hinabang para sa ito ang mga kaubang mipanaw. Arita mga higala ning maong pagpahibaw mga kaigsunan. Okay ha, kaliyot sa mga higala kay... Okay. Okay mga kaigsunan, pasalamaton ang tupag, tuburan ng pagtinabangay sa mga kaubang tuburanon nga nagpakita sa ilahang gugma o pakikiusap pinaagi sa paghatag o hinabang alang sa atuang mga kaubang membro nga mipanaw na nga si Anhing Edward Tanhay o si Anhing Francisco Parone. No, diyas purok kalubihan mga higala nakahatag na si Ma'am Shirley Kulita mga kaigsunan tuang kugihan O gaaktibo na ito maghigala dihang ga koordinator sa kalubian. Nakarimita siya maghigala kagapo andawa o 2,100 pesos maghigala o 2,001 pesos. Sa barangay size, doon na nausap sila yung narimit ng 2,090 pesos maghigala. Samtang si Ma'am Vicenta Laborte, sa barangay kugon sa gahapon maghigala, naghatod o 200 pesos maghigsoon. No, so, doon na pa tayo maghigala, ipaabot ka ron. At ipila usap ng higala ka mga barangay sakop sa Cluster 1, ilang irimit maghigala ng ilahang mga natigom ng tagjis-jis maghigala ang itong malikong. Matigom na ito rin maghigala, mausa na ito. Atong tagjis-jis ng gamay rin maghigala, mahimo ginandako kay Tabang atong itunol ugma sa pamilyang nagbangutan mga igsoon. No, so, just barangay kugon, may pagpaminag, may buntag niya karoon ni... Magmags Dinoy manghegalan to ang presidente niya, Ma'am Linda Angel. Ugon man sa ito ang mga opisyalist sa Barangay Kugon. So nagpabot-abot po ta manghegalan no? Sa ilang dugang mga kegsonan nga kinini ang manghegalan paghatod no? Sa mga hinabang manghegalan. So sigon pa mga kegsonan, there is pagpahibaw sa tumurano pagtinabangay ang gamatang kantidad bisan gamay o dako. Usa kadakong timaan sa pagkighiusa, pag-amuma o pagtinabangay sa panahon sa kasubo. Daghang salamat sa tanan nga mitampo o nagpakita sa ilahang suporta. Magpadayon kita sa pagtinabangay isip usa ka komunidad. Tupag tuburanong pagtinabangay, magkauban sa kalampusan usa ka komunidad, usa ka pamilya mga higala. 27 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga higala karon. Arita mga higala na sa tuangga mga hisgutanan ning Birnes kabuntagon mga higala. Okay. Nakasugod tagsayo mga higala kay day 27 minutos na ang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga igsoon, no? Kumusta, no? Sa tuang mga kinini ang suking tigpaminawans 98.1 MHz mga higala. Naka-tune in karon silang tagsa-tagsa ka mga monitor sa ilahang tagsa-tagsa ka mga radyo. All over mga higala, Western Cebu, ha? Eastern Negros mga higala, there is Negros Island mga kaigsunan, or NIR mga higala, labi na yun, there is Eastern Part mga kaigsunan, there is Escalante, Tubusog, Hulgan, Risilay mga higala, Negros Occidental o Negros Oriental mga higala. May pagpaminaw ninyo diya karon kutom sa maabot itong Sibya des Negros. Ha? Kumusta mo diya? Hinaot kong nakakabulo karon sa makanunayon nga kahimsog kabaskog siyong panglawas. Dini sa Sugbo, mga higala. Dini sa Longsol, sa Tabuylan. Ha? Dito sa San Remio, mga higala. Dito sa Katmon, Sugod. Carmen, Danau. Asturias, Balamban, mga higala. Dito paingon na sa Aluginsan. Pinamungahan, Tulido, mga higala. Ingon man sa Cebu City, mga higala, karon ubang bahin nga, bukirang bahin, mga igsoon sa dakbayan sa Sugbo. Dinhi, mga higala, sa Sugod, dito karon sa Nahusaan, may pagpaminag, may buntag ninyo diya. Kaman dahil mo dugay, nagpista dahil diya karon sa Nahusaan. Ha, bilite na pipista na lang po din nyo diya. Ingon man, dito sa Kabalawan, diya sa Pansoy, ha, uban pa mga barangay diha sa kinini ang lungsod sa Sugod, mga higala. Now, arita karon sa ato ang maghisgutanan karon, no? So, maghisgutan sa ato ang tupag mga higala, doon na tayo duha kabuok nga tabanganan sa pagkakaroon, no? Una na istanan, condolence, no? Ngadto sa pamilya ni Tatay Anhing kinini ang Francisco Parone o ni Anhing Edward Tanhay. Condolence, labi na gyud sa akong amigo, Sir Boy Tanhay, diha karon sa Barangay Kugon. Ingon man sa kaliwat ni Sir Francisco nga Parone, no, nalubong na ni sila mga higala. Ang nahitabo mangon ani mga kaigsoonan is halos nagsunod-sunod ni sila mga higalang upat na to katabangalan ni atong miaging semana. No? Una na tong gitabangan mga higala ni atong nakalabayng semana si Ma'am Binos Montuerto mga higala des Barangay Kugon sa Gihapon. O ingon man des Barangay Otso nga Sir Jewel Wahing mga kaigsoonan. Mutoy uno na itong kitabangan nga nakadawat og tag 13,755 or 13,755 mga higala. No? Muna na dawat nila mga kigsunan sa unang kitabangan na ito mga higala sa Cluster 1 na ito nakalabay si Mana. Samtang ang lahing duha mga higala ugmang adlaw na ito gikatakda kada nga i-turn over nga tos kaliwatan mga higala. Nining laing duha na usab nga tong tabanganan si Sir or ang pamilya tagtungod ni Tatay Francisco Parone. Okay, good man ang tagtungod ni Anhing Sir Edward Tanhay mga higala. Ugmas alas 9:30 mga kaigsunan. Ha? Kinini ang inyong madungog, no? Ang personal nga pagpasalamat, mensahe, testimonya mga higalas ato ang mga nagbangutan nga tagtungod sa ha? Kinini ang tagtungod sa mipanaw natong kauban mga higala din histupag. Live na mga higala gawas dinis Bitiridyo mga kaigsunan Lunes, Santos, Adlaw, Birnes. Doon naman punta mga higala programa stupag mga kaigsunan matag adlaw Sabado. Matag adlaw Sabado mga higala alas 9:30 hantos alas 10 sa buntag tunga ralas oras, no? But ato nang gikompress mga higala, ato nang gipaningkamutan nga maarang na to ang atong mga isgutanan stupag ana. Ma-interview na to mga tagtungod mga higala sa ha? Kinini ang pamilya na ni Panaw Kauban na to membro. Onya atong masgutan ang pipila ka mga kalambuan ning ato ang galungsod mga igsoon. Ubos na sa administrasyon ni Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, gayon man ni former Mayor Aljon Diamante. Ang tao nga moy gihulagway nato mga higala nga moy amahan o founders kalambuan o kalampusan ni ato ang galungsod mga igsoon. The man behind the success of the municipality of Tuburan mga higala, former Mayor Aljon Diamante mga igsoon. Now, maghisgot na mga higala o success mga kaigsoonan. Kalampusan sa ato ang galungsod mga higala. Unsay tinud-anay nga kalampusan sa ato, sa usa ka lungsod mga igsoon. No? Kay kinahanglan kinato ding ipasabot mga higalas matag suki natong tigpaminawan atong programa atong tulamanon mga higala. Okay, good man, lakip na gyud mga viewers sa to Facebook. No? Ug unsay tinud-anay nga kalampusan sa usa ka lungsod? Kay ang ator bang municipality of Tuburan nagkupot ra bata mga higala? Ha? Ug kinini ang tagline nga Tuburan Cebu, the spring of success mga higala. Gani maunay na sa to ang Facebook page mga kaigsoonan. No? So makaingon ang uban diin dapit milampos ang ato ang lungsod mga kaigsoonan. Ha? Nganong nailis na ni mga higala gikan sa Tuburan Cebu, the spring of hope kani ato. Ha? Laom mga higala, paglaom mga kaigsoonan, no? So kanang paglaom mga higala which is murabag kana na ang kwan pa mga higala ba? Padayon pata nga nag ngindahay mga higala sa kalampusan. Now karon mga kaigsoonan nga milampos naman mga higala. Pinaagi ni mga kalambuan ng atong tagsa-tagsaon karon mga kaigsoonan mo nang atong giilisdan ang atong tagline mga higala, the spring of success. Nauna sa tanan mga higala pagpasabot ato aning kalampusan mga higala sa kalungsod. Una sa tanan kining ha kinini abang kaayuhan sa mga konstituwente mga higala. Ang interes sa katawhan mo ba'y nauna mga kaigsoonan? Nahatagan ba o igong katagbawan ang mga residente ni ini, ang mga konstituwente ni ini mga higala? Ha? Muna tinud-anay nga paglampos mga higala. Dili, mga makaingon ta nga, ang milampos mga higala, ang katuramang namunuan. Ang nimburot mga higalang bulsa, ang milambo nga pamilya, ang katuramang pamilyas namunuan. Dili, anak mga higala. No? Pero sayod ta mga kaigsoonan, ang lungsod sa Tuburan, way back 2010 mga higala, gihuptan mga higala sa bansagong Diamante mga igsoon. Which is mao si former Mayor Aljon Diamante way back 2010. Nahimo siya mga higala o gitagaag kahigayunan nga mahimong mayor dinhi sa ato ang lungsod mga higala. Di atong tungura mga kaigsoonan atong panahona, wapa kayo'y nakaila? Ha? Ni former Mayor Aljon Diamante taga Tuburan. Nga Diamante lagi mga higala kay daghan man kini mga Diamante sa Tuburan ana kaingon gyud mga higala.

Himo din mga kaigsunan og extraordinary nga serbisyo mga higala. Ha? Sakto ba ko? Mingatos mga magkamao. Ngadto sa mangingontang bright og sa kato mga feeling bright. Ha? No? Dili dai mga feeling bright mga higala. Ha? Sakto ba ko? Extraordinary nga serbisyo? Kung makaingon ko mga higala extraordinary, kay ang mga tao ni adto mga higala daw uhaw mga kaigsunan nga sa tinud-anay nga serbisyo sa tuwang lungsod. Di ba? Kung maghisgot ang manghigalag kitang mga kabos na itong tungura manghigala, matay pagkalisura. Ha? Kung lisod ang kinabuhi sa kabos manghigala, ba't lisod pagkidi atong panahuna manghigala? Ha? Bisag 2009 lang manghigala or 2006 to 2009 manghigala, kala napita mga kaigsunan, grabe. Labi na gyud kita mga kabos og magkinahanglan sa serbisyong medikal mga kaigsunan. Kala? Serbisyong medikal ni ato mga higala, labi nagdunay emergency. Ha? Ibutang na ito mga kingsunan. Dunay emergency ang nahitabo. Simbako, katong nahitabo mga higala. Praise God mga higala sa akong manghod di ato. Ha? Musa tuntuiga mga kingsunan. Ah, nun, dugay-dugay na ito. Ba't kung ingon ana, samang panghitabo mga higala, disgrasya sa kadalanan. Pak! Bali ang tiil mga higala. Gikaon pang tiil mga ako. Bali ang paa, gikaon pang kuyamoy sa tiil mga higala sa kadina. Langkat mga kingsunan in taong mga kuyamoy. Unay nahitabos ko manghod ni Anto Manghigala. Gidali pagda Manghigala sa emergency room. Dias Tumuran District Hospital ni Anto Manghigala. Sa ang doktor ni Anto, kato pa si Dr. Kabahog Manghigala sa Dr. Arco. No? So pag-abot Manghigala, need i-refer sa kuan Manghigala. No? Need i-refer dito sa Don Vicente Soto Memorial Medical Center dito sa Tambalanan mga kaigsoonan dito sa Dakbayan sa Sugbo. Now, why ambulansya mga kaigsoon? Wapa to'y ambulansya ni Anto. Wapa d'yo ko kita mga higalag sakyanan ni Anto nga dun ay magkidlap-kidlap nga suga dito sa atop. Ha? Unsay gisakyan mga igsoon? Sa ako ang manghod ni Anto mga higalag. Ito tong anfra nga karaan mga higala ni Anto. Ha? Anfra mga higala nga usaka muna ba katong karaan nga SUV mga higala? No? Mo'y gisakyan sa akong manghod pa doon dito sa agi-admito, tsungwa mga higala. Paghuman, kaya nakadasmag mga higala, muraman o kinini ang wakagwantas gastuhon ito tsungwa. Gipabalhi na mo mga higala di Vicente Soto. Ang importante, nga luwas na mga higala ng akong manghon. Noon ito, panahon na mga higala, di kakabasta-basta mga kaigsoon ng patransport ito sa Dakbayan sa Sugbo, wakay ikakapagasulina sa ambulansya. So pinaagi ni ala mga higala, wata matagai sa igong katagbawan sa serbisyo di panggobyerno mga higala ni Anton Tungura. Munay wa ni Anto mga kaigsoon, munay realidad ka ni Anto, ug munay dako kayong nausab sa pagkakaroon mga kaigsoon. Ha? Mingon din mo. Mingon din sila. Ngano day, unsa day karon? Oh, karon mga higala. Nay atong ambulansya diha mga kaigsoonan, purting daghana mga higala. Matungod sa kadaghan sa tao sa tuburan mga higala, ang uban, magsunod-sunod ang mga disgrasya sa kadalanan, doon na pa'y i-repair dito sa syudad, mga higala, doon na pa'y daghang gipangsakitan sa tiyan, gipangsakitan sa dughan kay buwagan sa uyab dito sa kabukiran. Ha? Usahay, di tao na to matubag ang langinhanglan o ambulansya, mga higala, ang uban. Pero, gamay rakay na, mga higala, nga, sir, akinini ang kuan, mga higala, nga panghitabo ngayon ana, mga higson. But, karon mga higala, ato yung natagaan, no? Og igo mga higalang serbisyo, no? Ang ato ang when in terms mga higala sa emergency response mga higala na nagyod mga kingsunan. Kani ato mga higala ko manghod pagka disgrasya nagtapad mi wa na ko sus kung kakuyaw mga higala sa kakalit sa panghitabo mga kingsunan nahakop dadaog na ko kung manghod mga higala ni ato panahon ang mamaor mi gidakon. Unsay gisakyan padong sa ospital? Sikat-sikat mga higala. Gisabak na kung kumanghod mga higala sakay mi sa sikad nga nagtan-aw ko si antiin nga nangalangkat mga higala in town sus para kuan na sa mga nangaon karon. No? Muna pa hintabo sona karon. Abtik ayo mga higala. Mingon dayng uban, dukaya sa andam moy. Dukaya sa responde sa ambulansya sa andam moy langaya aning andam nya wa pa dito ka panawag. Unsaon paghibaw ato mga higala? Do na dayng sensor. Doon na ba din ay sensor ng andam tuburan mga higala diyas mga lugar nga asa mong disgrasya mutingog din na dito sa ilang opisina.

Di man na ingon ana. Nagkinahanglan man na mga higalang mutawag pata mga kaigsoonan karong ikadawat sa tawag. Mabitaw ng dunay 911 sa pagkakaroon mga igsoon. Nga giingon sa itong kapulisan, nga rin tawag news 911, mutubag dito polis, mga galang operator, inigoman muna, nakinanamugandam, ang polis sa mo paibaw dito sa andam. Ingon ana na siya, mga galang, di kayo mingon na, sus, dukayas andam, niya magbidyo-bidyo, mga galang, nag-live-live, hinoon siya, mga igsoon. Ibaon siya, mga galang, nagkinahanglang ambulansya, maingon hinoon, dugang ambulansya niyo, pa dito kapanawag. Diba? So yun na ana, mga galang, mga sirkumstansya, nga atong gihimos pagkaroon, nga ato natagaan sa serbisyo niya. Ato pod mga higalan tagaas igong pagsabot. Ha? Ang uban mga higala kay karon ba? Dunay mga panahon nga grabe ka. Pareho ng uban mga higala mga pasyente, no? Sa una mga higala way back 2008, 2009 mga higala. No, ako lang gining kwan kay lisod bang ayo mga higala god ang uban mga higala wa kay itandi mga kaigsoonan. Wa kay ikumparar mga higala ang kanang ubang tao nga nagsigi diha og tagawtaw mga higala parte sa serbisyo bisag natagaan na og sobra nga serbisyo mga higala kining ubang tao mga kaigsoonan di gyud matagbaw. So ako lang ipahinumdom ngadtos uban ako ikumparar nga ni adto mga higala ang akong inahan ni adto mismo ako ang kasinatian eh ha gani siguro dunay uban nga makarelate akong inahan ni adto operahanan. Ha? Sa mayuman ni adto. Adto kinahanglan ipaupidi sa Don Vicente Soto Memorial Medical Center. Na mahitabo mga higala, wa man tay kaugalingong sakyanan ngatong i-service mga higala bisag ang akong inahan makalakaw pa ligon pa mga higala, di man pwede mga higala nga moadto ta mga kaigsoonan og ha? Kinini ang maglakaw ta mga higala. Ha? Bisag pag ligon pa mga higala, kalayo atong syudad, no? So, wa sa tay service nga itong kaugalingon. Nya, wa man mga higala pa ni Adto mga higala in tayo munsipyo, eh, nga para sa anang uban. Ang mahitabo ni Adto mga higala, alas dos kadlawon, sakay tagpisyaw ni Adto mga higala. Sakay tagpisyaw mga kingsunan, alas dos kadlawon, first trip mga higala, or di ba ka katong Richie nga truck mga higala, nga nagkargag daghang kayong uling staplod. Mamanto mga higalaw, katong paglinawan nito, nagkanapit mga truck niya. No? Yan doon na pati rep rider sa una, do, sa dugay ng panahon, no? Ba't kasagaran yun mga higalaw sakit nagpisyaw? Nagsakay na itong pisyaw ni ato mga kigsunan, ha? Nagabot sa Katmon, maplatan. Nagabot sa kininiang kumustilan, maplatan. Nagabot mga higalaw, doon na lang tas North Bus Terminal, di rin ang mga higalaw sa may konsolasyon, di rin may pagsabungan, maplata na sa... So, sa mahitabo, madbot, Miss Vicente Soto, mga higala, udto na. Linyas OPD, mga higala. No? Pa-check up dito sa doktor, pa-schedule, laboratory, ano ba? Proseso, aron maoperahan ang pasyente. Ba't karon mga higala? Uy, nindot na kayos magkakaroon, uy. Ha? Na naman ta mga kaigsoonay, ambulansya diha, nga gilibre na to, mga higala, sa andam tuburan. No? Tinuon pala. Kaso lang, ang uban mga higala, nanubra ka paraygon. Ato aba, hangyo lang is uban. May ganit taron, kaya doon na natay giprovide ang atong gobyerno, anak. No? So, kitang tanan taxpayers, kay kasagaran, yung mga higala, bingol nga, OFW ko! Ha? Kinini ang engineer ko! Ha? Negosyante ko! Dako kong tax, kinahanglan, mayong serbisyo. Uy, kitang tanan puros nagbuhis mga higala sa ato ang nasod mga kaigsoonan. Di lang nato nagamiton nga pulong nga ingon ana mga higala kay ang gobyerno na ningkamot mga higala. May ganita karon swerte ta distuburan kay dunay ta mga higala. Ha? Ingon ana naghatag nato kay sa una mga higala perti ni sura gyud. Ha? Sa kunang giingon sakay tagpisyaw katulo maplatan mga higala. Mautuhan tay abot dito ko sa tuyo nato syudad mga igsoon perti medical attention mga higala. No? Ang uban karon masuko magdili ipaprunsit. Magilog maghigalag dili iprunsit mga igsoon. Gusto mga higala nga wilain kasagol og sakay sa ambulansya. Ano man ayo in town? Kita o gusto ta nga kanang hamugaway jug kayo nga to ang pag-adto ditog duna tay. Tuyo dito syudad pa check up ta or unsa na diha mga higala. Magpadialysis barangon ana. Kung gusto tang watay kasagol, prunsit ta pirmi magpalitag ato ang kaugalingon sakyanan. Di ba? Di ba sayon ra mga higala?
Kaya nga to mga kingsunan is ang pagkitir sa tanan og pilay available na to diha nga ambulansya og pilay maarang kana lang di lang ta manghigala nga usahay kasab-an pa natong intawon drivers andam tubura. Usahay manghigala kasab-an intawon maayo. Nya pila ra ba intawon sweldo sa tuang intawon mga driver na nagagwanta lang inang uban na nagsweldo tag 300. Hinautunta nga mahimong 350 manghigala karong sunod pila kabuan mga igsoon. Aron pod manghigala intawon ganahan ang ato ang mga ambulance driver. No? Ang uban kasab-an man manghigala, no? So yun ala mga kaigsunan, mas maayo na lang ganis pagkakaroon. Kay dili na mabihay ang ato ang lungsod. Like sa una sa akong isgutan, sa unahan mga higala sa akong kasinatian nga purtig yung paita, ako mismo. Way back 1996 mga higala, naoperahan ko sa appendicitis mga kaigsunan. Ha? Naoperahan ko sa appendicitis. Grade 6 student ko mga higala, or pupil mga higala ni Anto. Kung sa'y nahitabo, pagsakit sa akong tiyan, sige kog mo, os kong tiyan, kay grabe man ko ni Anto kalaagan. Ang akong inahan mga higala, bisag appendicitis to, wasi kalibutan, gisigihan, intang kog bunal. Eh, mao man ginasaw na mga higala. Kita mga bata sa una, ahinte gitas bunal. Apason pata maligo, tas tetayan da suba mga higala. Apason patag bunal mga higala. Murag uwawa paminaon, oy. No, uwawa paminaon ni Anto ba nga. Sus, apason tag bunal sa itong inahan, no? So, ingon na mga higala. No? Kana na ang appendicitis ko sa una, sus, sakay may mga higala, kibaw ka kung sa imong isakyan. Katong sakyanan sa una ni Dungnil Abakita, mga higala. Pagpaminaw deron Dungnil Abakita de Asbargue 3. Ilang sakyanan ni ato, mga higala, nga katong jeep type, mga higala, nga katong bang murag saraw ba, mga higala? Mo yung taon to imong isakyan, gisabit yung taon ang dextrous dito sa ibaba, no? So, ang pangagamhanan sa tuan lungsod sa tuburan, mga higala, nagningkamot, mga higala. Ubos sa administrasyon ni Mayor Cidy Diamante, former Mayor Aljon Diamante, mga higala, o Vice Mayor na ni Diamante na ningkamot, nga mahatagan tag-igong katagbawan sa serbisyo, no? Di pang gobyerno din sa tuan lungsod. So, gawas niya na, mga higala. Okay. Napukos man ato mga higala. Kakumunggong gisgutan, mga kaigsunan, kinigong ako mga kay matag opisina mga higala des munisipyo ato mangguna susihon no nya matod pa nga muni mo na usas ato ang mga giga problemahan des andam tuburan kay kuwang kay tagtao kuwang tag driver mga higala although do nagay mga panghitabo ni ato mga kaigsunan nga bisag dunay ambulansya pero way driver mga higala dunay na timingan nga dunay emergency mga kaigsunan nabutang-butangan intawon og kinini ang mga higalang pasangil ang ato ang pinalangga dihang MDRRMO mga higala or atong officer diha sa DRRM, no? Nga si Engineer Richard Hernandez kay matod pa kuno ano kuno mag seminar dito sa Dakpen sa Sugbog pagdadag driver. Kadaba intaw driver oy nga. Why driver mga higalang available kay kuwang tas driver ni ato kay dunay mga nang resign, no? Di lang ta mosulti unsay rason, no? Dunay mga nang resign aton duha ka driver na kuwang tas driver ang ita patag driver mga higala na timingan. Nga wa may driver mga higala ang ambulansya. Nangita, tag-driver dito sa munisipyo mga higala dito sa motor pole mo, ito nakakuha ta mga kaisunan, ito na ipasabot. No, wala in tao na, mga higala ka na nga ito ang engineer Richard Hernandez dyan, mga higala, very simple kay na mga higala nga pagka-department head. Ha? Maglakaw rin kayo na, panuong sila sa barangay 5, muuli na mga higala dito sa syudad, Mandawi mga higala, magsakay rin ito nag-series. Huwag na idaghang asyos mga higala. No, so muna mga kaigsunan, ani lang mga higala. No, ato nang gisgutan, ana kanang specific nga serbisyo or essential, no? Nga serbisyo sa tong mga opisina diha sa munisipyo nga ato ang andam tuburan mga higala. Gawas ni ana mga kaigsunan, ha? Lakip na usab mga higala. Kinini ang mga kaigsuonang garbo sa tuang lungsod. Ha? Kay gawas aning essential services des andam tuburan ang siguro na sa kong giingon ang usa ka lungsod nga milampos mga higala nahatagan og igong katagbawan so ang uban mga higala wa may katagbawan sa God no wasa na nakalisod gipaning kamutan nato nga tagaan natong igong katagbawan ang lungsod ato na man gyud pipila hinon pipila ra mga higala but mostly mga kaigsunan ato na tagaas igong katagbawan. Pero kining uban mga higala, wa may katagbawan.
baka ni mga kabit ni mga tawhana kay di man matagbaw mga kagsunag usara. No? So, tagaan to katagbawan, essential services, medical emergency response, no? Kini ni ang about medical maghigala, dunay masakiton, giunsa na to pagkuhay, ana ba, no? So, sa garbo sa tuang lungsod usab, siyempre naasa tay ato ang garbo sad, no? Kay kita mo ato taglain lugar, pangutan unta, tagadiin ka boss. Tuburan. O nya og may wakaila nga asam na dapitan tuburan. Amura sa tagbasag mo yo ay. Pero kini kingon maghigala ato tuburan. O kadto ko ana. Ganang naay mulubulo, naay blue hole, nya naay 360 to si babaw nindot kayo. Oh. Katong naay tuburan coffee nga sikat na kayo. Naghatag o garbos inyo ang lungsod kay kamo mo ay nahimong Kopi Capital Cebu Province of Cebu. Nakatabang matod pa sa daghan nga mga mag-uuma nakahimo og mga daghang livelihood sa inyohang mga kaigsoonan di astuburanon. Di ba? Ana mga higala, muna'y giabot karon mga higala sa tuang lungsod gumikan aning yawi sa kalampusan nga may atong giingon ang tuburan coffee mga igsoon. Right, gitong tamo mga higala sa Facebook Live nako, muna'y tuburan coffee mga igsoon. Daghan ba kinig suod? Puno kay mga higala, no? Oh? Ha? Naani diri, gidisplay na to ni diri mga higala sa atong opisina kay sa atong tuburan ng pagtinabangay, doon ay libreng kape mga higala ang mupanaw mga kaigsunan na ang haya sa mipanaw na itong kaubang membro. Na, napay drip coffee mga kaigsunan. Ay, napay. Pero ayaw lang ni. Ayaw lang ni mga higala kay kas mampug kayo, ha? Kas mampug kayo kay drip coffee mga higala. Imura mo nang ipayaka astasa, no? Ang katong usang kong ipakita gani ha, kuwanto siya imutong ituso ni Tos Coffee Maker, no? Hindo to. So, kining drip coffee, ayaw lang ni kay Kas ni, ha? Magkahinumdo, malasag ko mga higalas ako ang amigo nga nagkuha og bagong motor, ingko unsa man na, bro, utang or Kas? In siya nga, Kas. Ingko, ah, ayahaya din mo, no? Kay makakas, mangkaan ng motora. Kas gasolina. Kas des gasolina mga higala, no? Moto mga kisunan, ang yawis kalampusan sa tuan lungsod ang tuburan coffee. Nakahatag og garbo, gawas ning garbo mga higala, nakahatag og dakong kalambuan sa coffee industry mga higala, no? Industriya sa kape mga kisunan. Kay siguna ni former Mayor Aljon Jamante mga igsuon kay ang kape kuno karon mga higala, sus the most consume na nga product mga higala or produkto sa ato ang tibuok kalibutan. No! The most consume, oy, labing nagunang gikonsumo mga higala. Ha? Kay kami dito sa Canada, kaming mga Amerikano, sa ba? Kami dito sa Canada, mga higala, kasagaran, mga pyramid me, pan mga higala. Diba? Maingon na yun nga, ah, pan-pan raman, murang mag-Amerikano. Kasagaran sa uban mga higala, sa uban dito sa gawas nasod mga higala, kape ilahad kay mga ugkanon. Vegetarian, niya ganini ang mukaon o ganini ang pan, niya palamanan ng mga higala o beef, no? Nga meat mga higala, kana mga ganini ang baka, no? Sa panadiha mga higala, ipalaman nila niya mayonnaise, butangan o katong mga litos, no? Inala ng mga Amerikano. Niya, kita diri sa Pilipinas mga higala, lahim ta. Ngay kita, grabe mga kaigsunan, bahala lang kway sunan, basta nalay bugas. Wala importante mga kaigsunan ito, mga kaigsunan. Mabuhi naman tana mga kaigsunan yung taon, oy. No? Mabuhi na tana muna, ato ano yung mga Pilipino, muna kita mga kaigsunan, kasagaran na ito, labing taas na itong ikonsumong bugas mga kaigsunan. Pero sa ubang nasod, grabe ang kape mga kaigsunan, kay kapi-kapir sila dito. So, kita mga kaigsunan, swerte ta, bulahan ta diri sa tuburan mga kaigsunan, ano man? Kung magtanom tag kape mga higala, doon natin tarong market mga igsoon. Ha? Kasagaran, sige listan karon mga higala sa mga mag-uuma, magtanom kag kalbasa mga higala. Nagkan man to dog bunga, maayong ani nimo mga kaigsoonan, problema nimo imong pagbaligya o paliton rin sa barato. Mag-unsa man na. No? So itong kape mga higala sa tuanong sustuburan, well, na ay market, bisa pag usa ka dikarga, inyong ibaligya dito sa Labangon, dito sa 360, or dito sa Tuburan Coffee Farm, mga higala. Paliton na ni former Mayor Aljon Jamante. Kaya grabe, ang industriya sa kape karon mga higala sa tuang lungsod unya grabe ang demand sa kape mga igsoon. So, muna mga higala. So nakatabang sa livelihood, panginabuhian uban pa, no? Pagkadaghan paginunta sa atong hisgutanan apan di anaman lang mga higala 5 minutos sa atong pagpanaguban. Ato sa ding patalinghugan
ang mga nagpadangat o mga mensahe dinhi sa ato ang tulumanon, mga igsoon be. Kinsa man ni sila be, ato rin ka, kung ano maghihigala be. Tagsa-tagsaon ato ni mga kaigsoon no? Okay. By Randy Boy Bragat, no? Diha karon sa ilaha mga kaigsoon ng shop diha ni Agaw Rixil. Agaw Rixil nga Mendoza. Na? Mas maayo nga dunay background, no? Nindo tong dunay background. Asa may gusto ninyo? Kining kalambuan, stuburan, pagtinabangay, no? Kinila siguro, no? Okay. Dala. Okay. Kala?

0: diya karon sa barangay 1 diya sa Mendoza Auto Parts karon pag higala diya sa barangay 1 no diya sa ilang Mendoza Auto Shop pag kingsunan agaw Rixel Mendoza ba yung pagpaminaw may buntag di mo diya agaw eh nag operator sila lifter diya mga higala no sila si Byron di Boy Bragat o Gigon Man si agaw Rixel Mendoza sila ha karon diya ang mekaniko no nga pundido ang trabaho good morning idol matun pa ni Kapitan Idol Lister Clarity good morning yung tanan ko na matod pa niya niya si Divina Kunsha Matugas nagtanaw na to sa Facebook Live o niya matod pa niya Dung Army Bragat shout out ko do Dung Dixon Kapuyan nga naminaw ni Mubos salamat kay ni Mudia Dung Dixon o niyo hangga may laki po na mga higal ang partig automotive mechanics mga kiksuna no? Si Dung Dixon na Kapuyan niya si Bird Alejandro Pinka iyay mo ato siguro naglibo ron ay kay sila si Commander Radasa mo ato maroon mga kikso no? Niya si Ma'am Rosina Korea good morning Kuya Jeriel shout out din sa Kael's Kandigan uy advance happy birthday akong agaw amigo Arlon Parilla Monares this coming October sa tubig sa gaw di ba to October 3 no? So, si Marie Mergy Hinosa may pagpamina o ni pari kini niya ang Jimmy Hinosa des Bargegaan. Good morning, pari. Kung sa ako ang mga parents o mga daycare children's sa Gaang, Tuburan. No, niya. Matod pa niya. Kung sa tanan na lang ko nun, taga Gaang, God bless always. Salamat, Ibu Dia Marie. Kung si kini niya ang pari kuya, Ray Kabaraban dito sa Kuan Karon. No? Watching here in Light FM Bukidnon. Call ko niya humang si mga program. Okay pa rin. No? Niya si Marta Pania. Regards ko sa mga Kabaraban family. Diyas Tuburan. Labi ng yun. Diyas Barangay Carmelo. Tuburan pa rin. No? Niya si Yamus Buatag. No? Sir Sammy Buatag Jr. Good morning ni mo niya, sir. No? Niya Diyas DYCM. No? Diyas sa Dakbayan sa Sugbo. Karon maghigala. Kapitan Idol, Mr. Clarity. Good morning. May pagpaminaw. Gino Castellote. Good morning. Have a wonderful day. Watching from Puruk Acacia Dias Barangay Alegria Goroni Manghigala thanks idol nanya si ikot janjan maayong buntag kuya manawagan ko kung kinsa in town ang nakakuha sa pukot sa kuang papa okay ato ni Claro Hobe dunay panawagan maghigala si ikot janjan maayong buntag kuya manawagan ko kung kinsa in town ang nakakuha sa pukot sa kuang papa palihog in town ko sa pag-uli maluoy in town mo kay maura na ang iyahang panginabuhian tiguang na in town ako ang papa sa iyahang pang kaliwatan sa iyahang panginabuhian oh gikawatan uy nganong gikawat may in town pukot in town oy vibrator man ang pukot mga higala siguro at tumuni bustodyo ay no sige pa baka rin panghipog pukot sa bustodyo dito sa Tabuylan no ano may in town gikawat no? So, iuli in town no si Andres Sibunga taga Panas Danungsod uy Dias Panas unsa man in town kinsa man in town yung nagpasipa mga higala in town no? Sige lang no? Ato ning subayo niya karon no? Niya, si Gino Castillo God is good all the time no? Salamat kayo mo na o niya si kinsa pa ni Rene Manigo okay arita mga higala kay okay si Rene Manigo may muntag sir Kuya Jeriel pasyat at kustanang taga Mau office nila ni Dung Aldrin Sir Gian Sir Ogi Bro Dani Kamaong Ma'am Fati og si Ma'am Julian og ingon man si Boss Sir Ken og sa tanan kuno nat dihan taga Mau office taga DA salamat ayong kaninyong tanan onya si DJ Joe Baker Villusan shout out kuya good morning kuya og shout out kus ako ang lalabs ya ay Karin Puntiras yamat ana de kilalabs rundodong da niya si Anabel Kainit maayong buntag niya sir o sa tagapunta no? O niya ako'y paibaw no? Sa tupag maghigala o bang adlawa doon na tay orientation mga kaigsunan diha sa atin pa ni Inika Domingo pa diha no? Domingo kay Sabado pa man taog ba no? Doon na tay orientation diha sa housing sa Barangay Antipolo karong Domingo sa buntag maghigala no? Alas 9 or alas 10 mga higala sa buntag. So palihog mga kiksunan, ato ning hangupon ning maong orientation sa tuburanong pagkinabangay. Alas 9:01 na yun mga kiksunan, ay managitay igong panahon mga higala. Mayong pagpaminaw na lang sa presidente na karon sa kinini ang atuan tuburanong pagkinabangay diha sa Barangay Uno ni Ma'am Odette Presbitero Magahigala.
1: Odette Presbitero.
0: Odette Galiardo. Odette Presbitero ang ato bitong konsehal diha sa kinini ang kuano. Diha sa Barangay 2 Magahigala, no? May pagpaminag may buntag lang nimo diha. Konsehal Odette Presbitero.

0: Macaronga dia sa Barangay Siko at ang presidente dia sa Angel Baluarte. Sa poblasyon sa'yo, si Ma'am Desideria Medikilio, si Ma'am Mabel Medikilio, may papaminaw niyo niya. Yan si Des Barangay City ni Daingay Ma'am Kalida at ang sekretary diri karon sa Tupag. No, niya Des Barangay Otso ni at ang presidente dia classmate Juralin Domicilio. Ingon man mga higala des barangay Kugo ni Ma'am Max Dinoy. Ingon man niya sa itong Vice President Linda Angeles ng Sekretary Irina Gungusa sa Treasurer LC Dupalag itong Auditor Nermiluna Tagalog sa itong mga coordinators niya karon Amelia Ruaya Milani Puro si Ma'am Shirley Coleta Margie Comenta. Ingon man Madeline Brigoli o Ligaya Repisyo o diya karon ni Lorna Malupay. Okay mga kaisunan niya des barangay Palan. Atong presidente rin niya si Ma'am Melba Paganas o si atong vice president si Gabriel Otosano o si atong secretary Angeles Campanero o Gisrael Lindita Almasin o sa atong auditor si Anisita Paganas o atong coordinator Rogelio Sotosidad Banghigala. Walang kita ikong oras hangtod sa sunod simana Lunes Pohon sa samantag nagsamang istasyon 98.1 FM Beterillo Lunes hangtod sa alam Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag sa Gyapon kini ang iyong pubring iksoon, pubring silingan. Apa na dunahan sa respeto kung mahal sa sikingon? Juriel Asindiente. Manabilit sa kumingon yung adlong lun or birnes sa kamutagon. Magbabungahog, magbalipayon. Dagan salamat sa pagpapainaw. May buntag pag-usap. Bye-bye!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
1: Taday loy sa Lichaman of Legend Bali Ogre Liempo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauno naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga ngaon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Alit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Taburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty
6: Soap. Ang atong pangutan-on karon ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
7: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya ang mga pagkikap na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
6: Aha. Dili hapdos.
7: Dili man, ma'am. O kira kayo, good ma'am.
6: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
7: Wala pod, ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
6: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: V-tron. Subok na.
11: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
10: Betron, subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
14: Ang discarding bisnat, ana.
15: Rexido Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
15: Rexido Forte!
14: Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: Rexido Forte!
14: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas ba na sa upat?
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Can we just like keep this old school?
10: You know, back in the day,
11: let's go back to the old school. Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
14: Check it out!
15: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ano sige mag-jug ka balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo, ang stand doon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamonguran na isakitan yung sitena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Thank you, salamat, sir.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan-on. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nagapud-apud pod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot, adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi. Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
16: Visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds, and the executive, deluxe, and family.

0: Anak ko nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok sa itibok adlaw yung luya akong lawas.
1: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisan sa kitay otso da. Purya buyag. Baskong pagyad ko. Sekreto na ko. Nerflex capsule.
0: Nerflex capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex capsule makatabang sa pagbalingon sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabay to.
0: Adto sa kunoy. Mupalit sa kong Nerflex Capsule.
2: Nerflex Capsule. Goodbye binhon, goodbye tusok-tusok. Mapalit sa mga butika o parmasya.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500
5: adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug desugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: sa mga butika.
3: Miti Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Miti Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tamang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupod mo.
1: Ukal ang bagpong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab Quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaon. Labat sa ulo o kilanat.
7: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
1: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga, pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte.
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Can't we just like keep this old school?
11: Yo, back in the day.
12: Let's go back to the old school.
13: Old school!
12: Time for a throwback.
14: Time for a throwback.
15: That one, that's throwback.
12: You're gonna love this.
16: Check it out!
17: Check it out!

0: Boys. Ang sad panyawad coffee mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
1: Ako, purin ba ko anak, ang kalin panyawad coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni tira, kay magbaba man ang imong litis.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
1: Pag-inom na ko aning panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 over 80 man ako, oy, ang service ko sa field, sigurado gina, kung saan si Mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
0: Sad Panyawan Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
2: Living Testimonies.

0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, Manoktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayos kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, tutukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron. Subok na.
8: Juan Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo yun siyang vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya. Tapos kusog na siya magtutoy. Tapos na yan tulog.
9: Sa una day.
8: Magmata siya. Okay na yan tulog.
9: So good, nakainom o...
8: Vitron Drop.
9: Ilaidal sa imong bata, sir.
8: Foreman,
7: kusog
8: siya
7: mututoy.
8: Lingas kayo, basta makamata na siya.
7: Vitron, subok na. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: Can't we just like keep this old school?
13: You know, back in the day,
14: let's go back to the old school. Time for a throwback.
15: Time for a throwback.
16: That one, that's throwback.
14: You're gonna love this.
17: Check it out!
18: Check it out!

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hinaloso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nagto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
5: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
4: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
5: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
4: Ay, katagan.
5: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
4: Ay!
5: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
4: Mulagi.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
5: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
4: Inom, Jod.
5: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang milestones as tiny crystals. O kini, maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara kadako kayong bato.
5: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa milestones formation.
5: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
4: Mapunggan.
5: Mag-DTX 500 o mag-Mighty Sigyug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinirasab si Dr. Ramil Oy, saying mayong lawas ampingan
4: ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose
3: nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalusya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawaswasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting business, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Oh, nang undiscarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang mayrakop na mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Can we just like keep this old school?
9: You know, back in the day.
10: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
11: Time for a throwback.
12: That one, that's throwback.
10: You're gonna love this.
13: Check it out!
14: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Pero ko, butong, butong ipalit ko. Nauli lang akong kapuyo niya. Kaya na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
6: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga makafulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
8: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaapo. Munang salig yung ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung maya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha po duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat, sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
10: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Paminawon ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
12: Ako si Sirila, kami hagit na kuyo sa Provincia, Poblacion, Lubuntoran. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee kahit tigtibo pa siya.
11: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
1: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
1: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
14: Kargado!
1: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
1: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
13: Ubab!

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrita, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, ang Dr. Lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, kaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang ko tukuto, yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrita, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na!
4: Jose, Marcy, Willar, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
3: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
8: Manila, ninyo. Winter Day sa Maria Cristina, Iligan City. Inyong Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanyang mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, marag-tuslo kong dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo ba siya, sir?
9: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Can't just like keep this old school?
14: You know, back in the day,
15: let's go back to the old school. Time for a throwback.
16: Time for a throwback.
17: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
18: Check it out!
19: Check it out!

0: 89.1 Radio.
1: All of bells, mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Mo na sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, balo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bao naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay? Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawa to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo ug agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar ug blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
1: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apa man ta managang, kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Muna ang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata ug sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: Ug kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Well.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
4: Ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo. Hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo, ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo ay tuloy-tuloy. So ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply. Pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan. Although, hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong crisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero syempre marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit papaano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely alam niyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at sa Akasa LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
2: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
4: So, kung ikukumpara natin 2022, today, 2026, so nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimiti, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang po sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay natanggal na po sa Financial Action Task Force Gray Area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gera, kundi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes na parte ng Pilipinas, Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang tawi-tawi at kasakaduluduluhan ng tawi-tawi na abot ng Pilipinas ang nais ng Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero ang numero, kahit sabihin natin ilang man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
5: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
6: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs po?
4: Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga naabot na po nga natin ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
6: Pangalawang question po, yung iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa, at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
4: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan na ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mga isda, dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export at ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
6: Thank you po.
5: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
7: Hello, Apo Yusek.
4: Good morning.
7: Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill number 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ang mga social media platforms dito po sa bansa?
4: Napag-uusapan po yan dahil kamakailan lamang ay nagkaroon po ng pagpupulong, September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang innocenting kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya, pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan, na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang galing ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas o naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyonan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaaring may mga apektuhan mga negosyante, maaaring may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyunan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, tulad ng mga groomers, dapat ang puso't isipan nila ay ready. Alam nila kung sila ba ay nabibiktima na, nabibrainwash, nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin kung ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
7: Susugan ko lang po ng kaunti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo, Jusek.
4: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balanse ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag nga ang bilis, digital. Di ba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahala natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay bibigyan natin ng proteksyon. Proteksyon mula sa groomers, proteksyon mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
5: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Billionario News Channel.
8: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng Palasyo sa pagpapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
4: Kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon. Hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong. At marami na rin nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung anuman po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang investigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
8: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
4: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man to ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas, hindi dapat ito makurakot ng sino mang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
5: Sunod na tanong mula kay Leilani Adriano ng or Adriano ng Philippine News Agency.
9: Good morning, Yusek. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
4: Napakagandang katanungan. At ako ang nagsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
9: So, is it final? Final?
4: Pinirmahan na po ng Pangulo.
9: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
4: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una, para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Ayan nga po sabi ko kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
9: Thank you, Yusek. Well said.
5: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
10: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and it is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
4: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbaha sa NLEX, nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo personally sa akin, dapat na mahanda natin ang mga Pilipino. Dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, buwabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ang problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan, pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang issue sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo, tamaan na po, baka may tamaan dyan, yung nagpapatayo ng mga kondominium, mga instruktura, mga structure na kahit na ito ay creek or daanan or lagusan ng tubig, tinatambakan ng lupa. At doon nagpapatayo ng building. Pag tilakpan po nyo yan, wala po talaga nga agusan ng tubig. At kita po ito sa Metro Manila. So ang solusyon po sa ngayon, hindi naman po lahat mababaklas ang building na nakatayo na, ay magkaroon po ng catchment kung saan maiipon yung tubig ulan. Pero ang sabi ng Pangulo, nung ito ay pinropose sa kanya, ang MMDA po ay nag-start na. Hindi dapat masayang yung tubig ulan na maaaring naipon dahil may panahon po na may super El Nino tayo nararanasan. So kung ano man yung tubig na sana ay maiipon, ay magagamit natin sa tamang panahon. So marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget ang administrasyon para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kung hindi, bago mangyari ito, ay prepared tayo, at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
5: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
11: Good afternoon. Good morning po, as Yosek. We are now po in the digital era, and we all know that fake news, misinformation, and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw, at napapanahon, at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation, kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
4: On our part, meron po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news, at ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampa ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali, kahit alam na ang katotohanan, para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang i-define kung anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court, when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media at mga responsabling vloggers at nasa SOCMED, ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat. Kung mismo sa mainstream media rin nakitang may isang fake news, pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyunan para matigil na po ang fake news. Kasi ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So, wag natin po itong hayaan. So, pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon. Sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
5: Okay po. Yusik Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon. Mula kay Raymond Datsyor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng allegasyong ghost internet project at iba pang questionableng government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyag na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
4: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito dahil ang nais po ng Pangulo katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga mag-aaral. Kailangan na ang mga bata, ang eskwelahan ay konektado. So kung gagamit ang mga mapang-abusong mga businessmen na to o negosyante na ito at kukulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan, hindi po sila dapat santuhin. Dapat silang kalusin. Dapat sila mapanagot. Kailangan lang po talaga ng puspusang pag-iimbestiga rito. So dapat din po sa pamumuno ng Secretary Henry Aguda ng DICT, dapat matumbok, malaman, ma-identify kung sino-sino ang mga ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
5: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba or may planong investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
4: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
5: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure at social services?
4: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo rito ng El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong yung irigasyon, kung paano dapat masolusyonan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon at kung ano naman ang dapat itanim kapag katag-ulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
5: Isa pa pong katanungan mula kay Arbit Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
4: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po ay may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakarating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye. Kapag ka ilulungsad na lang po.
5: Okay po. Ang huling katanungan niyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPM.
12: I'm just checking the last question. Okay. So, Yosek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko?

0: Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa? Para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interes ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. Lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin nyo na kung hindi ang mga... kilatisin nyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
1: Yun na po ang muling katanong at balik sa iyo po yung si Claire Castro.
0: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Catbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Partikular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen, kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng kitchen hub. Pagkatapos ito, inaasahang dadaan ang Pangulo sa Catbalogan 3 Central Elementary School kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID registration at member data updating, medical check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lucban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taong bayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy tipanagpaningga. Ti press briefing tayo na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay, ayaten ka. Maraming salamat.

0: kalagas ng mga bahay. Yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHAPE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FEVOX.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana.
2: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
1: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairaling. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Private hospital, pag-uusapan na sa susunod na linggo ang pagpapalawak ng zero balance billing at MAIFI program.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Sabayan po tayo na papakinggan sa Capital 104.3 sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito mismo ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa katatapos lamang na Palace Briefing. Magugunitang isinusulong sa unang Lunes ng November 2028 ang naturang eleksyon sa halip na November 2, 2026. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso.
4: Pinirmahan ko na. Pinirmahan ko na yung pardon niya kahapon.
3: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Blue Alert status sa kanilang operation center dahil sa Bagyong Queenie. Bagamat inaasahang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng bansa ang bagyo, sinabi ng NDRRMC na patuloy pa rin nila itong minomonitor habang kumikilos sa Philippine Sea. Sa NDRRMC memorandum na nilagdaan ni Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, epektibo alas 8 ng umaga ngayong September 25 ang Blue Alert. Sa ilalim ito, inatasan ng concerned NDRRMC member agencies at regional DRRM councils na patuloy na mag-monitor sa kanilang mga lugar. Gayun din ang pag-asagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessment sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ng AFP, BFP, PCG at PNP na magtalaga ng detailed duty officers sa NDRRMC habang pagaganahin din ang Virtual Emergency Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na rin dahil sa bagyong Queenie. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa gitna ng banta ng bagyong Queenie ay nakataas na rin ang blue alert status ng Disaster Response Command Center ng DSWD. Bilang bahagi ng paghahanda, patuloy na nakapreposisyon na ang mga relief resources at standby funds ng ahensya. Ayon sa DSWD, aabot sa mahigit 3.48 milyon ang nakaimbak nitong family food packs at nasa higit 2 bilyon naman ang standby funds bukod pa sa karagdagang relief stock sa mga disaster resource centers at field offices. Handa ang mga ito para sa augmentation support sa mga LGU na maaring maapektuhan ng bagyo. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga concerned national government agencies, LGUs at field offices para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Naka-alerto rin ang lahat ng field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response team. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi nakikitang magla-landfall ang bagyong Queenie na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto dahil malayo sa kalupaan. Wala rin nakataas na anumang wind signal sa kasalukuyan. Posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Linggo ng hapon o Lunes ng madaling araw, pero bago ito ay nakikitang lalakas ito bilang typhoon category. Samantala, nagpapaulan ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, particular sa Visayas at Mindanao, at inaasahang makakaapekto hanggang weekend.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng Very Strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang 2027. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maraming natutunan ang ahensya pasensya sa mga nakalipas na El Nino kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsasalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapektuhang magsasaka kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
6: Sakaling meron magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan ng una maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pumiling ang Department of Agriculture o DA ng halos 10 bilyong piso bilang karagdagang pondo bilang tugon sa epekto ng El Nino at oil price hike sa local agricultural production. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, naglabas na ng budget ang department nito September 9 ng 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizer subsidy sa mga eligible na mag-asaka at mangingista. Anya, inaasahan nilang maibibigay ang karagdagang 3.5 billion pesos sa fourth quarter ng taong ito para sa pagtatayo ng solar irrigation facility sa buong bansa. Ang nasabi mga alokasyon ay sa ilalim ng uplift program, isang whole of government initiative na layong tugunan ang epekto ng Middle East crisis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas malawak ang interventions ang inihanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangingisda sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at ng nakaamba pang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon ay may hindi bababa sa 10 billion peso assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang na rito ang 6.2 billion pesos na uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 bilyong pisong fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 bilyong pisong fuel subsidy para sa agri-transport.
6: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order or SARO, kabuang halaga ay 6.2 billion pesos na tanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa uplift program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na ito.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Palasyo, binigyan diin ang malaking pakinabang sa EDSA carousel ng milyong-milyong commuters na gumagamit nito sa gitna ng hirit na pondo ng Department of Transportation na abot sa 1.7 billion pesos para sa susunod na taon. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Suportado ng Malacanang ang hirit ng Department of Transportation o DOTR na mapagkalooban ng pondo ang EDSA busway sa 2027 national budget. Sa harap ito ng patuloy na dingapala ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Senado at Kamara na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga ang EDSA carousel gayong maraming commuters ang nakikinabang dito na nasa 67 million. Sinabi ni Castro na kumpiyansa ang DOTR na magkakaroon ng pondo ang EDSA busway para maipagpatuloy ang serbisyo sa araw-araw na mga kababayan nating nakikinabang dito. Dagdag ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binanggit ang importansya ng EDSA bus carousel sa kanyang huling sona. Ayon sa kalihim, hindi tututulan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga ikinakasang intervensyon at tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginiit mismo ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang pamahalaan ang unang umalalay at tumulong sa mga apektadong tsuper sa oil price high. Ayon pa kay Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan para mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad na programa tulad ng fuel subsidy program.
9: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maiksan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discounts na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
3: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umaasa ang Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB na liyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam na mark-in, mark-out kay DOE o IMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene, ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at sa commitment nito na shipment ang nasa 40 hanggang 100% ng shipment sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
10: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40% 6 weeks daw makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
3: Mm-hmm.
10: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
3: yes,
10: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
2: Yan ang pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy itinutulak ang offshore wind energy bilang bagong source ng kuryente sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Yes, John, ipinatutupad na ng Department of Energy ang mga hakbang at pag-aaral para maisulong ang kauna-unang offshore wind project ng bansa bilang bahagi ng pagsisikap na palawakin at pag-ibayuhin pa ang pagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan nga dyan ang paggamit ng malalakas na hangin sa karagatan, inaasa makatutulong ang offshore wind energy sa pagdaragdag ng mga mapagkukunan ng kuryente, kabilang na rin dito ang paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya sa bansa. Layunin din dyan ng DOE na makabuo ng energy mix na makakapagbigay ng ligtas, mas maaasahan at napapanatiling supply ng kuryente para sa bawat Pilipino. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga flood mitigation project na hindi na isama sa NEP, tinitingnang isama sa 20 billion pesos DPWH amendment. Sa detalye, mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Kabilang sa mga proyekto ang tinitingnang maisama sa tinatayang 20 billion pesos na institutional amendments ng DPWH, ang mga flood mitigation infrastructure na natukoy na kailangan matapos ang mga pagbaha nitong panahon ng habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may mga proyektong hindi na isama sa original na National Expenditure Program, ngunit nakita ang pangangailangan matapos maranas nararanasan ng ilang lugar ang pagbaha. Nilinaw ni Dizon na kukunin ang karagdagang pondo mula sa mga proyektong hindi gaanong priority at kasalukuyan nire-review ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na isinya sa ilalim sa project review ang Region 3, NCR, CAR, Region 1 at Region 4. Kabilang sa mga tinitingnan proyekto ang drainage improvements at detention basins, lalo na yung mga kompleto na ang kinakailangan right of way clearance. Git niya hindi papayagan ng DPWH na makapasok sa budget ang mga proyektong hindi kompleto ang requirements. Sinabi rin ni Dizo na magiging transparent ang mga pagbabago at ilalagay sa portal ang mga detalye upang makita at mamonitor ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, obstruction of justice complaint ni Senador Robin Padilla sa Department of Justice. Haharapin ito ngayong araw. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Department of Justice o DOJ si Senador Robin Hood Padilla para sa preliminary investigation ng reklamong obstruction of justice laban dito. Pinagsusumite rin siya ng kanyang ng counter affidavit kaugnay ng kaso. Inaasahang sasamahan si Padilla ng mga opisyal at miyembro ng PDP laban, Duterte Youth, Inday Sara Duterte Advocacy, Eagles Brotherhood at ilan pang mga lider ng Muslim community. Ayon kay PDP laban National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, magtitipon ang mga supporters sa harap ng DOJ main office sa Padre Faro, Maynila alauna imedya ng hapon bilang pagpapakita ng suporta sa senador. Tinawag naman ni Topacio na gawa-gawa lamang ang reklamong kinakaharap ngayon ni Padilla. Nauna nang nilinaw ng DOJ na ang subpina kay Padilla ay hindi nangangahulugang may finding na ng pagkakasala at bahagi lamang ng proseso upang mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: health alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Bring health into your home.
0: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaani ini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masungpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musungpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
4: Tuvet, ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
5: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
6: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutubon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
7: Atong oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12:09 sa kauntuhon.

0: Mayngod to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibuok kalibutan. Pamaagi sa tuang Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Naka-hook up sad nato ang radio station, no? Mga local radio station nato dire 98.1 DYPA Tuboran. Na diha silang Sir John Mangobat ato ang station manager si Sir Ronel, Sir Roland, no? Kauban nato sa atong station 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan. Na diha si Sir Alan Rosite. Maingod to diha taga Sambuan, no? Ato mga suking tigpaminaw, maing pagpaniod to ninyo diha. Oh, adlaw Bernes, pizza 25 na buwan sa September 2026. Oh, mag-uban ta ning atong usa ka oras nga programa. Alas 12 hantud ta karong alauna sa kahaponon, no? Pero sa di pa ta maghisgot aning ato ang mga kabahin aning pagpananom o kisa may nananom og nangka karon, no? Ato ang topic karon kaning ang nangka dili mo dako, dili mo lahutay paka dako kay matagak ra. Og di bagi masakit ang bunga, no? Muna ito ang isugutan ron unsay mahatag nga alibyo gikan sa ASEL Laboratories and Garforetan. Pero sa dili pa ta maghisgot ni ana, ato sa ang pasalamatan ang nagpasiugdan nitong programa. Way lain ang ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Ako sab no ang inyong kauban karong utuha. William Rasmuyet, no? Magbani ko ning atong usa ka oras nga programa. Kay may pagpunod to atong mga kaubanan nga mga I Love member, ato ang mga PNPFI member, labi na gyud ang ato ang mga Tupad Community Garden, no? Ato ang mga membro sa equalizer ni Sir Vic Suico, ato ang PNPFI president Sir sinyana ni atong amigo si Sir George Cayon, no? Kalimot kong Sir George yun nga pinakaaktibo, no? Nya mga membro nito Destubran, no? Nada silang Sir Nolan Tulod ato ang mga kaubanan diha sa Tupad Community Garden diha nga nahimutang das sa Nuwan. Maing pagpaniod to ninyo, no? Kay kani manggibaon man eh. Nya magluto ra pud ni sila ang mga bunga diha sa ilang ipang uma, no? Nya parisa na yung inununan, kumbati ng paniod to, no? Na itinunuan nga kalbasa, taong, paliya, unsa pa, batong, no? Sagulan o gamay bago niya na inununan, berte ng lamias pag paniod to. Ha? Okay. Paniod to lang mo diha. Niya, is on lang ninyong mga tagsa-tagsa ka mga cellphones. Niya, huwag naamo diha sa Tuboran. Ala, ang DYPS BT Radio Tuboran, mo'y paminawa. Niya, naamo diha sa Sambuan, ang ato ang 95.3 DYG 100 Radio Sambuan. No? Niya, kung di kayo maklaro ang signal, adto mo sa Bantay Radio Facebook page o di ba ari sa I Love Project Facebook page. Aron magka madungog ninyo or makita ninyo unsa ato ang panaghisgutan karon sa kabahin aning pagpananom og nangka or kaning jackpot flowering retention or prot development protocol damo diri sa ASEL Laboratories Incorporated, no? Una, kinahanglan yung ka, unsa man yung mga variety. Kato pa man ang local variety nga jackfruit nga naani mo gitanom karon, or kato ng bago na to nga sweet Iber Art nga variety. Nindot siya ni, na may Thailand, na po Australia, nga mga Malaysian nga variety. Na yung mga bago na po na to nga gikan sa Pilipinas nga variety sa kaning nangka. Huh? Kintahay nakatanom na moron inyo hang nangka dagko na. Oh, mga walo na kabuan, wa pa kabutuig ang itanom ninyong nangka. O niya, tanaw ninyo minus, no? Minus og tubo. O niya, dili kayo maayo og dahon, dili po kayo maayo og punuan, kay tanaw ninyo murag niwangon, no? Dauton ba? Dili kayo kondisyon ang yuta. No? Ang kuwang ni ana, kaniya mo ang protocol diri sa ASEL. O, oh, unya, pwede ninyo i-drenching kanang idiritsos punuan. No? Ang mix ninyo nga 1 liter nga lactoplan nga naisagol nga 200 liter water, imo nang buuan kung tagwa pay 1 year nang imuhang mga nangka nga gipangtanom, duha ka lata sa sardinas nga gi-mix na aning 1 liter to 200 liter water. Pero og kanang lata-lata lang ka, kanang backpack sprayer lang ka, usa ka backpack sprayer 80 ml to 100 ml, kana for drenching na kanang idiritsog bobo, no, idiritsog bobo sa punuan. O niya duha ka lata sa usa ka punuan, kausa sa usa ka buwan. Oh? Kamong nananom og nangka, hala, gamitan ni ninyo kay aron dili na sa pagkaibog la ninyo nga nadaghan og naidaghang putot o naidaghang bunga nga gagmay niya pila ka semana matagak ra. Di ba? Mao na atong kasigaran makita og di ba hindak ko ang nangka niya di maputos na to, bisag iputos pa na to. Naagya po'y tibak-tibak or naagya po'y samad-samad ang nangka. Dili maayo og panit ang nangka. No? Gamiti ini nga mo ang lactoflan og among antika. Anya, natay 3C sticker. Kintahay og lapas na sa 1 year. No? 1 year to pataas. Nga to sa 3 years, 4 years, 5 years. Dagko na nga nangka. Nya, maog gihapon ang nakita ninyo nga pamunga nga dili maayo. Hala, saguli na ninyo og inadto gyapon nga mix na 80 to 100 ml for 16 liter water. Duha ka lata o tulo ka lata ang imong iabo kada punuan kung sobra na tuig pataas. Pero 1 year pa ka, wa pa kabut 1 year at tagduha ka lata nga sardinas ang gimix nga lactoplant mo imong i-drenching. Pero full year gani nga application kanang spray kagikan sa udlot paingon diri sa punuan. Ang mixture niya na 150 ml for 16 liter water. Ha? 150 ml for 16 liter water full year application kanang i-spray ni mo gikan sa punuan paingon diri sa ubos. Mo na ang amo ang protocol diri sa ASIL Laboratories Incorporated kaning pagpananom og jackfruit or kaning nangka. Okay, kaning nangka og mao gyud ni insakto ang abono, insakto ang paghatag og mga suportas pungos og mga bakterya. Nindot yun kayo ni kaning nangka na to kay mahal ba kini tagpilang hiwa aning nangka, no, tagpilang hiwa sa nangka kanya og makabunga ng imong sa kapunuan og tag 8 ka buok, tag 6 ka buok ya mo timbang na dagko kayo nag timbangon na dres carbon, no, timbangon na dres carbon kani mo palit tag nangkang hinog wala nga ato ang suportaan og pangabuno o pagdepensa sa mga mo samad-samad sa panit sa nangka, no, kanang og tibako ng nangka dili naman na mauto naman, no, di na mahalin kayo kay nay samad nay nay tibak kung sa may pangan diha sa inyo, ha, no, mo na nga kaning amo ang produkto diri sa ASIL Laboratories Incorporated. Nindot yun ni kayo gamiton drenching, pwede po nina mo i-polyar application, no? Akong balikon ang unsay templada sa drenching kanang diretso og yabo deras punuan. 1 liter per 200 liter water kung dinaghan imuhang nangka. Pero pinunuan, pila ra ka punuan, 16 liter water, yeah, mix ni mo ang 80 to 100 ml or tulo ka tabon sa mo ang butilya. Kanya yabaan ni mo og duha ka lata nga sardinas gikan na dito sa gimix kada punuan. Kausa sa usa ka buwan. Kung 2 years na pataas ang edad nang ka, tulo ka lata sa sardinas kada buwan. No? Okay, pero full year, 150 ml for 16 liter water, spray ni mo, gikan sa udlot, paingon diri sa punuan, hantod siyuta, 150 for 16 liter water. Kausa sa usa ka buwan, mo na yung mga application sa pagpananom og jackfruit or kaning nangka. Okay? Kanya, arita sa agribalita, mayong balita, no? Kaning labi na nananom og mais. Kaya murag, ang nakatanom ron og July, nakapugas og July, kanya, giinit og maayo pagka Agosto. No, grabing inita pagka Agosto, karon na ni mibawi og uwan-uwan pagka sud sa September. Sa ato pa murag nasawot ang tanom nimong mais. Pero ang uban nga nakatanom og Agosto na diri na dapita sa tunga-tunga, nakapugas, naka-survive ron kay nauwanan, no? Nabasa pagbalik karon pagsud sa September ang daruhan. Malipayon, no, na iuban naka-harvest, nakasanggi, no, ang atong mga kaigsuonan diri sa poblasyon sa Taboylan, no, amo ni ato ang balita karon, mas maayong presyo sa mais gilantaw sa mga mag-uumas Cebu, no, usa sa Taboylan Poblasyon Farmers Association sa mga farmers association nga gilaumang makabinipisyo sa higayon nga maoperasyonal ang Cebu Provincial Corn Dryer Facility sa Kapututan Sur, Medellin. Nindot kay ni nga pamaagi labi na gyud ato ang provincial consultant no si Engineer Gigi Sanchez mao gay nangusog og pag-ayo ani hinubanan sad sa ato ang Committee on Agriculture sa on livelihood si Honorable Cesar Sarcy Baricuatro no diri sa board member sa 7th district of Cebu partner gyud ni sila no nga ang mga establishmento or unsa pay kagamitan para sa mga mag-uuma mao gay ilahang gipangita mao gay ilahang gustong ipa-operate pagbalik no. Tiwaso na to kaning mas maayong presyo sa mais na gilantaw sa mga mag-uuma Cebu. Pinaagi sa pasilidad mahimong mas mapauswagon ang pagpauga kalidad sa mais sa mga mag-uuma. Ang dried corn nga adunay 40% moisture content adunay presyo nga dili mubo sa 25 pesos kada kilo. Oh, liman ka 25 kilos kada kilo basta mo insakto ang moisture content niya kaning 14%. Unya giisip nga maayong presyo na ni sa mga mag-uuma sa mais. No, ang Taboylan Poblasyon Farmers Association usa sa mga grupong nagpadayon gi-monitor o gisuportahan sa ilang farming initiative nga namugna pinagi sa ato ang I Love Project, no? Ang atong I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez nga gipanguluhan ni Ma'am Gigi Sanchez, Archie Irag, no? Ato ang technician, Boss Nolan Tulod, no? Ato ang sinaligan diya sa ILA project diya sa Tuburan. Sila mismo ang miadto gyud, may bisita. Nalampos gyud ang pagpang-harvest sa ilahang pagpananggi sa ilahang mga mais, no? Nakadawat usab sila og mga suporta gikan sa Municipal Agriculturist nga si Sir Antonio Pilayo Loyaw, kaning mga ang corn coordinator, no? Si Sir Alexander Pistanyo, lakip ang libreng paggamit traktor. Oh, lima gipadaro. Dako sa kay tabang ang gobyerno, no? Paggamit traktor o corn seeds nga gipanghatag gikan sa provincial government o ang fertilizer pinaagi sa I Love Project nga foundation ni Ma'am Gigi Sanchez. Labaw sa tanan, ang ilang kalampusan ni resulta sa panagiusa sa paningkamot sa mga membro o association sama sa giingon ni Melvin Maldo kung may itatanim may aanihin, no? Atong pakpakan ni mga kaning taga Taboylan Farmers Association kay Taboylan Poblasyon Farmers Association kay nakaharvest, no? Nakaharvest gyud sila sa ilahang mga gipananom nga mga mais nakasanggi, no? Nakita niyo diri sa monitor yellow corn nakasanggi gyud ni in taon sila nga bisag naagian og grabe sa kainit atong panahon sa Agosto, no? Buwan sa Agosto. Unya karon ang ato ang diri sa provincial capital pamaagi ni kaning pagpalig-on sa agrikultura, no? Kaning corn post harvest facility inspection nga gipanguluhan ni Honorable Cesar Sarcy Baricuatro ang ato ang provincial Committee on Agriculture and Livelihood together with Engineer Gigi Sanchez atong former board member and consultant on agriculture and livelihood sa food security together with board member Nelson Mondigo and Mayor Edwin Salimbangon diri sa Medellin. We conduct inspection the existing baleage type corn cob and grains mechanical dryer. Mao na ni, no, ang ato ang gusto nilang mahitabo nga magamit gyud kaning corn dryer diha sa Kapututan Medellin. Inya gisusi sa ang kahimtang sa posibilidad nga kagamitan niini aron masiguro ang hustong implementasyon og pag-andam niini sa pagserbisyo sa atong mga mag-uuma. Importante nga masiguro nato ang matag proyekto nga gihatag sa katawhan magamit gyud or mamonitor or mamintinar og makatabang sa pagpanginabuhi sa atong mga mag-uuma og komunidad, no? Mao ni ang usa sa mga gipadayon og suporta ni Gob Bambari 4 alang sa sektor sa agrikultura o pagpaligon sa atong lokal nga panginabuhi. Okay? Mao ni ang ato ang nindot nga balita para sa ato ang mga kaigsuonang nanguma, labi na gyud og mais kay kaning sugbo, mais man gyud ni, no? Kantong mga usingan na ni, tubo sa una, sugarcane sa una, karon gihimo na natong kamaisan. Kay kaning mais pwedeng bugas, pwede sang himuong page. Pwede sad ning gamit kay ni dako kay kagamitan ning pagpananom og mais. Okay, itang taga Cebu mamingita magitag naibuga naibugas mais da, nay mais da. Inigkaon natong paniudto, labi nag nilarang kauban, mais moy gipangita, no? Mo na nga ato ang dakong pasigarbo, no? Ato ang dakong pasalamat sa mga kay mga kadagkuan diri sa Provincial Subo, labi na gyud ang ato ang Provincial Consultant on Agriculture and Food Security, Engineer JJ Sanchez og ni Honorable Sarce Baricuatro. No? Ato ang mga kugihan kayo kay lagyo na kini adtoon gyud nila. Oh, niya nakita nila kinahanglan gyud i-operate pagbalik or paandaron pagbalik ang katong corn dryer nga nahimutang nga nadto sa Kapututan, Medellin, Cebu. No? Unya alas 12:26 naman maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinumdom.
1: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your
2: home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan!
3: Problema ba ang hindi kaaya-aya kamoy na dala ng inyong basura?
4: Narito na ang sagot.
3: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
4: Iwas langaw.
3: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
5: Digid sa yun ang pagpananom.
6: Ato kinahimuong sa yun, uban sa Lucky Plant, ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo, ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basa sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga binipiso sa Lactobacillus o ban sa Lactoplant.
7: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
8: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanawang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
7: Sa Lactovet, sure winner ka! Bring health
1: into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
6: home. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatapang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement.
0: Balik ta sa tong programa, gabay sa kalabuan, alas 12:30 na sa kauntuhon. Shout out no, ato ang mga kaigsuunan nga nagminsahe dire, ato mga suking tigpaminaw. Ano, nandala si Sir George kayon, may ngunto diya, Sir George. Oh, niya. Ato ang mga kaigsuunan diya sa Barangay Kambangog, Toledo City. ang mga sakop ni kaubanan ni si Ray Navarro dia sa Station 3 dia sa Tupad Gardiner, mga Tupad member dia sa Station 3 dia sa Barangay Kabanog Tuligo City. Si Ray atong tawagon karon tadtaod, no, kay aron mapangutana na to kung unsa nay kahimtang sa ilang gipananom dito unya ang gigamit ni ana, ano, usa sa atong gipang distribute nila, gipang gipang paggamit nato nila gikan sa ASEL Laboratories Incorporated ang ato ang mga produkto, no? Unya karon ato ang patawagan, no? Nana, si Ray. Oh, si Ray maing udto.
9: Yes, maing udto, Sir Moyet.
0: Yes, sir. Kumusta man ang Barangay Kambanog, Toledo City ato mga kaubanan diha sa Tupad Gardiner diha sa Station 3?
9: Maayo man, sir. Maayo gyud, no? So far nindot atong dagan.
0: Sir, una akong ipalihog ko sa imo ang complete name o pangan sa inyong grupo riya?
9: Yes, sir. Ako dai si Ray Navarro, no, from Kambanog, Toledo City, representative sa Station 3 group of equalizer, no, and supported by the I project, no. Sa akong luyo na ay kuy mga tanom diha, no, sa I project na Sir Simoyet.
0: Okay, sir, pila man mo ka buok sa inyong association diha kani sa Station 3?
9: Sa Station 3, sir, kung ano gitmi kabuok, 14. 14.
0: Oh, 14 mo kabuok. O niya, oh. Kaning inyuhang luna, kung sa may gidakon ane, sa inyuhang kaning gitamna ninyo?
9: Supposed to be, among gidakon gitun ta sa among luna, sir, is, among natamnan karon is only 600 square meter only. Pero, akong i-propose ane is 1,000 yan. Napa may, anihuno na mo karon this week, kaning kamuting kahoy, sir. Pero, humana ng kamuting kahoy, sir, ako na na siyang, kuanan, kanang pulihan og taong nasad.
0: Taong.
9: Tama aning napa yun na to.
0: Oh. Okay. O sa pa may ready ninyo? O sa pa may uban yung utanon nga gipang tanom aning 600 square meter?
9: Na ako'y 150 square meter nga okra tanom ani, sir. O niya, kanis siyang nasa luyo na ko is kuan. Kanang 450 square meter ni siya. Mm. Sa among talong.
0: Talong?
9: Yes.
0: O niya, yes. O sa may tanaw ni mo, naka-harvest na mo sa kaning paggamit niyo sa ASEL product sama sa Lactoplant, Antika, Icon o uban pa natong mga kagamitan nga para sa mag-uma or para sa atong mga tanom, maayo bag maayo bag yes, resulta.
9: Maayo gyud. Sir, kay ining asper sa kuha lang, sir, ha? 1 month and 18 days pa ni. Pero nagka-harvest na ni. Oh, tanawa mga bunga. Sinaw kayo, sir, ang bungas, ang labas sa kuan o tanawa ang buwak. Bisag init kay among sitwasyon, sir, makita nimo ang gamay pa kay, sir, 1 month and 18 months pa ni. Pero imagine ang bunga ug ang buwak puting daghana. Oh, namungingi ang buwak ug oh, bunga oh.
0: Bitaw, no? Unya kanang
9: oh. Kanas perfect.
0: Unsa man nakasugod nimo og harvest ani or karon pang mong
9: good, sir.
0: Gahapon,
9: sir. Nakasugod mig harvest sa taong 5.5 kilos ang permero ginamo harvest ani.
0: Primero harvest, gapon.
9: Yes, sir. Sa mong okra, sir, naanam may sapi, 2-9, kapin, 2-9-9-2.
0: Nakahali na, nakabaligya na.
9: Yes.
0: Okay.
9: Kay una maning, nabaligya na, sir, naanam may pundo sa mong grupo nga, 2,992.
0: Okay.
9: No, sir, imagine, sir, gagmay pa kayo na mong taong.
0: Mugbo pa kayo, daga na bunga.
9: Ing ani ang resulta sa ASEL, sir. ASEL nga ko, no? Imagine, oh, dagko kayo.
0: Unsa man to?
9: Kauno na sa nina mo.
0: Lactoplant.
9: Yes, sir. Lactoplant. Katong usa, katong sa Icon.
0: Icon, oh.
9: Katong, oh, Icon, o katong
0: Antika.
9: Usa pa itong usa.
0: Katong Antika.
9: Katong mo, kasi.
0: 3-6 sticker.
9: Padong na siya lugo, sir. O, palong na siya, rung na siya. Unam gina mong natanom ng okra.
0: Mm.
9: Pero, pagyapun siya buk. Amo na siya ng sundan o taong na po. Kaya nindot ang taong, sir.
0: Nindot ang taong sa imong area. Okay. Unya, unsa may tanaw ni mo karon sa sunod ni mong harvest. Sa sunod ni mong harvest, ana imong taong. Saman, mudaghan na ba ang maharvest ninyo, ana?
9: Approximately, sir, maabot na ginig 10 kilos kapin.
0: Ah.
9: Okay, imagine, kanira nga area.
0: Nya, katong inyo hang katong inyo hang 5 kilos nga na harvest una, sir. Kaysa man gibaligya ba to ninyo or inyo haratong gibahin or gipanud-an sa pamilya?
9: Gibaligya. Gibaligya gid namo, sir. Oh, tag 60 kilo nya. Dayon, haling gyud kayo kay sa market, sir. Kuan man siya sa market? Kanang 80 to 100 per kilo man. So, amo adiri is only
0: Unya organic pa ang gigamit.
9: Yes, sir. Nindot kayo ang organic, sir. Ay, ang pinaka-importante ito ni ako, sir. Ako, ikasir lang yun, sir. Kaya daghang mga naminaw, no, sa icon. Sa effective ang asil.
0: Yes, sir. Balik lang ta sa imuhang area, sir. Yeah, Kemura, nagputol-putol imuhang signal. Imuha, sir, sir,
9: every week, yun may magigamit. So, if you follow ka sa instruction, imagine, sir, 1 month and ingani ka nagkawa yung punga.
0: Every week mo nag-spray?
9: Yes, sir. Mahagi tiktik nga kung gisunod sa I Love Project nga organic bayo kwan. Kanang
0: katong ilang lacto plant nga to protocol.
9: Yes, sir. Yes, sir. Okay. More good, sir. Wala good milain gigamit. It's only the instructions of this Mr. Juji sa mua.
0: Okay, no? So, dagko yun kayong taong. Grabe yun ka dagko bunga. Anya, lipay kay Medere, sir. No? Usa sa mga kami dere sa I Love Project o sa ASEL Laboratories Incorporated nga nakakita sa resulta niya sa inyong pagkugi pod na duyog sa inyong pagkugi, nindot ang resulta nga nakita nanto sa inyong mga gipananom nga taong. Sir, unsa may imong ikasulte? No, labi na gyud sa I Love Project, labi na gyud sa tuang founder na si sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez o sa imong grupo, no? Unsa may imong ikasulte, sir?
9: Yes,

0: nga gusto nindot kay iyang plano ni Ma'am Jessica katong ning I want my people makakaon og presko nga kanang utanon mo ni iyang kuan kalikupan sir limpyo ang makatabang ta sa kalikupan nindot jud para na ko nindot jud sir I believe mo to mo kuan lang jud ka mo tuma lang jud ka sa instruction sir mo gyud mahitabo sa imong tanom I'm very proud of this kuan jud icon I love project. Just imagine sir, one month and 18 days, inaani na siya kadaghan o buwak. Ya kadaghan o buwak sir, o. Kani buwak? Oo nga man eh. Why? Wow. Salamat okay. Jud kayo sa...
1: Sige sir, thank you sad kayo ninyo sir, no? Kay, wa mo magkugi pagbugwal ni ana, wa mo magkugi pagtanom ni ana. Di, why makita? Why maabunuhan gikan sa ASEL o ni I Love Project? Kanya... Yeah. Sa pamaylain, makapabakay masulte ni Ma'am Gigi Sanchez o ni Sir Nila.
0: Oh, ganahan jud ko sa kaning organic, sir. Kay ngano, sir. Musokulog init. Imagine, sir. Ang problema na mo din, sir, tubig. Pero nagtagin ako o kung sila kagagmay pa, mamuwak jud sila. Lahi jud siya sa synthetic, sir. Kay synthetic imong gamiton niya, init, mamatay jud ang tanom. Kaya nagkasuhay na dyan ko na sa una. So, nindot dyan, sir. Ang programa ni Ma'am Gigi Sanchez para dyan sa katawahan, para dyan sa ikaayos sa atong kalikupan. Number one dyan, kalikupan dyan, sir. Kaya, meaning, ang organic dyan, sir, perting yung nindotan niya para sa kalikupan. Dili siya makadaot dyan niya atong mga bata, safety. Ako mga bata, sir, mukhaon na gunmidit so aning among kwan, kaning okra. Mukilaw man sila, sir, kanang imong lapuaan. Safety kayo, sir. Safety jud wa ko ka feel og kanang marag feel bitaw nimo asang kuban kanang magblo-blo bitaw sa unang
1: gumikan sa mga chemicals.
0: Taong kag taong mukaon ka og kanang wala gyud sir, wala gyud. Yes sir, wa gyud kulba ang produkto sa ASEL sir. Wa gyud kulba sa I Love Project. Salamat gyud kayo. Ma'am GG, you're the great, no? Soon we will support you here. Yud. Wala gyud pagduda, wala gyud kuan sa mga kasing-kasing. Number one ka na mo, Ma'am Gigi.
1: Thank you kayo, Sir Ray, no? Unsa pa, pag-shoutout imong mga kaubanan katong mga kagrupo ni mo diha sa imong association.
0: Yes, sir. Shoutout ko nila, sir. Kabisan sa kalisod sa panahon, itagaan yun lang oras, sir. Especially, katong gahapon na kami groupings bitaw nga. Kami gitanan, mamimiss base every Monday. Yeah, dayon, wala yun sila absent, sir. Nya, pwede pang-assign nila nga every Monday or Tuesday nasad sa Wednesday until Saturday sir na adjud me dire. So every morning jud me na atir sa among grupo bisan gamay rami ni kasi nabot jud me walay lalis. Porting sa jaa na mo ari mi mga on. Oh, ari mi mga on. Kay naara man gyud tanon sa dire sir maka ani ra man jud me. Just imagine sir ang bahinon na mo niabot na og 3000 plus for how many months pa?
1: Sige, padayon mo sir, no? Unya, ang I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez na ara, nagpaluyo ninyo sa inyong pagkugi, padayon mo sa pagpananom, padayon mo sa inyong gustong pagpalambo sa mga kaumahan na to diya sa Barangay Kambang o Toledo City. Daghang kayo, usap pa man, basi na pa kayo masulti sa uban na to, na binan ni Sir Vic Suico.
0: Oh, si Sir Vic Suico, sir, he always monitoring us, no? Kanunay na siya magpangutan na. Especially sa kuha, sir, kay ako man gimahan o kan sa tanan din nga kung sa'yo problema. Wala gi problema amo din, sir. Although, ang problema sa tubig, pero sa kanang survivor gid mi, sir. Kay, maning kamot man gid mi, magpakot mi, yana, magkatubig, para lang gid mabupuan, sir. Kay, ibaw gid to sa climate karon lisod. Lisod ang tubig. Sir, Vic, salamat kay Sir Vic sa imuhang guidance sa mga, kay, kung wala pa ni si Sir Vic, di, awa, orang sa timon pa. Wa gid mi sa timon ani kay si Sir Vic. Mahugtanon gid siya mo kuan, mo monitor na mo nya. Support iha mostly gid support. Kana lang sir.
1: Okay.
0: Salamat kayo.
1: Daghang kayong salamat Sir Ray sa imong oras. Ibaw ko kabisi nimo karong mga oras sa ating paniod turon. Gitagaan ko nimo og oras nga maistorya ka, mahinabi ka nako ari sa atong programang Gabay sa Kalambuan. Dako na kong pasalamat nimo Sir Ray. Thank you sir.
0: Salamat po kayo. Welcome kayo Sir Muit.
1: Kay mo to ato ang si Ray Navarro. Thank you kay Sir Ray Navarro, no? Nya naot sa inyong kapiskais panglawas kanunay, kabaskog panglawas kanunay, nga mo anha sa inyo.

0: ang mga tagsa-tagsa ka uma nara makita ra or na kanunay ang Ginoo nagkuyog na to Sir Bing or Sir Ray. Moto no resulta pila pa ka buwan nga ilahang gipananom unya ilahang mga sa man taong unsa patunguban kanang okra mo ilahang gitanom karon sa umahan nila diha sa Barangay Kambanog no das Toledo City unya kani mga tupad gardener ne usa ni sa mga nakabenepisyary sa tupad inumdom pa mo atong tupad. Oh, karon na murag na apa manggapoy tupad gani ron kana mudawat og tag 5,000 tagpila na 5,000 plus ana ka inig abot sa napo kadlaw nya kani ang gibuhat namo dire sa I Love Project nya nagkuyog labi na gyud ni Sir Big Suiko kay siya gyud ani moy nagmugna nga na itupad gardener no sa ilang association sa ilang grupo diha sa equalizer mo ni ang usan ning mga Barangay Kambanog Toledo City nga mi duyog or naapil nga wa manilhig sa karsada nagbugwal dito sa daruhan niya karon pagkadawat nila sa napo kadlaw na dawat dayon nila ang katong ilang tupad nga gikan sa gobyerno no cash man siguro ipanghatag nana kay naa man ay cash out nga nang papirmahon ka dito ba nga mudawat na ka sa imong napo kadlaw nga nanilhig ground ta pero kini among gipabugwal no kapa gipahimong garden dito sa Nailuna pod no labi na si Sirena Navarro kay mihatag sa Gluna unya ang I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez mikuyog ani mi appeal ba nga kay nagbugwal man mo diha unsa may inyuhang itanom gusto na mo itanom ma'am kaning taong og okra si I Love Project naghatag og similya no naghatag og kaning mga pangabuno nga gikan diri sa ASI Laboratories Incorporated sige pagbugwal mo na po kaadlaw unya swildohan mo o tagaan mo stupad katong kwarta stupad unya pagabot sa na po kaadlaw kinsa may mo continue ninyo kay nabugwal na tamna naman no ang ilang gibugwal nga umahan na tamna na pagsud sa 8 kaadlaw or ikapitong adlaw sa ilang pag pamugwal sud sa napo kaadlaw natanom na ang katong gusto nilang itanom og naara po tong mga tupad nga mga beneficiaries kung mo-continue ba sila moto na atoy mga kontrata nga gibuhat na to natoy gipapirmahan nga hantod-hantod membro na ko tupad gardener unsa madugnas maning taong madugnas maning batong madugnas maning mga okra magtanom na san migbalik na gihapon me mo appeal gihapon me dire mo ni nahimo no unya wa poy kukatihik or wa poy panagana si Ma'am Gigi nga mo suporta kay gusto gyud niya nga ang kaning mga tao nga nagsalig aning beneficiary sa tupad makakaton pag pananom nga makakaton pag makabao mo harvest na lang ba bisag pag harvest lang no makamao mo harvest unya na ta maghisgot aning pagpananom kay gahi kay patamnon ang ato lang makaton pag harvest lang. Oh, niya karon ka-harvest gyud. Na niya, to na historia ni si Ray nga naa na siya ay nana sila ay kwartas ilang grupo. Oh, nakahali na sila. Na nakasugod na sila pang harvest sa ilang taong ug sa ilang okra. Dato pa, kada tulo ka adlaw mag-harvest na naputoy kwarta mahalin, sud na pud sa panudlanan sa grupo. Ikatulong adlaw na sad, lae mo sunod na sang tulo ka adlaw. Mag-harvest na pod og okra og taong. Sa ato pa, kapila harvestson kung maayo og tubo ang taong, maabot ka na po pataas kung maayo og tubo ang taong. Maayo ba ang punuan ba? No, kondisyon ang punuan. Ang okra, mas dali-dali siyang magdugnas pero mas dali po siyang mutubo. No? Madaling gagmay pero taghan kag ma-harvest na kada punuan. Muna, ang ilahang pagkugi, naagyod. No, nakakanunay, schedule sila, bisag miagi mag-grabe kainit, na-survive yun ang ilang mga panano. No? Asa man mapalit ang mga produkto ni ASI Laboratories Incorporated? Pwede mo, ato mo Pacifica. Kay kaning Pacifica, nagdaan sa itong produkto. Tanan mga outlet ni Pacifica, mo ato mo, di ba, kadalungsod na ay Pacifica. Pangutana mo sa ilang mga mga ambungan o mga guwapa nga mga tindero o tindira na naa diha sa inyong sa counter, kung naabay produkto ni Acel na oh, sama sa lactoplant, oh, pangutana mo, Icon nga insecticide, fungicide and bactericide na to nga Antica, naana sila kay bas hindi niyo makita diha sa tubangan kay bugat magune liquids maning ato ang liquid maning ato ang product basi na sa ubos nga istante ini lagi butang di ninyo makitaan. Bangutana mo, manginani inyo ang gusto paliton. Og di ba? Namuhi mo kahayupan, namuhi mo og manok og baboy, ya nagkinahanglan mo og probiotic nga liquids na atay lactobet, no? Kani atong lactobet. Nindot kay ni isagol tubig. Motoy painom nimo matag adlaw. Ang templada kung manok 5 ml per liter of water og baboy 10 to 15 ml per liter of water. Muna ilahang, muna timplada na to, nga ipainom na to matag-adlaw sa itong mga kahayupan. Nasa tay Insomo? No, ang Pacifica Agribet, nasa ni Insomo? Katong pawa, baho, pawa sa langaw. No, niya, i-disinfecto ni mo sa area. No, malikayan ang ASF, makadipinsa sa ASF, makadipinsa sa langaw, makadipinsa sa way baho. No, way baho ang imong area, way langaw ang imong area. Safety pag ginigamiton. Dili na kang kinahanglan nga na ang manok diha, na ang baboy imong i-transfer spikas tangkal kay mag-disinfect ka. Dili na. Bisag maigo pa, mainom pa na sa manok, mainom pa na sa baboy, mabaktin ba ron? Libre ra, safety ra ang imong mga kahayupan. Mugamit ka ning Insomo na to nga organic disinfectant and odor control. Huh? Naranitan ang Pacifica. Kung dili, layuan mo Pacifica kay mo plate pa mo habal-habal paingon lungsod. Hala, adto mo sa ato ang Shopee og Lazada, no? Ang link na dire sa ato ang program, na dire sa comment section, makita niyo ang link dire sa Shopee, Lazada ba mo or TikTok, makita niyo dire. Ano ang link gipamutang. Nya, pwede sad mo moderetso ra mo og tawag sa namo dire, no? Mo tawag mo dire namo, dire sa mo ang opisina, akong basahon ang contact number namo dire. Nga pwede ninyo adto mo mo order, no? Ang ato ang 0926 655 0212. Akong usbo, no? 0926 655 0212. Pwede mo ani mo gamit, no? Pwede mo ani mo gamit, pwede mo ani mo tawag, pwede mo ani mo text or unsa inyong gikinahanglan, unsa inyong orderon. Pero og Lazada og Shopee mo, i-search ninyo ang Acel Laboratories Incorporated, no? Nay makita ninyo tanang produkto diha ni Acel. No, gikan sa para bang hayupan o para sa agriculture. Pero para sa tao, ang ato ang Lacto Papi food supplement o ang atong Lacto Vital food supplement, i-search ninyo sa Shopee o Lazada ang Lacto Biotech Worldwide Corporation. Mopod na iyahang account or link niya, makita po nyo dire sa itong program kung Lacto Papi food supplement ang inyong gusto niyong orderon. Kanang para na to, no? Dili lang ang kondisyon ang manok, kondisyon na dagkugpunuan ang taong. Kita sad nga nag-uma, atong pakondisyonon itong lawas pagbalik, no? Muna inom taog Lacto Papi. Pwede sa Lazada, pwede sa Shopee, pwede sa TikTok. Pwede sad ni, mapalit ninyo sa mga tagsa-tagsa ka mga pharmacy, no? Pwede rin saan eh. Nakita ni ninyo. Anya, ang Rose Pharmacy, puno na, no? Tanang Rose Pharmacy, daghan kayo nag-stocks na ang ato ang Rose Pharmacy. Anya, tanang outlet, no? Tanang outlet, Majesty, Didings, Universe, kani nga mga pharmacy, kompleto ni mga stocks, ngigikan ni Lactocom Marketing, no? Kani mga Par Eastern, ha? Kani Par Eastern Pharmacy, Diris Colon, o kanang makita nyo ni mga Alpar, kaning mga Alpar Pharmacy bitaw, daghan mo po ning Alpar. O niya, kaning Bing Pharmacy. No? Bing Pharmacy. Uganahan mo sa brigada, kay idol nyo brigada pharmacy. Hala, na Lacto Papi das brigada pharmacy. No? O niya, katong gusto sad nga mo, naamo diha sa La Nueva. O hala, pangitaan nyo diha sa La Nueva Pharmacy. Naanay stocks diha sa La Nueva. Daghan gin mi o mga outlets nga kompleto sa stocks kaning ato ang Lacto Papi food supplement, no? Taga Negros, oh? Anto mo dito, takaan kayo ni dito sa Negros. Paingon ka diri sa from Negros Oriental diri sa Giholngan, paingon ngadto sa asa man na Himalalod, dito na paingon sa Dumaguete. Adto mo dito sa yung sa mene kaning Himalalod ong naamo diri sa Dumaguete, Negros Crown Pharmacy. No, naamo diri sa La Libertad, Himalalod og kaning Giholngan, kaning New San Sebastian Pharmacy. Alang mga gwapa, mga ambungan, ra ba kay ni mga tindira. Adto mo dito ha? Adto mo sa New San Sebastian Pharmacy. Yo, mapili mo naamo sa Giholngan, naamo sa La Libertad, ug naamo sa singa ni Himalalod, adto mo dito sa ilang outlet. Okay? Pwede ni namo pod dire. Order mo namo dire sa mo ang contact mo ning 0926-655-0212. Alas 12:53 na sa Kodon. Aminaw sa tao, mahinudanong painom do.
1: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuon gayon ang iyong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus sa Puppy Grow Animal Food Supplement.
2: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrakot, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
3: Makita nimo ang ilang 100 kanang kalahian. Dili sila dali-dali mo south. Ana, mo akong napatigdan. Mas taas ilang endurance.
2: Sa Lactovet, sure winner ka. Bring health
4: into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia. Mahimong masumpo kining tanan. Kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy. Tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your
5: home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
0: Alas 12:56 na sa kauntuhon, mamasa sa tag mga mensahe no diri sa I Love Project na diri si Ma'am Evangeline Parilla. Maingod to Kuya William, nagpaminaw ko nimo pirme diri sa Barangay 2 Tuburan. Kusog kayo mong radyo sa akong tindahan nga gamay. Salamat sa pagbasa Kuya William. No ma'am, salamat sad kayo Ma'am Evangeline. Unsa may mga tinda nimo diha kay amo akang ipaanha sa mo ang technician niya pag-display og Lactopuffy haron na kay mabaligya diya sa tong mga kaigsuunan nga gustong mugamit og Lactopuffy no. O niya shout out diay sa taga TSKB Pickleball Club no. TSKB Pickleball Club no, mga paspas kay ni Mamunal ha. Ala bunal siyo no, kaning duwa pickleball god nga nindot maguningap duwa basta dili patayon dayon. Kanang kabainti, balik-balik ang bula ba? Daw sa patayon, no? Kaya ang uban, patayon man. Pahilamuson man bula. Murag dita, ganahan kay kitang agawas ni akong partner dere sa Pikas Lawak. Kay bisang unsay, bisang kutsara ra'y kontra. Ne? Gamiton kutsara ra ang kuwana ni Pabdol. Ne? Kumbati man eh. No? Nya, napo dere si Sir Big Suiko sa atong Bantay Radio Cebu. Nga Facebook page, sa okay kayo. Dagang salamat, Sir Big. Ato ang DYAG Sambuan, no? Good afternoon, Ma'am G. Og Sir Kenon, Sir William, nanuglanog na ta diri sa DYAG 95.3. Dagangay salamat ninyo diha taga Sambuan nga kanunay nagsunod ning atong programa matag Biyernes og Sabado. Og napoy inadlaw na to nga mga programa. Oh, dagangay tag programa diri sa Bantay Radio Cebu kanya mahinundanon gyud, maunawron gyud nga mga programa. Ay kani labi na gyud ning atong program kay para gyud ni sa atong mga mag-uuma. Nya kaning mag-uuma kung way mo tanom mamalit ta dito sa lain nga mga probinsya, no? Mao man gyud kinahanglan atong panggaon, atong tagaag suporta, ato ang lingion or ato ang tanawon kung maayo na ba, kung nindot ba ang tubo pod sa ilang mga tanom para matabangan nato sila. Labi na gyud ning ato ang mga municipal agricultures, ato ang mga city agricultures, o ato ang diring sa ato ang provincial agricultures, no? Ato ang gining silang liliyon ni ato mga kabukiran nga nanguma, nga ato mga igsuunan. Kaya kung di ni mo tanong maghumay, wala na ta, wala tayo kanon diri. Kung mamalit ta dito sa lain nga probinsya, o kita tagaan to sa lain probinsya, munggos kita ni paingon, no? Wala nga, suporta o pagdasig sa atong mga mag-uma. Dili lang kay ingon isamutan tog duot ba, no? Labi na gyud kaning pagpananom og mga utanon kay kasagaran ron daghan na kay mga uno og utanon kay baaw na nga kung sige ta atong ubabs baboy sige sa tag pabipi no, sige sa tag hubag ang tiil ni unya utanon na atanan kondisyon unya organic ang gigamit, ang ato ang produkto sa ASI Laboratories Incorporated ang gipanggamit, sipte, bisan pagkilawon diretso, no? Bisan pagkilawon diretso ang imuhang paliya. Katong mga nang-spray diha og mga chemicals, o nya nang-spray po ring pikas og mga organic nga mga insecticide or fungicide, hala, dungan tagkilaw sa paliya, kumusukol ba? No? Po-po tadiya sa paliya, atong usapon, atong kimkibon paliya, musukol ba? Atong mga nang-spray o mga, kasi nga na eh, mga chemicals or mga synthetic nga mga insecticide o mga fungicide. Ha? Kanya, ato na yung mga kaigsuunan o kaubanan sa trabaho, no, na dito sa San Juan. Ha? Silang Sir Nolan Tulod o iyang mga grupo. At Dexter, asa naman Dexter, no? Atong kinakusgan niya si Borch Archie Irag nga mga gawin na niya sa San Juan. Umangita mong tubig sa San Juan. Hala, deliveran dahin mo dito, no? Papidyo. Pinakanindot nga tubig, no? Na to diya sa tuburan. O niya, limpyo. Sana kayo? Kay limpyado kay na ang nagdaan na to. Dira, kay gikan yun na dira na to lactopapi nga production. Ayaw mo pagtamak-tamak diya o hugaw mong tiil, no? Inahanglan mo, suhod mo diya, gihingukuan yun mo daan nirigikas gawas. Kaya kaning ato ang tubig diri San Juan, pwede ta 500 ml. Pwede ta katong galon nga dako, nga 5 gallons. Pwede ta. Niya, tawag lang mo, no? No, sa mga number ane na to da San Juan, para pwede mo mutawag sa namo dire, kaning ato ang 0965-655-0212 para matawagan na mo ang San Juan nga farm nga pa-deliver mo og tubig. O niya, ang ato ang mga vermicompost, no? Ato ang mga gasa na adiha, ang ato ang production. Pero dili mo kapalit dito, ha? Ari mo palit na mo, ari palit mo diri sa among opisina gyud. Niya, sila ray mo deliver nga gikan dito sa ato ang farm, no? Sa atong production dito sa Barangay San Juan. Atong mga kaubanan diri sa planta, no? Sa may konsolasyon, ato pangaluhan sa ato ang former barangay captain sa Pulpugan, pa si Tatay Roger, o niya, inubanan sa iyang mga sakop ng abtik kayo. Pasayawa! Para perte mo sayaw, gumikan sa laktopapi. No, grabe. O niya, paim na! Dugay kay mahubog gumikan sa lakto, eh. No? Laktopapi na guna. O niya, unay mo ni sila kay karahong magkaon. Muipis raman ni dayo, niya mulaklak dayon sa laktopapi. No, ano, kumusta mo diha itong mga kaubanan, no? May pagpanood yun yung datanan diha sa planta diha na to, sa konsolasyon. Kanya, alauna duos naman sa DNA sa kaudto, no? Lampas naman punta ni, ayay, makasabaan naman punta ni Sir, ni Sir Kwan, no? Si, Sir John, no? Sir John dito sa Bitirigyo, o si Sir Alan Rositi, no? Hurot na po, no? Napupos na po ang atong usak oras nga panag-uban ng programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag-adlong Bernes ug Sabado, alas 12, antod sa alauna sa kahaponon. atong pasalamatan ang ato ang Station Managers Bantay Radio Cebu og CEO sa ASIL Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Food Guard Corporation, Engineer Gigi Sanchez, ato ang Programming Director, si Sir Adon, ato ang News and Current Affairs Director, si Sir John, og si John Carillo, og si Sir Fred. Atong mga technician dere, atong kaatbang dere si Picas Lawak, Boss Kinon Sinisa, Best Patrick, og naapo dere si Sir Archie Erag. Ato ang mga station nga naka-hook up, ang ato ang BT Radio Tuburan, og ato ang 90.5 DYEG Sambuan. No? Dagang kayong salamat ninyo. Ang inyong kabantay sa gabay sa kalambuan, William Rasmuyet, daghang salamat. Maing pagpaniod to. Maing od to. God bless.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan. Living Testimonies.

0: 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
0: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may basa sila, nga lain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 101.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na bikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o said liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgul sagaran mapasok ka mungulgul gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap din mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sa sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihit.
7: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
9: FiberConnect IT Solutions.
8: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
11: Ang masigil man yung kagbalik-balik sa ito ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayong manjuri ka kong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabog. Muna misalig yung po yung Lolo Mas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos yung pagsuta na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung Lolo Mas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naaang Lolo Mas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat sir. Ay,
12: thank you. Salamat sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
14: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
15: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
16: Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Kamubalak na yun ko. Na kung buutan o pinili. Ipunting sa imong pamilya ang pagmahal o pagbati. Biyai ang bisyo ayaw pagpagahi-gahi. Kaysa kaulahian, makadaot ka na sa imong kinabuhi. Asa naman ang imong saad o ipanumpaan? Ako imong mahalon o gunungan. Imo akong ipasagdan sa tanan sa pag-amuma sa atong mga kabataan. Huna-huna abaya ang mga bata, hapit na sila mo eskwela. Alang sa umaabot nga adlaw, makakat-on musuwat o mubasa. Nagginahanglan sila sa atong pag-agak o pag-amuma. Busa ihatag ang imong responsibilidad kanila. Bugat ang akong gipasan nga baligyaon. Unta ako imong abagan sa pagpahigayon. Kini ako pang isuroy sa kabalayan karundayon para doon na kita ikapalit o bugas nga pagkakano. Kami imong ipalaya sa atong Pinoyanan para magmalipayon kasi mong bisyo nga dili mapugnan. Usaw na lang kung sa sakit ka hingdas magan, kinsa ang musapwa nga ikaw mismo sayod nga wa kay hinungdan. Paganto sa asawa wala unaw naa sa bana. Nang labada, naninda, nang guna o nanapaspa. Lamang mabuhi ang pamilya o makaiskwila. Mokin ang paganto sa akong kinabuhi, nagpaapo pa. Adios na lang mga minahal kong timos. Naupos na akong pailob o kahiubos. May pasiguro sa liog ako magbugkos. Aron kining tanan makasakit matatos. Yangan ako sa langit. Kauna-una nga ang pagkutos kinabuhi na kong sa. Ang Ginoo, nagpahulam ka nato sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sab, adunay katungod nga mubawi. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o kumpletong address?
2: Mariam Pedro Sacer, taga Santa Clara, Zamboanga, Sibugay.
1: Mm-hmm.
2: Ako kamot sir, baka nang ridapit sa pulso sir, na ikan ang muragunod nga niguwa din. Kwansya sir ba, magngut-ngut bitaw siya sir?
1: Unsa na, dili na siya sis?
2: Dili sir, dahil ako ugangan sir, nagamit man siya ng Wonder Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
2: Pero nangayo ko niya sir, din akong gihilot-hilot din.
1: Mm-hmm.
2: Gaya plus than per me. Ala pagka, mga sunod guru to, si mana sir, pagtanaw na ko sa kong pulso sir, nawala itong kwan sir, itong ragjulin nga hing bukol.
1: Mm-hmm. So Wonder Herbal Oil, ragyod ang imong gigamit?
2: Oo sir.
1: O niya, nawala itong murag bukol-bukol di asimong kamot?
2: Oo sir, nawala. Karon sir, wala na gani, plus na akong pulso sir, wala na. Salamat yun ko sa inyong produkto sir nga, naadyo na kayo, nakatabang yun sa kong kamot nga. Na inibukol.
1: Mm-hmm.
2: Katong mga kagsunan ako nakadungog karon, magamit mo sa Wonder Herbal Oil kay epektibo jud kay siya, nindot kay siya gamiton.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti epektibo ha. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske ng tambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, ano yan, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gilbert Tano, sa nagpuyo sa Silaway, Pulak, sa Bogaro Norte. Igamit sa Animal Vita, sa gigansa ko sa aking baboy. Wala pa magpuri sa baboy, ako nagigamit ng Animal Vita.
1: Mm-hmm.
3: Ang pag-anak sa panganak niya. Sa unang panganak niya, may anak niya, 12 kabuhok.
1: 12 kabuhok?
3: Ang anak niya, oh 12.
1: Mm-hmm.
3: Mayroong anak, isa doon panganak niya, ng anak niya, 12 kabuhok. Unang pinasyapuhi, dagko. So, insog kayo. Ngayon, ang tod karon Animal Vita, yapo na nga akong gigamit nila. Kaya huwag man sila sakit-sakit. Wala may kurga-kurga. Wala, Animal Vita, yun akong gipatumakit sa ila. Nang nagpasalamat yun ako, kaya karoon, dagko na ang katong 12 kabuhok. Kaya, ang tulo kabuhok akong yatag sa akong pagmangkod kay 14, magkabuktoto siya akong anayon.
1: Mm-hmm.
3: Kaya 12 na sila kabuhok. Nakaroon nga dagko, nakasok. Kaya karoon, buros na pod. Wala to sukat, wala na ko gamitin ng Animal Vita. Katong pa, naka-anak, titi, kilatasan niya, pulo, onti, mura na.
1: So, nidaghan siya pag-amin sa Animal Vita?
3: Oo, oh, nidaghan.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder ba na ba plus? Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder ba na ba plus mo na mong gamiton, ha? Ha, testimonya, nagamit sa produkto Wonder ba na ba plus?
4: Ako di ay si Emeros Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Zamboanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan ko UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya na ako ang sanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Kung nana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kare ko akong tulo ka mga anak, silang kay-kay, dir-dir, loy-loy, kakong doa ka manghon. Lingling o Junjun o Istalani Family, Gunato Family o Lakandula Family. Tanan nga, naminaw tris purok dos. Malakapit o akong uyab. Dangan salamat sa imong pagbasa na pagaray si I.I. Istalani tris sa purok dos. Malakapit. Pinamungahan kadingin. Garay ko ako mga apo, Dias Purok, Batangan, Valencia, sila si Kintoy, si Maymay, o Budzik, si Narilios. Ang nagpagaray lang Lulu Boy, si Narilios. Salamat Kuya Cardo. Mangayo ko sa klarong address kay Magpadako, Balak, Rufina, Gabutiro, Tumunoy, Mualbual, Cebu. Sa among mga ampong family, Oranza, nagpagaray si Joel Ampong ng Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat Kuya Cardo, pagbasa. Pagko tanang naminaw, salamat Kuya ako de si Tatsuki Tagawao. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvadori sa Sinabuagan, Valencia ma'am.
5: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong experience kwan sa Vitron Drops.

0: At nanganak mangod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung sa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kaya nakadungog mako sa Wonder Radio nga, na high bitron, nagpalit akong bana, dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abti kay sila atong nga time nga, kung silang gipainom kay, patong isa kay, mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya, maninaw sila sa imong pingog.
1: Alerto kayo.
0: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Bitron drugs para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila since nga gamay pa sila akong gigamitan o Bitron drugs.
2: Nana, kanindot ang Bitron drugs. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Bitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, silang duwa gadgets, i-Bitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Bitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Bitron syrup.
3: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
4: Kumusta ang paggamit niyo sa Bitron syrup?
3: Ay, kaluigit sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog o abong pagkaon, kaya akong bata gani nga niwang, karon tampok na.
4: Mm-hmm.
3: Ako nga na karon, paskog na magdula, ay titing niwang atong wala pa magagamit sa Bitron.
4: Pilay na sa imong bata?
3: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nangumpli na sa kagayan, doon na rin na maligyan din sa Tumpagon. Kaya may nagpalit.
4: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
3: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayaw ang kaon gani. Pagkupay, naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayon na sa kaon.
4: Salamat kayo sa Bitron syrup, ha?
3: Busa, nagpasalamat din ko sa inyo, ang Kuya Carl nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Bitron syrup. Ang Bitron tablet maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Bitron tablet ang atong gamit. Aminawa, testimonya ni gagamit ng Bitron tablet.
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Bitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Bitron tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, niya, di siya kalakaw, niya. Kaya gani, kay nakapalit ni Bitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya. Ganahan na kayo siya mukhaon, tapos, ganahan na po kayo siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun ni sa Bitron tablet, sir.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Bitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Si Aljun Dennis sa Mahawak, Medellin, Cebu. Greet lang ko sa pinalanggang asawa nga si Regine de los Reyes. Kung mga anak si Clifford o Chloe. Salamat Kuya Carl and God bless your station. Baya ko ako mga anak sila si Mylene, Liufi, Vian, Ronilyn o si Liumen sa ako mga silingan Vic Victor. Liti Impasis, McQueen, Dion, nanimbaya si Fi Baculio sa Miranda, Manolo, Fortis. Taray ko pamilyang sa Lapi, nagpagaray Alberta Talma ng South Upi, Maguindana. Salamat nga mibalik kasi muntulman ng tuling sa magaray. Pagaray ko kang Dundun Aliguay, Jewel Biray, Iking Covilias, Paul Kunsad, Junjun Lobreyo. Pagaray Andrea Espinido sa Ampayon, Butuan City. Salamat kaayo, no? Katong atong mga kaigsuunan, bitaw nga mga haiblaron, ha? Kay karong panahon na daghan po kaayong mga tao nga maunay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure tungod siguro na sa pressure sa atuang katilingban karon og tungod po sa pagkaon. Okay, ang ato mag mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba, di na gid parehas na atong panahon bitaw nga ang mga pagkaon presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba karon kay lahi na daghan na kayong mga instant ka mga foods. Nang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, sinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pagkinalang-alangon, katugin naghuboy-huboy sa katambo, no? Kira magin ang kuan good, kanang tambok, basta kaya di lang ni mo itulon. Ida. O nang mo gamit kag Wonder Cardio Care, natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, tridoron ka na, muhiwi ra kalit imong naong, mautro ra kalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mientras di pa gyud mo atake ng gitawag nag stroke. Ha, kanang mas stroke bitaw ka? Mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay man ako dako, ah, nakay colon problem. Ah, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay oh, mauaw man ka nga mutugan nga nakay almoranas, no? Oh, pero naay daghan kag problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Wonder Himoaid. Oh, na imong gamiton ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga pharmacy ug butika. Dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang ta og kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drafts, naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon o Wonder C+, datay drafts. Pero kanang imong anak, nga doa katuig, tamag 12 anyos, paimnon imo o Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahangla, natay Wonder C+, nga, kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay... Say, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napote na kang ginatrabaho, o say, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kakinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminal. O na itong ginagamit, kanang Wonder C+. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C+ nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C+ ka kapsul. Kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon lang, kompleto naman na. Wa naman kay angay problema hon. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Umi ng kapi ha. Niya, stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. O, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Aray lang ko akong mga pamilya sa Gidapawan, Marciliano Family, Tini Francia Family, Tablason Family. Nagpag-aray Mario Marciliano, Accredited Dealer ng Barangay Nanyo, Purok Opo, Panabo City. Shoutout sa akong kapatid, si Rowena Sindan Pamila, Sindan Rasia, Sindan Samida, Sindad, Sindad Rihana, Sindad Norhan, Sindad Espesyal, ang ina ko si Ani Sindan. Balon kasalukuyan dyan sila sa Kabakan USM Plang Village 2. Greetings from Rasul Sindad ng Matilak. Mother Kabuntalan, request ako ng beautiful Sunday Sokran po. Thank you. Agaray po Danisil Garciano taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Umusta lang ko sa pamilyang Inkarnasyon diya sa Kiuntod, San Fernando, Bugidnon, Patirnog, Inkarnasyon, Bibo, Tene, Sabaybay, Tigbao, San Carlos City, Negros Occidental. Bueno, atong hatagag pagtagading entry sa balak. Pinadaan ni Roma Fee Sorinio. taga Bagtik, La Libertad, Negros Oriental. Ato ni nga tagag pagtagad ning titles balak na guruhan, degree holder nga tambay. Mao ni ang iyahang title sa balak no nga pinada, degree holder nga tambay. Ako ni nga tagan og kinabuhi. Sakit tunahunaon ang pagkatambay. Wakay kahatag sa ginikanan bisan man lang ginagmay. Makasod trabaho kinahanglang suuray. Fresh graduate, pangitag 6 months work experience, kwartang tinigom na hurot lukat para requirements. Abi na kung makahumag eskwila, kalipay ang abot sa una-una. Kinabuhi mo tawhay na unta, malinaon o malipayon unta, panasa man napit ang tawhay kung pagpangitag trabaho kabudlay. Kunwari gasyaping nindo tanahon sa mata, nangita na hiring sa matag tindahan o opisina. Abig sod sa bag, make up daw ang akong da. Apandi ay mga requirements nga naka-file, pirti pag yung daghana. Kada gabi, wakatub, yunahuna ang ugma. Yun sa man pag-agi ang daghang pagsuway o kalisdanan, nagkadagma-dagma. Sa matag pultahan nga akong giabri, kanunay lang tubag, way bakante. Balik raon ni, haskang sakita, pirting paita. Napay ingon-ingon nga tawagan ra ka. Maghulat ka sa adlaw sa gabi, sabag hinulat, magsiga na lang ang mata, himan-himan gipalaom ra day ka. Giingon nga tawagan, pero hangin ra ang da sa pulong nila. Isakon sa kalisod ang agian, di ko biyaan ang akong padulngan. Maabot kayo ng adlaw sa kasaulugan, ang kalipay akong makitan. Kada adlaw nga mulabay, dunay pagbag-o. Ang kalisod karon ugma, di na mao. Ang kugihan, siguradong makabot ang damgo. Bisagun sa pagalayo ang atuan, ang kalampusan muabot gayod ka na ako. Kung ginikana naghulat sa balay, naglaom nga makabot ang damgo. Kusab nagpadayon, bisan ko ng dalan, hugaw ug bato. Bisagun sa kalisod, di ko muhunong, di ko muatraso. E ang kalampusan na naa sa unahan, bisagun sa pagalayo. Roma P. B. Sorinio, Bagtik, La Libertad, Negros Oriental, entry sa balak writing contest sa guluhan, degree holder nga tambay sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Tudling sa mga garay. Pero madon ako. Ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Ogden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Nanya po ta, another episode sa ato ang programa. In the next 30 minutes, gikan sa alas 2 hangtod sa alas 2:30 sa kahaponon, Mondays to Fridays, diin atong ihatod ang mga updates dire sa mga activities ug mga uban pang mga hisgutana no dire sa ato ang CTU Tuburan Campus. My name is Siegfried Yogi Mendoza. Unya karon Friday, September 25, 2026. So, pila na lang kaadlaw. In fact, no, pila na lang di ay. 5 kaadlaw or 6 kaadlaw gikan karon, apil karon. Mubalhin na ta sa October. So, tulo na lang kabuwan sa last quarter na nato sa atong tuig 2026, no. Murag bag-o pa man to nag 2026. Nato pang kaon pa mo grape sa ilawom sa lamisa niya. Karon padong na pud mo mukaon, no. In less than pila na lang di ay ka kuan kanang unsa ni days before Christmas, no? So karong lawa since September 25 no na analay 91 days, no? Kay 25 December 25 niya na may 31 no may inana. So starting karon we only have 91 days na lang ang ato ang pabuton para mo celebrate na punta sa Christmas 2026. So excited na ba ang tanan? So dire sa atong programa Airwaves Bulletin on BT Radio, ato ang i-update sa mga nagkalain-lain no, ng mga activities na to. Unya, unahon ni na to, no, kay karong hapon na aday meeting na tayong mga selected nga representatives gikan sa ato ang nagkalain-lain nga mga departments na to dire. Tungod aning na ay program para sa mga estudyante, mga third year students dyan, particularly ang atong gipangita kining CHED CTU DOST CBOL Agri Aqua Technology Business Incubator, o kanang itawag na itong CBOL ATBI. O niya, sa CTU Tuburan, sa CTU, ang pangalan dyan na ito officially is BizDAC CBOL ATBI. No? So, BizDAC, kining BizDAC manggod, no? sa atong pangalan. By the way, kanin manggong CBOL ATBI sa programa sa CHED, kay dili raman ni sa CTU, no, tibuok Pilipinas, naa ni siya, offer ni siya sa mga eskwelahan nga nabelong sa state universities nga na IATBI, no, so kanang gitawag na itong Agri Aqua Technology Business Incubator. So unsa man din siya, kaya nabitawang, diba kung maghisigot ang incubator, labi na sa itlog, sa manok, no? So, ibutang na to siya, ibutang na to ang itlog niya para kay in kaso dili mulumlum ang mga ang inahan, no? So, muna ibutang siya ang incubator para mainitan siya until such time nga ma-hatch na siya or kanang mahimo na dyan siyang piso, no? Magawas na dyan ba? So, mauma na siya ang incubator. In the same manner, sa negosyo, kinahanglan po tagitawag na itong business incubator. But kini siya, nakalahian niya kay na ay technology nga involved. So, ano pasabot, ana? So, mura siya o incubator, kundiin ikaw, no, kasagaran ng God sa mga farmers and fisher folks, mga inana, nga na ay product, padulong sa nga agriculture related or aquatic, no? Kay dili kayo sila kabalo mo manage sa business, no? So, mauna siya. So, para sigurado nga at least dili sigurado jud, no, but atuloy mo tang taas ang chance, no, kay ang kanigong business guys kay kuan man siya, no, kanang calculated nga risgo ba, no, na no take ta og risgo pero kalkulado na to siya para unsay tawagan eh, para at least taas ang chance nga mulampus ta or magmalambuon din atong negosyo. So mo na siya, so i-incubate siya, so to speak, no? So mura siya i-incubate, guide na to siya, mga mentors na to diri sa CTU para magaidan ang katong mga magnegosyo na naay technology, naay invention, naay patent, naay basta nga naay innovation nga gibutang ba, no, nga pwede na to maprotektahan para dili kopyahon og dali. So yung ana siya, so technology business incubator unya kining ato sa CTU, ko ano siya, agri aqua. So ing imuhang produkto, imuhang innovation related sa agriculture, sa aquatic, so pwede jud kay kamo apil ani unya kini siya is offered na ni siya sa mga third year students. Kaya nga naman, kaya ingon ang chance. Sige, ato niya siyang tagaan og chance ang mga unsay tawagan eh? Ang mga negosyo, mga estudyante nga magnegosyo ba, no? Kaya i-encourage man good sa CHED sa gobyerno sa Pilipinas nga ganahan dito ta nga mudaghan ang negosyo. Kaya diba na may daghan ng istorya nga wala ko na yung madato kaayo sa manrabaho. So naan dito sa negosyante tanan ang kasagaran dito nga madato. And maybe that's there's some truth into it. So mo na nga i-encourage dito sa gobyerno nga magnegosyo ang mga estudyante po, no? So mentras estudyante pa lang sila, nga kini na magiging estudyante labi na sa college, no? Kay naaaraban na sila yung thesis, mga research, yung ana. So meaning to say, padulong yun na yung chances nga padulong sa technology ang ilahang ipang research. At ang tagag example, ang agriculture na to, ang mga estudyante, no? Sa mga nakuha o mga BS in agriculture, magsigi man na sila study, experiment, no? Maingon ana man na sila. So, unsa yung mga kombinasyon baron sa mga nutrients ang ihatag sa tanom o sa mga baboy, sa baka, sa kanding, sa manok, no? Mga dagdan-dagdan mga technologies nga pwede jud nilang makita sa pag-research nila or ni kanang mga bag-o karon kanang gitawag nato og mga smart farming, no? Kanang mga yung mga Internet of Things na mga devices na diha nga mo gamit nag electronics ba nga mo sayo na lang ang pagmonitor sa ilahang mga farms, no? Ingon ana ba unya at the same time, oh, sa lain na pod ay butang na to at tuta sa BS BIT baron nga food tech butang ta lang. So sa BIT nga food tech, since agriculture and aquatic man usually magudaning food innovation, magamit man dyan yung produkto gikan sa agrikultura, di ba, o sa aquatic. So, for example lang, naabaron sila yung na sauce, no, nga gikan sa, gitawag natong seaweeds, no. So, nagbuhas sila sauce nga para sa seaweed. So, that's, kung wala pa na siya, so, proseso ana, or di ba, ang produkto mismo wala pa kayo sa market. So, na-yung innovation nga naitabo, na-yung invention nga naitabo. Therefore, makaingon ta nga, this is also a technology, no? Unya, ganahan sila mong negosyo, ana. So, pwede dyan kayo na siya matabangan sa ATBI. Mauna siya ang tuyo. Another example na po, at ito na po ta sa BSIT o kaning Information Technology. Ang BSIT, mga programmers man sila, mga web developers, mga inani man sila, no? So, apil ang mga electronics niya, BIT major in electronics, mga inana. So, mo invento sila og mga electronics, pero kuan kanang sa tawag ana kanang muna, no, ang ilahang mga giimbento nga mga innovation ngadto nga, pero bisan kay ingon ta dili man na agriculture, dili man na aquatic, no, panitan ibutang ta lang, no. Yes, that may be true, pero dili man tanan. For example lang, ang ilahang gibuhat nga application or software, no, mobile kuan nga para mo monitor sa farm, no. Natay hatang example katong nagbuhat sila smart water filtration nga device nga naay app nga gigamit. So BSIT nag-code, nag-kuan, may electronics involved na ay mga smart technologies. So, padulong gihapon siya, related gihapon siya sa Agri Aqua. So, mauna siya nga pwede. Sa pamanjun, ito yung taga-example para makaingon ta nga, dili na din siya exclusive to agriculture students, no? So, ibutang na to. At ito na punta sa engineering, no? So, na ay mga sistema, ibutang na to sa industrial engineering department. Budiin ko dito, atong kaning industrial engineering good medyo igagaw magunod sila og mga business nga mga administration mga anak ba no? So di lang tinato siya ka example kay automatic sila mga negosyante good. So di ka like innovate mangita mo sila og mga business processes mga business nga mga kuan man sila mga tao. So ato lang to ibutang sa civil technology no? So panalita ang civil technology or civil engineering. So civil engineering mga structures man ila maingon ana. So what if naa kay mga kuan diha for mga water catchment nga mga design no maingon ana. So para baron sa mga naay structure para dito sa mga farmers or sa fisher folks no. So unsa may inyuhang mga mabuhat ka nindo nga structural nga makatabang baron sa pagkuan sa tubig no kay kana importante man sa farmers pud ang tubig. So kanang maingon ana sa yuta kay apil man ang yuta no di man malikayan ang yuta sa civil engineering gitanaw man na nila pod. So maupod. So in ana related ra gihapon unya electrical mo gihapon renewable energy para sa mga farmers sa fisher folks mga early warning devices para sa mga trahedya no mo gamit malag electronics mga BIT electronics mga ingon ana. So magamit yun samot na sa mechanical engineering ug di makaha dito sa mga machine shop technology nga BIT majors kundi in magbuhat sila baron og mga innovation na mga makina nga magamit sa farming magamit sa fishing no so makina for farm for agriculture and aquatic gihapon nga mga sektor so masulod jud gihapon no di ba so wala nag limit ibutang nato ato sa HM sa hospitality again ang sa HM mo gihapon no related may kasagaran di man malikayan ang food diha. So ibutang ta lang adto ta sa education no kay kanang teacher education man eh. So makaingon ta nga uy hindi man kayo ma-relate that may be medyo makaingon sa ta yes partly there's also truth into that labi na kung ang kuan ay imong major elementary education may nana but naa man gihapon for example sa BT-led no technology home economics man sila. So makakita gihapon sila og mga technologies nga makatabang sa farmers and fisher folks. Ang sa mga College of Arts and Sciences butang ta lang sa mga linguistics nato diha and even so maybe naatay technology nga mo translate sa kanang mga terms, mga sakit no kanang mga ingon ana bitaw kanang sa mga scientific name no kanang mga pag-ila so kuan man siya part man ngadto so nabaroy app nga i-develop nila no magpatamag kuan sila mag-design sila og mga inana unya dayon it's also about the linguistics nga area ba sa mga farmers and fisher folks ang sayo na lang nila mga kuan labi na kung lain ang tao lain nga mga nationalities ang mga nationals ang mga unsa na ang ilang mga kaatubang no? Global na baya niya itong market karon so kanamang inana so again as long as related siya sa agriculture and aquatic nga sector naadjud siya chance labi nang nga maka-join niya ato ang target ano no mga third year students no third year students kung enrolled ka sa CTU third year students pwede jud kay kamo join ani ato ang itawag na CTU Cebol Agri Aqua Technology Business Incubator now karon mangutan nata nganong third year raman sir nganong di man tanan well ang ato na siyang gituyo nga third year lang ang kinesiya pilot pa man gani ibutang na atong pasabot nga pirmiro pa ni siya nga programa sa CHED now nganong third year man kay ang gitanaw sa CHED ani nga unsa may labot sa CHED kay ingon tag CHED usually instruction man yun siya no ang focus ba oh so nganong diha man sa third year kay gitanaw sa CHED nga para jud ma-encourage ang mga estudyante to research technology sa agri-aqua dayon magnegosyo jud kay magpadulong man sila OJT di ba ibutang ta lang BSHM padulong OJT 1 year na nga mag OJT so ingon si Chad sige basta mo qualify ka mapilian ka sa ato ang ATBI sa Cebol ATBI then mauna na siya ang imuhang i-credit sa imong OJT. No, diba? So in other words, dili na siya mag OJT pa, kana na kung mapilian siya, kaya ito lang po ning klarohon, nga dili man tanan nga mo-apply madawat. Diba? So kung mo-apply ka sa atong ATBI, pilian man po na nato. Kaya nga naman, limitado man ang atong resources nga gihatag sa CHEDPOD. So, mupili ra. Ato na siyang isigutan later on, unsa o na to. Unsa mechanics, o unsa pa'y padulungan ni ining Cebol ATBI, no, para mainggan niyo po na to mga estudyante nga mo apply jud, no, kay nato yung mga benefits. Okay, so karon mo po sa for a break ka tulas ang paminawon ang mga mensahe gikan sa itong mga friends diri sa 98.1 FM The Bulawan ng Tinubdan Radio. Mo balik ang Air Raids Bulletin ayo sa paghawa.
7: Vitron, subok na.
8: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Crooksing ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya, at yung manong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
7: Vitron, subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
13: Kunti ang manisakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gukirahan.
12: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
13: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik kung pa-check up. Kaya naka-ayaw naman ko sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
11: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!
10: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa! Lamian na, barato pa! Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka! Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
14: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine, nga kapabubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga panahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrgof na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. Mayrgof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alright, nibalik na nandari sa Airwaves Bulletin on BT Radio na agyapon ka dari ka o ba si Sir Yogi Mendoza o gato ah, na nakita ka ron sa ato ang second half sa atong programa. O niya, before turning pause for a short break ganina, atong hisgotano nga, nganong third year man ang pili ang pwedeng dawaton aning CTU Cebol Agri Aqua Technology Business Incubator Program. So nganong third year kay ingon si Chad nga, uy, mag-OJT man sila kasagaran, no? Ang mga third year, padong fourth year. So we might as well na ang kaning ilahang OJT, mauna ang kung magpilian sila nga usa sa masulod aning Cebol ATBI, kay mauna na ang ilang i-credit sa OJT. Remember, ibutang tano sa kaning mga agriculture, kaning sa BIT na to. Kasagaran ang ilahang OJT ani, kay maabot man into 1,800 hours man di siguro na ilaha. So, ibutang ta, roughly, usa jud katuig. No, niya, so, saan man na to? So, monto, usa man siya katuig, pasabot nga, ang kini manggod, ang ATBI, kung masulod ka ani, naaani siya 1 to 2 years nga I mean ang programa ba mudagan sa usal ngadto sa duha ka tuig, no? Kay guidean man jud mo ani, unsa man hitabo aning bako masulod mo, guidean mo, mentoran mo sa ato ang mga kauban dere sa CTU nga medyo tawag na pud nato no nga experts when it comes to running businesses, ningon ana siya. So ang but pasabot ani niya nga katong mga mapilian na to sa mga third year students gani apply aning CTU Cebol ATBI kay and guidance sila in 1 to 2 years tagaan sila funding 1 to 2 years assistant sila ngantod nga ang ilang negosyo mapurma o mo-operate na jud, no? So kani siya na-mention ako ganina nga pilot ni siya, no? Ako di ang pasabot ato nga pilot ni siya. Pilot ni siya nga program sa tanan nga city, sa tanan nga state universities nga na ay ATBI. Pero napadyo'y nag-pilot pa dyan ano before. Katod yung usa lang sa Aka University ang kitestingan kung effective ba o kung sa mga problema. No, ilana. So kana siya pilot implementation sa tanan nga state U. But kandak na dyan siya ang sugod, usa ka state university dito sa Isabela State University dito sa ni Region 2, no, sa Region 2 ba lang siguro ang Isabela, no, I think Region 2, no, dito sa North Luzon. So dito gikandak ni siya usa sa ka university sa Isabela State University ug napamatud-an ni lang, uy, nindot man dayon nga programa kay ang katong while nagsige pa sila incubate, no, within the 1 to 2 years nga period, nikita na ang estudyante, no, while nag-eskwela pa, nikita naman sila. So effective di ay karon ni graduate siya kay third year man, so third year niya fourth year. So dan man na siya dayon third year fourth year, so man mga 1 year jud kapin, so to 2 years mahuman. So dito na pamatud-an nakita nila dito sa Isabela State University nga hala ning effective ang ato ang incubation kay ngano man ang estudyante while nag-eskwela siya nang OJT siya instead nga mag-OJT siya sa gawas, katuna ang iyang negosyo, ang iyang munig ni serve na siya as the OJT niya. So unsay na itabo? Ingon hala, nindot man di ay. So karon mga higala, no? bisan wala pa ning graduate ang student, kay nagsige pa siya nag napanag-enroll pa siya sa OJT ba, pero wala din siya nag OJT sa industry, no, kay ang iyang i-focus ang negosyo niya mao man to. So mura ra pud siya og nag OJT bali, kay nagnegosyo man siya. So mao na to, even kato pa lang ni earn na ang student, no. So mao na siya nga ingon si Chad, uy, nindot man di ay ning programa ato ning isuwayan sa tanan nga mga state university sa Pilipinas nga naay ATBI, no. So mao na siya ang nahitabo. Now atong kun-an, naapoy mga kaso dito sa Isabela State University sa una jud nga naapoy mga estudyante nga dili successful, no, kaya dili man jud ta kining negosyo, dili man jud ta, no, weather man jud na ingon nila. But naaman jay ingon nga mga bisan pagigaidan bitaw, siguro na alang jay uban kay ay natabo man gud, no. Naggrupo sila ba, ilang gigrupo? Inana man jud na, no, kung ma-objecti, kung mag-thesis mo, nang research mo, grupo man siya, inana, tulo mo kabok, upat mo kabok, ingon na. So may tabo, nag-away-away ko, no, wala nagkasinabot, ang uban, ang negosyo nila, naundang, no, or pila na lang nabilin, usa na lang nabilin, ingon na ba? So mo to, ingon si Chad, ah, sige lang, kay nga nang bisan pa man, naaman jud yung padayon. Yung uban, wala siguro magkasinabot ba or lahi ang priority, naman dyan dili baya dyan tanan ang kanabang para dyan sa negosyo, no? Naman dyan uban nga, di lang kung anong negosyo yun, manrabaho lang dyan ko, so yun nga naana. Or siguro dili lang dyan, remember students pa ni, so nagpadung pa ni sila, nagkat-un pa ni sila, no? So ito ibutang daghan pa dyan silang ginahuna, yun nga naana ba. So muta yun si Chad, sige, ato ning ipadayo ning programa unya, pero dili na tamo dawat o grupo. No, kay yung grupo wa panadan ibutang ta kuan ka buok, upat ka buok o usa sa grupo sa ilang thesis, ilang thesis nindot kay nga produkto moto nga agriculture related, aquatic related, so gi-submit nila sa CIBOL, napilian na to sa CIBOL sa ATBI. Unya nag-away-away sila or nausab ang priority sa ilang mga kauban, so magubot o gamay kay nga, no, umuna biya to dapat ilang OJT unya karon ang uban nang inihawa or nawala nang kasinabot. So ingon ana, so gilikaya lang sa Chad nga mahitabo. So mahitabo ani niya kung naa man gani tay mapilian usa or duha ra jud, so pares or usa, no. So ilahan na ang prerogative kung mukuha ba sila glain nga mga kauban nila, kay inoperate na nimo sa imong negosyo, murag kinahanglan mo dyan kakauban, di lang madag ikarong usa dyan. So imuha na nang pwede na kamukuha sa imong mga kauban, pero ikaw ra dyan ang naasa kontrata with ATBI and CHED. So pasabot, ikaw ra ang makreditan sa OJT. Katong ubang nimong panguhaon, dili na to sila. But of course, kung maayo ang negosyo, then nasa bahin ila, maka-earn sila. So naalang gihapon. So imagino na ninyo, no? So unsa man day ang mahitabo kasagaran. So ang mahitabo ani niya, although wala pa man siya magsugod pa ni mag-finalize, kung ano ni siya karong Martes, so atangin na ninyo, no, kay basin na atay update ana. Unya magtawag ang mahitabo sa CTU kay unique man ang naka-unique ni CTU kay naaman tay kapin mga 20 city na siguro ta ka campuses tibuok Cebu province, no, so Cebu Island. So imagine nimo 20 city niya na atay 80,000 ka mga estudyante niya. Ibutang ka lang, third year raman ang atong dawaton, so makuhaan-kuhaan pa dyan nagdako-dako. Now, so ang gibuhat sa CTU para at least man lang medyo na ay equal nga opportunity kada campus, ato ang gi-allow or gitanaw na to nga kada campus mo padala og usa ka estudyante, ka grupo o katong pares og usa nga nindot ang iyahang research nga technology nga iyahang gustong inegosyo, no? Tanaw na screen na nato. So ibutang ta sa tuburan na ay usa, sa Danao na usa, Argao na usa, inana. So 20 city ka campus tanan sa CTU, so mag-submit na sila nga to. Pero di man siguro tanan, no, kay nato may uban nga bago pa, wala pa third year, so muna siya. So ibutang ta nga mga 20 na lang siguro ka mga campuses ang magpadala. Pilian na yun na nato sa top 15 ang mo screen pun ani niya. Dili lang mga kami sa CTU, kundili na IDOST, na IDTI, no, kanang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, kay mga sila yung mga ahensya sa gobyerno nga kuan dyan sa negosyo. Hinapot tayo yung mga business partners sa mga private sector, pareha sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Kaya nga, naapod ta sa Mandawi Chamber of Commerce mga inilapod nga mga personalidad o di baka mga ahensya like sa Department of Agriculture, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, no, kana inana. So sila po, mutabang po sila nato sa pagpili asa atong mga nisubmit nga 20 city kabuok ng mga negosyo, mga technology, mga research products. Nga ilang tanaw kanina, adyo ni chance nga makatabang, nindot dyan ni. This is something new, this is something nga makakreate yung impact, makahatag og negosyo, makahatag og trabaho. So, yun na. Dayon mo pili ta sa top 15, dayon mo pili ta sa top 10. Yang kanang top 10 na anay chance, no? Di pa ko sure, ani ha? Kaya to pa ni siyang i-confirm karong sunod semana. So, ang sa akong initial na ibawaan, ang top 10 na ay chance nga matagaan og 200,000 pesos. 200,000 pesos ang ihatag ani sa CHED, no, sa CHED para makasugod jud ang estudyante sa pagporma sa iyang negosyo, no. Imagine unsay mabuhat nimo anang 200,000. But of course katong uban masugod sa top 10 nagyapon toy madawat labi na sa mentorship sa pagsugod sa what you call this pagsugod sa ilang business pod, no. Although dili pa siguro kayo importante mag-conceptualize pa na pamanaingon ana. Ngayon dayon ang top 10 ang makadaog o katong mga pilian sa sa katong ato ang kauban sa CHED, sa tanan, sa Cebol. So na ay chance nga mag-graduate na sila, no. I-graduate na nila sa ilang degree program. Kunya mag-graduate na pod sa ato ang incubation sa Cebol. So ang mahitabo kay tanawon i-review na pud ilang performance kung ilang negosyo nindot jud gani gapon kaayo naa jud gyapon potential. Ang sunod nga buhaton ana is i-endorse na pud sila ngadto sa lain nga mga funding agency. Ibutang ta na atoy nahisgutan nga ipadayon tagaan na pud sila ini-graduate nila sa ATBI. Tagaan na pud ang katong nindot jud nga mga negosyo nga na sustain jud nila, no. Naadyoy nindot nga agi kay tagaan na pud sila additional 200,000 gikan sa land bank. So ingon ana may tabo, no. So pagkasorte kaha sa mapilian. So mo na siya ang ato ang i-announce dire kay wala pa man ni siya nagsugod. In fact mag-meeting pa me karong taon-taon, no, alas 3 man pa giingon. So mag-meeting pa mi para makuan na mo og unsa pa jay final jud nga mga andamonon. So good luck sa CTU Tuboran, no, sa tanang mga estudyante, third year students hinaot nga natay mapili andre sa ato ang makaabot jud anang top 10 para makadawat og may chance makadawat og 200,000 pesos para pagsugod sa ilang negosyo. Unya lagi encourage nato tanang third year students to apply kung naa mo yung mga research diha nga ang output ninyo padung sa negosyo produkto for agri aqua nga mga industry do so karon nga sector. So kana siya, no. So anyway ato lang gyapon siyang kuanon kay next week karon next week maablihan naman gyud siya nga program. So tawag na ta, okay, apply na mo ana ba. So karon wala pa man, so follow lang mo sa Facebook page sa tong ATBI Cebol, ha. facebook.com/CTU ATBI Cebol. Balik ko na ko, facebook.com/ATBI Cebol para makita ninyo nga ito ang mga announcements. Okay, now hapit naman mahuman ang atong oras dili sa Aries Bulletin on BC Radio. Ato nalipadaganan ang uban nga announcements dili sa ato ang university. By the way, ang ato adi ay nga Student Affairs and Services and Security, no, dapat na daw nagkana implement na ta og mandatory wearing of the official CTU school uniform para sa tanang freshmen, di ba? Ato naman yung naiskutan nga ang mga freshmen gitagaan pa natong lugway kay wala first year pa man sila sa pag-andam sa ilang mga uniforms, no, kay wala pa man. But karon ingon na ang ato ang administration sa Student Affairs and Services o sa Security na to o sa admin mismo na starting October 5, 2026 kay dapat mag-uniform na tanan first year, no. So of course ang mga karaan first year as all students second year to fourth year expected naman na nila, but ang mga first year dapat mag-uniform na starting October 5, 2026. Kung intrams man na, so sure kung adili pa ang kwan mangod ana ingon man dire, no, sa memo nga kung during regular classes and other academic activities where the school uniform is required. Obviously, October 5 ang atong entrance, so dili pa jud siguro ta mag-uniform ana. So mo na siya na sa mga first year students. October 5 mag-start na, but since entrance man na, so dili pa jud. But officially sa ato ang records, mao jud na siya dapat, no? Kay ang entrance bago pa man siguro ni na finalize ang date, no? So mo na siya nga. But kining pag-wear sa uniform has already been approved a few pagsugod pa lang siguro sa klase. So muna siya. Another announcement na to, ang ato ang pag-release sa ID na usab ang schedule nung well wala na usab, but naalay slight nga mga at nga kausaban kay tungod kay gamay ra man gud ni ang mga first year students sa College of Arts and Sciences o sa Engineering. So nahuman na dayon siguro sila. So muna gibahin-bahin na ang ato niya. Daghan biya kanyang BIT. So ang BIT gipang sagol-sagol na to siya sa line schedule. So ang schedule ani sa pag-release sa ID, ato lang ikuan ang i-update lang na to. Kay every Monday, CAS, COE, Engineering siya, BIT Garments and BIT Drafting. So Monday, mo release sa CAS, COT, ang COE, BIT Garments and BIT Drafting. Every Tuesday, ang schedule nga makuha, mukakuha is College of Education, BSHM, BIT Machine Shop and BIT Food Preparations and Services Technology. Every Wednesday, ang makakuha, Agriculture, BSIT Tuburan, BIT Comtech Tuburan and BIT Electrical. So muna siya every Wednesday. Every Thursday, BIT Freshman, bisan kinsa, basta BIT. Thursday ang inyong schedule. Onya

0: Ano yun rin, makuha dyan ninyo ang inyohang ID card. And finally, before tamo pa mo end sa atong episode karon, Monday di ay no, i-cut ang atong classes inig kahapon, alauna. Gikan sa alauna, padulong sa evening, wala na klase. Inig ka Lunes. So meaning, buntag na apa dyan ay klase no, September 28. Karong Lunes, September 28, half day ra. Gikan sa alauna padung sa gabi, wala na klase tungod kay na ay sugo gikan sa ato ang national government kining kainang pamilya mahalaga day. So importante ko nung magdungan mo kaon ang pamilya no, to preserve bitaw kay kanang nailain na raban, di ko madungan o kaon. Importante manggod nga natay values as a family nyo. Labi na lang, daghan kay distraction ba na mga gadgets o uban pa. So 1 PM kung naamoy klase, 1 PM padung sa gabi putol ang atong klase anak karong Lunes, buntag alas 8:00 na apa na klase. So si Tio Tuburan ang tabuylan ni siya, September 28 kainang pamilya mahalaga day, no work, no class, gikan sa alauna sa hapon, padulong sa gabi. So mo na siya. Okay, wala na yung oras. Diri sa CTU Airway, CTU Tumahan, Airway Bulletin on BT Radio. Mamanimili na sa ngalan sa kinagdubok ang kwersa sa CTU Tumahan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maya Carla Abakita, ato ang Assistant Campus Director, and Sasa Dean, Dr. Maya Lenny G. Toralba, ang ato ang Dean of Instruction, Dr. Rowena Abakita, mga nakalain-lain nga Deans and Chairperson and Faculty sa ato ang mga different colleges diri sa CTU Tumahan. Of course, ang non-teaching personnel, headed by Ma'am Emilio Tabo-Tabo, uban pang kaubanan sa non-teaching. Of course, ang atong sa ato ang BT Radio, Engineer Fernando Mangubat Jr., ang ato ang Station Manager, Program Chief, Engineer Naomi A. Bahaw, and of course, DJ Rans. Kauban na ito dili sa DJ, sa BT Radio. This is Sir Yogi Mendoza. Until Monday! So, bisan pa og walay trabaho, inikahapon na na, naagya pa Aries Bulletin on BT Radio from 2 to 2.30 in the afternoon. God bless everyone, stay safe, and bye-bye. 98.1
1: BT Radio. Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man dugang balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Tulo, ang stand ko anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, salamat, sir.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang pagmay.

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao kanang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna nining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternative timong pamaaging pangontra sa malatian, ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. O sa katulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag-aduna kita gisa gubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kapanyawan, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon karon. Hatod gini ka nato sa atong SED Marketing. Ang tigama o tigapod na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon na itaas nga kasinatian sa pagpakingbatok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian sa kalawasan. Ugo sa mga kaigsunan, ang produktong herbal nga doon na itaas nga kasinatian sa atuang merkado, no? Kanang atuang market nga paghatag o kayuhan sa mga katawhan. Gumikan kay doon na kita ilabaw pa sa napulo kat tuig kapin sa pagtabang sa mga kaigsoonan nato. Munang kanang uban mga kaigsoonan nga mga produkto nga inyong madunggan nga gagamit o pangalan nga panyawan. Ayaw ka mo pagkumpiyansa na mga higala kapanyawan na kay masig bag-ura ka na o wa ka na kasinatian nga taas-taas sa pagpakibatok sa mga balatian. Dili ka parehas mga kaigsoonan ning atong sa SED Marketing nga labaw pa kita sa napulo katuig na nga magtabang sa atong mga kaigsoonan, no? Mao ka na usa sa mga matawag nato nga legacy sa tuang produkto kanang makatabang gayud sa mga kaigsoonan nato, labi na katong mga ubos og immune system, sila lolo, sila lola nga maluya usahay mga kaigsoonan. Taptan dayg sipon, tingala ka nga maayong ginawa karong buntag pagkahapon. Aduna nay gibati labad ulo, labad kaning atong aduna nay mga pagpanghilanat, no? Kinanglan gid kay na sila og insaktong tabang. Amo nang mga lolo, lola, kung pananglitan ikaw 50 anyos pataas na, nagkinahanglan na ka og dugang resistance siya, dugang pagpakusog sa imong immune system, ayaw kabalaka, gumikan kay ani ay SED Panyawan Herbal Capsule nga gigama sa SED Marketing aron makatabang kanimo sa pagpakusog sa imong immune system. Kaning atong panahon karon mga kaigsoonan nga under na ta sa ginatawag nga new normal, na kinahanglan gayon nga magmaabtikon kita, no, magbinantayon kita sa atong matag lihok. Gumikan kay posible nga magpamataka kita og hikap-hikap pagkahuman mga kaigsoonan, mohikap usab kita sa atong mga mata, ilong ug baba. Peligro mga kaigsoonan nga makaangkon kita sa mga balatian. Mao kanang gagikinahanglan kayon nga atong tagaagpagtagad kining atong lawas mga kaigsoonan, ilikay kining atong kaugalingon sa mga bisan unsang matang sa mga balatian, pinaagi sa pag-obserbar sa new protocols nga gipanghatag sa atong pangagamhanan. Mao kana ang pagkanunay hunaw sa atong kamot, ang pag-obserbar sa social distancing, ang pag-sanitize sa atong kaugalingon. Muna giningon mga kaigsoonan nga dapat natay balon kanunay nga alcohol, no? Kung wala manggali mga higala kapanyawan, tayo makita nga kalimpyuhan sa itong mga kamot, kahugasan sa itong mga kamot, igsuon. Ug usab mga kaigsoonan, kining paglikay sa paghikap-hikap sa itong mga mata, ilong ug baba, gumikan kay mo kanay point of entry ni COVID-19. Ha? Timan ikaw nun na mga kaigsoonan nga sa SED Marketing usab, doon na kita'y ginagmay nga pagtabang ka nato aron kita mahiluwas sa mga balatian. Susama sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule nga adunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga adunay mangustin, ug usab kining atong green nga adunay garlic. Lahi sila mga kaigsoonan, dapat usanay tuig tumong, mo ka na paghatag karimo sa kayuhan sa kalawasan. Timan ikaw nun ay mga kaigsoonan nga kung tumaron lang nimo ang imuhang SED Panyawan Herbal Capsule, mas matabangan ka nga mas malig-onon ka ng imong lawas. Gumikan kay importante ngayon karong mga panahuna nga kaning atong immune system lig-on o adunay insaktong proteksyon kining atong kalawasan. Timan ikaw nun ay mga kaigsoonan, kung pananglitan aduna manggali kay gustong may tabo si mong kagalingon nga maayo, pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule kay kini makatabang. Bukod to ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. atong paminawon ang naalim sa balatian pinaagi sa Sed Panyawan. Ang stroke, usa ka delikado nga kondisyon nga posibleng makabalda kanimo ug mamahimong bukat kini nga problemang panglawas. Romeo Masil ni salig sa Sed Panyawan. Ulian.
1: Ang stroke rumuluan lay katuig karon. Patay ni ang lawas. Bito ka buuran lay ko naglubog. Na ulian jud ko sa kuan Panyawan. Tubagino man ako Panyawan. Nilaski ang lawas mamaka kajaging-jaging ako ato makadagan ako ba. Dito jud ko nakarecover. Ako ug amigo tuig nagtambag sa kuan kay mao mo iyang itumar daw sa iyang asawa. Romeo ko, Masin, 49 ako karon.
0: Maayo na mo istorya si Romeo Masin. Mao ka na ang tanyag sa milagrosong kapsula nga Sed Panyawan Capsule. Ginama kini sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giunsa ba ni mo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di hati ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh, ikaw di akong driver, ma'am. Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basinog daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makareskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
3: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta ogak gak gak ogak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa Albayas.
2: Okay na, mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na suklik.
1: Nga nang ingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang dilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Atong paminawon ang milagrosong tanyag sa Shed Panyawan Liniment.
2: Naadmit ang akong bana sa perpetual, kinahanglan operahan siya sa gallbladder. Pagayuan ni 80,000, nagkahunahun naman siya nga hapla sa Panyawan ang iyang gamitin. Huwag na ba siya magmuo nga magsakit ang iyan tiyan?
3: Iyaplasan lang niya?
2: Iyaplasan, huwag siya magpirahe. Mungatid ka ron, to't nagamit na ani ni ang Panyawan. Nakatabang sigin niya.
1: Ingon ana ang gahom sa Shed Panyawan Liniment. Milagrosong haplas, ginama sa Shed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Dali! Yeah! Magdali pa! Kaya sa gawas na yung subdivision, magkasakay na tag-taxi dito.
1: Ay, why man we get tired walking day? Ay, we have a car man on today. Yeah, but driver and bodyguard.
0: Di, lagi ko gusto nga mahipaw sila si Zandro o kanang iyang amigo nga mo adot ang daddy. O pakalitan ko sab si daddy aron di siya kapangandam.
1: Oh my God, we are just tiring ourselves.
0: Naanasab ko, anak, iya ha?
1: Ah, oh, di ito. Nalimot sa ko. Tubang mo dito. Sorry, day. Gusto marato na gani ko. Makainin yung gid ko.
0: Pagdali, dayaya. Uy, kahit tingalik magkamatik ko rito si Zandro nga wak na ta sabay.
1: Okay, day.

0: Usah, nila kausan ro irmitan niya.
1: Oy, nisunod sa paglakaw ni Lang Charmin og Sele. Gistunda niya ang giagi as duha.
0: Pulbida, huwag ka musulti na yun. Layuan ka ro ani niya, niya no?
1: Ay, kay nga naman di ay.
0: Sunda na ko sila.
1: Unsa?
0: Masibaon sa tawa ko nga laga taon, mapatiyag yung kong samutan is kung amo ko nung sabay tabus yung anak. Mausundan ko sila.
2: Naibaw ko. Kinihiratos lagi. Mau mo ni main entrance ni subdivision. Salam ko to sila. Oh. Kato. Katunduhan na ko. Sila lang ka na si Charmin o Gaya sini. Mayo kinikita ko na sila. Masundan ko na sila. Asa ka ning maldita ay. Oh.
0: Oy, karaho! Sakay are! Gabaklay, wala ka niya. Baklay, wala balon.
2: Nuy gulyat.
0: Para wala ka makasibak ko sa metabo niyo. Patiyan ko sa muti mami niyo.
2: Sundan ko sa Charmin. May bodyguard ba ako niya?
0: Nasundan niyo. Glakaw na rin ka. Maniyaman ko. Niyaman sa sakiran. Wala pa mabayari.
2: Mugawas na sa sagit ang subdivision ay.
0: Nga, ako sabi yung ato buhaton. Pasakyon ta sila?
2: Ayaw.
0: Oh, ano di man nato pasakyon? Kita na magyuna na to sila. Di na matagbaw sunod. Tagbaw tag sunodan na nila. Sundan na nato. Sa kita mag-auto niya sila maglakaw.
2: Ato na sila sundan ay. Hinay lang, hinay lang. Ay lagay pa dool kay. Pumatikdan niya ta sa maldita.
0: Unsa man gito yun ni mo ana nila ha? Ang sunod-sunod kita. Mister kita na magyuna na to sila. Be, unsa ito yun ni mo?
2: Bodyguard lagi ko niya.
0: Oh, bodyguard mo ka. Lah. Gusto ka kang bodyguard ka ng tao ay kagusto ni mo. Di ato sila gudungan. Sakyo na to din eh.
2: Ato hatagang kagawasan ng maldita na eh.
0: Usa?
2: Kana, kaya nilakaw siya ang upahibawan ako. Ngayang bodyguard. Gusto niya ang mulakaw na sila lang. Iyan ang kalipay. Aw, ato ihatag niya iyan kalipay.
0: Usa? Oo, hala no. Ni parang tiksi.
2: Sa tiksi?
0: Taxi ba? Taxi! Ikaw, no?
2: Sundi lang ginawa ang taxi na eh. Aw, taxi!
0: Ah, sige!
2: Ayaw yung palipat!
0: Mau ka ha! Toy!
3: Ay, salamat! Nakasakay na gitang taxi, Yaya.
4: Ako, good na, Dina. Nakasakay na ginta. Oh, magkalit na kasmile, smile, hindi.
3: Mawagta nga nagtrabaho si Sandro ini Yaya.
4: Ha? Kaya nga naman, nga nga mawagtangan man si trabaho?
3: Irasunan ko ni Daddy. Nagdili maayong bodyguard si Sandro. Kaya wa siya kapantay nga nila kauta. Wa siya kapatikod na ito nga nakagawa sa subdivision. Nga sa ato pa, danghag siyang pagka-bodyguard. May rason ako nga ipa-fire out ko na siya ni Daddy.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Gikabalakan karon ang pagdagsang sa mga nagabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang Shed Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasimong lawas karon gumikan sa kalisod sa panahon karon. Dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-Shed Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa Shed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Hap Plus, ang Shed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Sa mga igsuon na ito naminaw karon sila mga tagsatag sa Kamanimalay, maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mr. Panyawan na usab alang sa toang tulumanon sa maayong panglawas atud kanato sa maayong kabubuton sa Shed Marketing, ang tigama o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Kapano ba kahigalag ka Panyawan nga kining atong Shed Panyawan Liniment Oil o sa kinika maayong matang sa Milagrosong Haplas? Gumikan kay gitunan o gistudyuhan pag-ayo ang mga sangkap nga aduna ni ini. Ang uban manggod nga mga haplas mga igal ka Panyawan adunay managsagul-sagol nga mga klase nga mga ibutang nila nga ang mahitabo mga igal ka Panyawan murag lawoy no nga nagsagul-sagol ang mga klase-klaseng mga utan ug usab mga fruits aron lamang nga mahalin kanang ilang produkto. Wala kita kahibalo igal ka Panyawan kung unsay effect iniini sa atong mga kalawasan. Mao kining atong haplas mga igal ka Panyawan na pamatud-an kini sa atoang mga minilyon ka mga tawo nga aduna giday maayong klaseng haplas nga aduna gyud resulta sa atong lawas. Gumikan kay matud palagi kining atong haplas mga igala ka Panyawan gipamatud-an kini og usab gistudyuhan sa mga chemist og napamatud-an nila mga igala ka Panyawan nga ang kombinasyon nga mga klase nga mga herbal nga naa sa Shed Panyawan Liniment Oil maoy makatabang gayud sa bisan unsang matang sa mga balatian. Busa mga igala ka Panyawan, dili na kita magduwa-duwa ani ana ang haplas nga adunay kamatuoran, ang Shed Panyawan Liniment Oil. Haplas nga adunay tubag sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Shed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Shed Marketing, ang tigama sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Kini si Mac Surban.

0: Thank you, Lord. Thank you. Okay. We just land.
1: Ang sayaya?
0: Niabot na gita ba? Dinis da kumbay ninyo. Huwag nakabalik na gita din, he. Anin yung taa? Land. We landed. Thank you, Lord.
1: Piti na mo niyo. Imo na nang sukli.
2: Lamat, kabat, ma'am.
0: Oh, nakumisi. Wait for me. Wait for me. Oops. Oops. Closing the door. Larga na, Mr. Driver. Sige, biya kag pangmantay na ko sa tong biyahe ta, ha. Nauway ka sa ko ining last. Nya ka makata. We just land.
1: Yaya, diri na uy. Dali na. Musulat na sabay.

0: Oh, ngayon kita saan ko sila dong?
1: Oh, mas maayo noon. Abi na kog asa sa.
0: Nga ano man dayon nato sila sundi taon ha? Nang hunong na kita din is distansya gamay silang bay. Nindo to ta to pagkanao ilas tukse. Hunong sa silang likod. Sumpot basak se. Sigaw ta mga mata to nila nga. Pakyas day sila silang pag-ikyas unta nga gisundan din nato sila.
1: May sabutan ba ta?
0: Nung sana mo sana. Bahay ka mo, Charmin. Pitang kugmahan mo ng bayhana dong, no?
1: Ambot lang ka.
0: Sa ambot lang! Gwago lang tayo ni. Yata bagaw lang tayo mo, ambot lang!
1: Sige mo lang ka, paghimang tayo si Bati na kunoy, oy. May problema pa ba yan ka?
0: Oh! Ako na yun, oy, may problema. Ikaw doon yun akong problema. Gisudlan man ni mo, ha? Huwag ko'y problema, oy. Limot kang dato ko.
1: Ngayon sa may bayad din mo na yung sakinan. Ibaligyan naman lang kuno ni Sir Mike ni mo.
0: Ah, oo. Sa?
1: Dato mga ka.
0: Oo niya. Okay. Ako din mo bayaran eh. Ikaw man.
1: Ikay dato. Pobre ko ko. Sama ako ibayad.
0: Oo, oh, pagsuri ha. Dua-dua lang tao ni ato. Doon na drama ba? Nga ako'y dato. O niya ikay pobre. Niya ikay director ani. O niya producer. Pag yun aning dua. Ah, awang imo problema ang budget. Ako pa'y problema ni mo aning akong role town. Nya ako pa'y problema ho ni mo. Ana, naunsa maka. Lisod ba yan yung role na ako nga? Dato niya, dili tinuod ka dato. Mahal kong talipi yan eh, oy.
1: Na, pangandam lang daan si mong itubag ron kung magkatubang mong Sir Mike. Eh siguro magyong panilingan ka na ron sa bayad ni si Kenan.
0: Ha, pero di yung pagsure eh. Ikaw yung bayad ni oy. Ingol, magiging kang palit ka sa Kenan. Kaya yung imong auto, tuwan ang nabi ni mo. Nya, kini na ba yung, di ni mo bayre? Ayon nagpalit, oy, kanila bayre?
1: Oo. Nagingon ko, anak. Magkaya't nga nila gubayad ang dilisama aning mahalon. Kay, warabi ahulgin ni mami akong bangko para sa kong allowance.
0: Pero bida, no? Nahamot kaan ko ni mo, da? Bida ni dong. Dato ba yako? O niya, second hand, baratuhon, di ang palitong di mo na ako. Imo ba yan yung kagustuhan ng madato ka? O niya, hatagal lang kung mo problema, tagaan pa kung auto nga si Kanan.
1: Paminaw ha, mauni ang atong buhaton o mauni itubag.

0: Bud.
1: Oh.
0: Hi, Bud.
1: Eha, Charmin, baby. Ngano'ng kalit man kang nauli, ha? Huwag lagi ka magpahibaw na kudaan. O saman, mubalik ka na din sa itong bahay? Kinsabay mong mga kuyog, ha? Huwag mo sabi lagi mo tawagdaan na ko si Sandro nga muanhi mo. Ha? Ah, tuyo ninyo nga sorpresahon ko. Asa ba siya?
0: Kamira si Yaya Sally ang niadan.
1: Oh. Ha?
0: Og nag-taxi lang ni.
1: Usa? Usay!
0: Wapag ito yung matawag si Sandro ni mo, Dad? Sa atong pasukan sa among paggikan, huwag yun din siya kamatikod sa among pagpanglakaw ni Yaya.
1: Unsa? Unsa?
0: See, Dad? Tiang mo na na. Nag-hire kag driver bodyguard nga danghang na huwag makabantay sa akong paglakaw?
1: Unsa?
0: Yes, Dad. Huwag mahibaw si Sandro nga nanlakaw mi siya, Sally. Ingon anak katanga ang driver bodyguard kunuhay nga imong gi-hire para nako. Nag-usi kalas imong sweldo at utawahan na, Dad, tungod kay super katanga.
1: Unsa?
0: Og tungod anak, Dad, gusto ko nga fire outon mo siya isip akong bodyguard kunuhay, Daddy. Kay si, niabot na lang binini sa bahay nga wa siya mahibaw? Oh my God, so tanga. Maong ipalayo na si Sandro nako, Daddy. Kay wa siya'y gamit na pagka-driver bodyguard nako. Kay naikisan ako siya. Kung gusto ka mang yun nga mag-hire o driver bodyguard nako, Dad, kung maumanggid kay imong gusto nga may magbantay nako, well, okay. Mag-hire ka na lang o kanang mga bodyguard nga well-trained. Kanang may mga lisensya o unsa pa na diha. O may edad. Dili sa kang Sandro nga batanon o super tanga.
2: Mayawadlaw, Sir Mike.
1: Oh! Niyaman lagi kini si Sandro!
0: Ang animal!
3: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nagunang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
4: SED Panyawan with Garlic.
3: SED Panyawan Garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: tanak kamari sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Kadungog na ko sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisaw na, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
8: tulog pud ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
6: Usara ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala magsave og magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre magsavings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahuton na niya gasto, Sir JP. Mo na sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
5: Bankrupt jud.
6: Susama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan sa atong pagataw, aning kalibutan. O galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom o mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 o MyTC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MyTC.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusohan.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plus na ako siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Sige, nag-hantod na hantod na uga na lang dyan siya, sir.
4: Derek ko, kabasa ng gani, poblasyon, 43.
2: Seth Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayos konti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
3: marami na ang believe sa Lactopapi.
4: Sa Lactopapi. Lactopapi.
5: Lactopapi. Sa Lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Nga, siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minu ka kung kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tay, nung matay, titibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una ka nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, magawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Pirmig ang pangihi,
9: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-Detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-Detex 500.
9: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong
1: lugar. Detex 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
13: At siyempre naayo man jud akong anak. Tu ang stand mo na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat sir.
13: Thank you.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
15: Uy, ipahulay lang sana dunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang nini mo.
14: Unsa man iday?
15: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
14: Maglong ago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
15: Ania na ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
16: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

Yes, ang saya-saya time check. Alas 3:40 na sa kahaponon. Ang gamoy na paminaw sa YPSB The Radio 98.1 FM. Yes, kumusta mo diha, Luzon, Visayas, and Mindanao? Kutob sa mabot ni nato pagsibya sa kanginan karong adlaw. It's September 25, 2026. Yes, happy birthday sa mga nag-birthday diha karoon. Kumusta na mga langga na sa ito ang mga viewers and listeners out there sa ito ang mga suking tumapinaw diri sa ito ang Tuburan Public Market. Sa ito ang mga vendors diha. Nga nagpalanog, salamat kayo na marami. Kung sa ito ang mga driver out there, kumusta? No? Sa ito ang mga personnel dere sa Tuburan, sa ito ang mga police, police officer. May hapon ni tanan niya mga sir. Daghang kayo salamat na niya. Ang ito ang topic karong adlawan na karon sa caption. Sa ubang nga bahin, palag tagbasa din mga langga, palag tag-share sa itong live. Naka-live na taron sa YPSB The Radio. Nabalik na. Thank you so much sa itong station manager. No, yag yung gikwan. Yag yung gahinag oras gabi. Salamat kay Sir Inger Fernando Mangubat Jr. No, then, shout out din sa itong topic sender si Kwan Marabel. Ipulawan niya gusto kagabi ni Mount Topeka. Kaya di ko na magsilbi. O magpaka-blind ang usa ka babae. Oo, niya ang iha ding nauyab na aday ba na. Itong topic karon, what if gampingan ni mo siya pero naade siya iba na. Ang usa naman yung buhata Marabel. Kabit-kabit naman ang imuha niya. Mo na itong topic karon ha. I-comment lang inyo mga tubag dito sa comment section or maka-appeal mo dito sa program. Welcome lagi kayo tonight. What I pili. No? Mahimo ka mong mo-text sa itong cellphone number 09-20588-5969 or else sa official number 09-30-29-04-994 and also sa ito ang live, no, naka-live ta sa ito ang Facebook page DYPSB The Radio 98.1 FM 43 minutes past the hour of 44 na paspasa o yun. Shoutout na lang ni Marabel. Request ko na siya kwain kanang maybe this time. Maybe this time I'll love in the time. Oh, sa to. And also shoutout niya ni kwain boss Oren niya karoon sa kwain sa Doi sa lungsod sa Tuburan. Mo ni no? Dol! Pawas out niya ko niya Dol Dri sa Doi. Kita na ba ko ni mo pag fiesta? Gabi kay kamusayaw. Okay lang diya ko. Request niya ko kanta Dol sa isang sulyap mo by Boss Sorrentoy. Dol, thank you. Niya og mo ani ganit ka sa Doi. At di niya kong snacks. Ay, pa-snacks din buhatan eh. Pastilan. Ibes kita

0: Tawag mga ayog sa si kamoy nagtrabaho di ha. Ako naghatag ra kog lingaw dire. Ako may pangayuan noon. Shout out also ni Guan Evrel Evangelist Evrel Cabasi. Good afternoon DJ Rans. Guwapo. Akong tubag kay ang pinakamaayong paagi sa pag-amping. Sa imong kaugalingon mao ang pagtugot nga mula kao sakit karon apan sa ulahi mapasalamato nimo. Ang imong kaugalingon nga wala ka nagpabilin sa dapit nga dili ka angay. Ang Ginoo adunay na asani? Ang Ginoo aduna nagandam. Ayan ang Ginoo aduna nagandam para kanimo. Usa ka kog mga hayag sensero og tibuok para kanimo. Diha ra. Dili ka magpakapreso sa usa ka babae lang. Or sa imong gipangita no, the lovers ka forever. Oh, nya permi na ka na sakitan. Nang ampo lang. Malibal! Good afternoon, Busing! Shalat na ko sa akong matikon nga! Ay naman to! Nga! Wala man! Nga mang gabutay ugmani! Moto no! Kanang nag-harvest na si Juan Maribel! Kung naatay itanong, naagitay ma-harvest, naagitay maani! So money, nag-harvest na sila pila to kasako, mga 11 kasako, Maribel! Pila gito kasako tanan, may lang, o sa kasako niya nga ko, ani, o sa ba? Ate bahay, o sa kasako niya. Ang ula naman sa money, oy. Nga, gawas na Maribel, naamoy ko, ani, nga nang humay. Harvest po humay. Grabe, biliba ni nila eh. Sila mong security supply, ani, tibo kalibutan man, ipo tibong daghana. Aga na, shoutout ni Ann Labrador Bindoy, Isabel Labrador Bindoy, Ruben Labrador, o si Mama Nita, Tio Torco, o Reven Jola, Rachel Jola, o Gina Lee Jola, o sa wang banana rin ni boy, sa wang anak Kristen, o sa nanalang naminaw ni mo boss, request niya kong Maybe This Time by Sarah Hieronimo. Thank you. O salamat kayo na boss. Dan G.R. Malirong, may hapon ni Isra, shoutout ko sa kong Uyuan Manu Jerry Malirong naminaw ron ni ha sa Punta Hapit Manalit. Happy good. Okay rana, kuan ay social. Ishaget boss, Mercy Balaod. Gikan ni Jerome Machaka. Hi Mercy now. Panawagan. Shinshin Rashad at Air New Israelans. What a cause day kong song Jose by Selena Gomez. Salamat Israelans. Jose. So like, kung may naman yung kuan request ni Shinshin. O to siguro na play. Ako matanaon mama. Shoutout saba kay Bahinon pasatag iya sa yuta. Oo diyan. Dapo mo na yung bahin. O saan mo na? Tersyo? O saan? Tersyo? O saan? Terso? Sakto mo na? Terso? Terso na mo to yung katunga or inupat. O. Oh. Eh, bawa lagi ko noon. Kali mga taga-bukid, hindi kinimakuan. Pero narimot ko na, tersyo? Terso or tersyo? Kuan ay kuno tayo. Kuan ay kuno sa usamay kanang kuan ani kanang Maribel usamay sakto ani. Hey, 48 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Let's take a short break lang muna para sa mga sponsor. Please stand by. This is DJ Rans on 98.1 BD Radio.
1: Kuya, urag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basi mayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga?
0: bisitahan na ang Susa Selection Manok and Lepo. Susa Selection Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa Selection Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa Selection Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa Selection Manok and Lepo. Tara na!
3: V-Tron! Subok na!
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan ko sa Bitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod dyan na dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali rap ko siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop. Palihog, pamalit na mo kay stable dyan siya kayo sa bata.
3: V-Tron! Subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidagali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
14: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
16: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batod nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

0: saya-saya Time Shake adalah stress segera singkoy na sa kahaponon. Asa may tinood ani. Pero shout out niya ni Guayno ni Maribel Anores Labrador niya karoon sa Negrosa. Oh, may hapon yung tanan niya sa inyo hang silingan, no? Sa imo makaubanan niya nga nagpaksi kasi tawag na. Happy Friday Days Runs. Para quest song naman, Pagitan Natin by Dudot Sumando. Thank you, Gikani Murni, Daniel. Good evening naman, ma'am, no? Maayong gabi. Then, Maribel, pahabol na ko, boss, sa nag-birthday ka rin nga wala should nang imbita Agnes Rosiana. Happy, happy birthday na sa naay pakas ni ha. Pastila ni sa Agnes. Pantok na wa ko kabantay nagsaba-saba kay busy kay rog ko ano kanang busy kay na rog nilutuay nga to. May hapon ni mo ni Agnes. Kasi na pay ginamo diha. Hey, happy happy birthday bitaw ma'am. Oh, may na no ang ato ang birthday girl na cross diha sa Negros. Si Agnes Rosiana. Oh, ato lang sabton nga mo absent usa siya karon kay moy na, no? Nag-celebrar pa siya karon sa iyang birthday. Kaubahan niya, tibok pamilya. May hapon niya sa iyang tibok pamilya. Yeah, also, shoutout din ni Juan Arlinda Lorigas. Good afternoon, this run. Shoutout ko sa... Tanan taga sityo abad og ako ang Mama Lina o Papa din siya na always jod na minaw sa Vito Radio sa kong ison Lia Horito Marci diha sa Quezon Province. Narequest kong song Ikaw by Yen Constantino. Thank you sa kibasa rin sa welcome. Nga, was out na ko sa tendera, sa cashier, nga cute sa doy, og sa mga gwapa, og ni Koya Guard, nga gwapo, og buutan. Hi, Marimar! Kika ni Evangelist Abel Cabasi. Uy, kusog na kita diha sa doy! Di pala nugan di ta diha, Juan? Sir Evangelist Abel Cabasi niya. Shoutout na lang ni Boss Zoren diha, no? Nga, naan niya karoon sa doy. Dako lagi ni sila babayaran ako ba, no? Idol, please cook shoutout sa cashier sa Doy, si Kitty Malupay. Doyl, salamat sa og si Yeda Valdez. Good PM, Doyl. Ay, good PM yung tanayan niya. Yeda, og si Kathy. Kathy. May isa niya sila hangkuhan mga cute, mga pangalan. Asa pong kwan? Asa po yung handag, why cute kay ni? Pero yung hapon yung tanay niya, request kong song, Ikay Mahal pa rin by Javet Baldivino. Gikan ni G.R. Malirong. Shoutout mo na sa, standby mo siya akong song request ha. Nga dayon si Juan. About sa akong topic boss kay. Ambot ang saoy na oy, maglibog man ko. Hahaha. Tubag-tubag niya, wade maawa. Rosiana! Chris Lisa, good afternoon, Liz Dara. Shoutout ko sa taga Paniagan, Barangay Bagunborn. And shoutout ko sa Rosiana family. This time into family, labi na gyud sa akong magulang na nag-birthday, Agnes Rosiana. Karon, adlaw, salamat sa pagbasa, DJ. Yes, happy, happy birthday. Imuha din magulang ni ay. Agnes! Wala na gyud si Agnes yun. Wala na gyud ipati mo. Mamachat man tanan sa kuha. Why adaw nga dili mo chat basta na yung program. Pero wala na po tingin bisiha ito siguro. May hapon ni Israel Shaol ko sa ni Arlinda Lorigas Mercy Clo naman yun. Nanay Clo. Armilita. Wala Armilita. Amilita man siguro ni. Amilita day. Amilita Bautan Jimenez. Kana di lang ko ma-request di lang gihapon i-play sa Rawat Insurance. Alams na. Marami sa Ara Munares ah. Marami sakto. Shout out to Madam Ara Munares. Yes no, alas ko ato na yung punta mo. Break ko sa Tagadiyot ha. Ay mo gabiha. Di akin balik pa ang beating musika. Musika chika. Hain ka abang gihapon si Insurance. Siyempre, dali ka po sa 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na palang ita.
2: Hila naman atong edad ay.
3: Stintay ko ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa ato nga produkto nga lulumasyong tikiti.
3: Ako ikasulti sa inyong produkto lulumasyong tikiti. Nami kay inunin mo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malitong kong galit. Nakasapaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Inyo na, kauna-una naman ko nga magkabating ko sa din sa radyo ninyo ang lulumasyong tikitiki. May yung inun. Ipart ko kang Merry Christmas lulumasyong tikitiki. Sa kabisis din na, di pong Diyo ko. Nga di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gikaon ko nga dilumais kunti yan ba. Nagdadali ko ginam lulamas yung kikitike. Nga kong tukto, langsika yung kapitik-pitik. Nga, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba Diyo ko? Ikalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kuto-kuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipon. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Yeah. Silag. Nami taon. Yung kaon Diyo ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basa sila. Nga lain lang kuto-kuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Sulipo dyan kang kaon. Ang akong tayo lang mabuntat, sulipo kong kaon. Giinom dyan ko anak, sulipo kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tikitiki at atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, nagkasalamat.
3: Nagkasalamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1.
0: DT Radio. Radio.
6: Be the Radio 404 atong oras. Sa gapon ka mo nagpaminaw sa tuang program BT Musika, Musika Chikahan. O sa tuang mga listeners and late viewers niya, ha? Ando da alas 5, naano tayo pila na lang ka oras, ka minuto, no? Morning, dali ayo ang mga kuan niya, mga greetings na. May hapunis, Russia at ko sa akong Arlinda. Oh, manani, salamat ka ayo. Then,
7: sa umagagi,
6: destacamento og mo na ni humana. Then shout out diha ni Kwan Madam Merlin, then also ni Boss Dol. Ano man to? Gidelete man. Ayaw gidelete. It is known na atong pasalamatan ang nagpalayas ng program karon, no, ang Man Health Beauty and Wellness Tumurain, no? Kinsa ito yung ganahan niya or maghilig og pagwapa, no? Hilig og pahumot, no? And labaw sa tanan, magpaslim. Na ato ang mga sabon niya karon sa Man Health Beauty and Wellness Tumurain. Naatay Reverse Slim ang 60 juice para sa inyong pagpaslim. And No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect Face, Sun Black Tinted, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, naabot ang Reverse Collagen Soap, and Immaculate BT Absorum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Gluta Serum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap Vitamin with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment. Also, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion. Siyempre, naabot ang Mana Powder Detergent. And also, ang ato ang Mana Toothpaste. So, ang ato ang Reverse Collagen Coffee. Naabot na ni, ha? Again, mo na itong pambato niya. Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle. No? And also, ato ang Diabetico Insulin Coffee. Pang pakuanis ato ang pang pastidi. Nya, dayon, ang ato ang Apple Cider Vinegar. Din also, Glutaferry. Melatonin para sa dili katulog or dili katarang udulog. Maxiderm, it's defying and virusoil for disinfectant spray. And also atong vitamins for kids, ang HiQ, physical growth and brain development, vitamin C, multivines. Pero itong mga humot nga science, ang itong mga pampahumot sa itong mga sinina or perfume, muna ang Vanna, Valor, Rojo Fuego, Chola Princess and Chola Bubbly. Nakanatanan ako ibang mention available kay na sa tuang Man Health Beauty and Wellness Tuburan na anha may butang sa second floor Arias Delgado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Again, Barangay Otso, Tuburan, Cebu. No, second floor na naanay mutang niya ang atong Man Health Beauty and Wellness Tuburan. Inighangad pa lang ni Muda, ano, kita kay na sa gawas, no, sa ilahang ground floor ang atong Man Health Beauty. Naanay, kuhaan niya ang atong tarpaulin nga red ang color niya. Again, Man Health Beauty and Wellness, no. Niya, dayon ang atong Man Health Beauty and Wellness sa open na sa Delhi Monday till Sunday, and also open 8 a.m. until 8 in the evening. Then kung gusto ito ginahan diya mag-kuan, no, magdugang o gamay income, dinig o gamay o magsigi gud no padung ginas dako. So pwede kayo mo mahimong reseller ha sa tuang Mine Health Beauty and Wellness. Bisitaha lang or pag-inquire lang mo nga to sa tuang mga staff diha, ito ang mga tindera, ang mga gwapa, ito ang mga artist diha. Gabi sa mga artist. So, shout out na lang ni Ma'am Ginesel Talido Tikag. Always gina siya na adiha, no? Mag-TikTok po na siya sahay. Shout out to Madam and also ni Ma'am Berili Montesilio Gachalian and also si Ma'am Shuna Flor Montesilio Jamante ang ato ang namuno niya karon o si Sir Ignacio Ondalo Jamante may nga hapon yung tanan niya sir no? Oo sa ato ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan Jin Jin Roshan dalian ato ako ang request din sa Ransky gamay na lang ang oras usaman tayo mo request. Shout out to Rosana Pabli Grafon DJ all family Pabli Gipo family sa kuang mga anak okay na pinagyod sa kuang one and only love advance happy fiesta barangay Bungon Tabualan Cebu uy karos adi ha ang fiesta kapit na kay mamiesta tadi ha. Oh, salamat ka ayon ng marami. Kaya na ito na yung sundan at ang mga song request. Shout out niya ni Madam Merlin. Eh, Daniel, that was our request, ma'am. Pagitan natin by Dodot Samando featuring Laika. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: Madami sa Vitron ko ya, kung gagaw si Jono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may tayong palitan namin yung Vitron no, kaya dako kuno kayo nagkakabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang ko yan, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmata-mata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. Ang pasag doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Ang akong pangita na masidagat yung kanuna, yung itong natulugan ko na bikin. Ang itong ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Di gamit itong imustrumentos ginoong akong recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan pukod sa tungaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: GX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag-TTX500. Adlaw-adlaw. TTX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX500. Pagbalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
3: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gini himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang, morag yung kung ipainom, pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank you. Salamat sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga prema, afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang restarting ako. Restarting bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

Ang saya-saya. Alas 4.25 na ang itong oras. Yes, mga natatak na na shoutout niya ka rin sa ito ang pasukin di po minaw sa Barangay San Juan. No? Shoutout niya ni Ate Sali o Manoy Rini. At syempre sa mga pamilya di si Papa Lito and Dila Santiago. Maring hapon, no? Shoutout na lang ni Kuya Bubang Lord, Manoy Lando, Daydilin, o ni Jisa o ni Ian. And also si Joy Joy, si Bosing, si Kade, si Iming, and also si Viva. Oo, niya sa kuwan niya, pamilya na karoon sa Barangay Carmelo to para shoutout na lang ni Jerna Pipito Santiago. Shoutout niya sa kuwang mahal. Shoutout also ni Ron Swain. Og ni Mama Catherine. Oh, shoutout niyo ang taas tanan. Niya, Rosana Pablo. Shoutout yung tanan niya, ma'am, no? Advance Happy Fiesta Barangay Bungon Tabulan, Cebu. Anyways, lang ito, pasalamatan na palayo sa itong program o ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, no? Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids sa edad 1 hangtod 12 anyos sa karon nga halos adaw-adaw lagi nga kauban sa mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gid nga atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka kay ani ana ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids na akin ni Lutin na siya sandin DHA, zinc o vitamin A, C and E o kamanunggay extract nga maoy importanteng sustansya para sa mga timan sa mga mata o pagsuporta sa mga impananaw. Labi rin sa mga bata nga sige ubasa nagtuon na gamit o digital devices ang Lutin o siya sandin na makatabang sa mga timan sa ilang mga mata. Nausap ang DHA o zinc, no? Uban sa vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa mga mata o maayong pananaw. O syempre adunay malunggay extract o antioxidant para sa mga nutrisyon as sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo palang ato anang hatagan o maayong pag-atiman ang mga mata sa ato mga anak. Mga ginikanan kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Vision Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Ano sa itong oras guys, alas 4.27 na. At ay parayan itong mga song request. Shoutout diha ni Sir G.R. Bastatas Malerong. Here's a song, Ikay Mahal Pa Rin by Jovet Valdivino.

0: PT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay Lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay Lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
11: Ang nagsige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayaw man jud ka akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na kaayaw sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran, na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong di painom pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang luhan ako kaapo bisakitan sa tiyang gilantan siyempre naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon luhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you, kahit anan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, dagang salamat, sir.
12: Ay, thank you.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagpog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Yes, Philippine Standard Time, 40 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout out ni Boards, parili niya, pariente, halit naman niyo pariente. Hey, good afternoon na pariente, guapo, always ko namin, naon niyo, BT, musikal, musika, chikahan. Thank you, subasa, pariente, guapo. Then, si Ma'am Ana Moral, may hapon, ni Zranz, guapo, sa mo hang mga kauban niya sa BT Radio. Shout out ni Madam Badam, Ana Moral, and Evangeline Q Paril, may hapon din siya na paminaw ko na ma-permit din sa Barangay Dos Kusog, kaayo among radio sa akong tindahan nga gamay. Salamat sa bubasa din siya. God bless you always din siya. Yes, you're welcome and God bless you too. Then, natin ni Brian, mga song request, no? Shout out niya ni Maribel, no? Di akaroon sa kuwain na, Negros. Oriental o Occidental? Nalimot, mag-uwing. Busing! Then, I'm song request, no? While nag-kuwain mo dyan, nagpili mo sa inyohang man, eh. Malag na atay bahin, ane. Sama na, panadaan di kagkuwain niya. Kanang pamlete, no? Pamlete sa kuwan, kanang barko bar sa may sakyan din pa doon. Padalas LBC. Oh man eh, basta usa ka sako alang. Parang daalkansi sa plete. Maybe this time by Sarah Hieronimo. Good afternoon, bagusab.

0: Vitron. Subok na.
1: Margarita, Mendoza, Garcia, Barangay Matke, Cagua, Surigao del Toro. Ako nakuha lang sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kamuntay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Kamay na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, putukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangawa na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ay, labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
11: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
12: Ayaw pagkumpiyansa.
11: Basin vertigo na na.
12: Pagtumara sa Verticare Capsule.
11: Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo.
12: Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
13: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
2: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
2: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Problema!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Your music, your request.
12: Alright, atong tag na guys. Alas 4.52 na sa kapunon. Shoutout ni Bob Zoran. Nagaspe na karon sa doy. Grabe na tanan. Dala mo sa request sa isang sulyap mo.

Yan sa isang sulyap mo sa na-oil. Amora to yan sa isang sulyap mo ang katoyahan kauban-kauban si Kuan Basoran de Gaspe. Yan uyab. Sa na-oil. Shoutout pa rin di Guapo Rizran sa favorite song ko yan. Apo ni paborito de si board sa parilya. Pariente, shoutout mo niya. Pariente, guwapo. Shoutout ko ni Father Zachary Zacarias or ka Father Expedito Torbs Torrevillas. Adrian Casabuina Gitget, Roger Culemar, Troy Carl Steven Navarro, Brad Patrick Jacoba, o Clyde Sheen Briguli, o Isabelo Pipito alias Biloy. Then si Kuya Ernie Santiago always ginasara na mino ni mo diri sa simbahan public church sa thank you pariente guapo. You're welcome. Then also si Arlinda Ara Munaras, sorry DJ, sa ako friends di ay Arlene Laurigas Mercy Lou. Oh okay. Then aeroplano sa kyo ni mo pariente guapo mas mabilis. Lawa. Dali. Oy, boss Marabel. Mag-aeroplano daw ko pa daw diha. Pastelan is boards. Good afternoon, pariente guwapo. Always ko naminaw ni mo sa witi mo. Sika mo, sika at sikahan. Thank you sa wasa ang manani. Salamat kay wa na tayo ikong oras, guys. Salamat kayo sa inyong tanan. Hantod, ugma, bohon. Ah, ugma, boy. Kuha naman yung oras. Awa naman. Kuhaan sa taong mo, ha? Break time mo sa taong mo, no? Continue daani sa Domingo pohon, no? Sa The Remix Sunday. Kaya karong gabi, de, atangi ang The Friday Dance Max kauban si DJ Buddy and DJ James Limbuya. Kaya mo dala karong 6 to 9 p.m., no? Sa programa. And, wala tayong oras! Draw kayo! Sa Station Manager Angel Fernando Banguba Jr., oh, sa tuwang program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Ascendiente Bahang. Oh, sa kawan diri DJ Buddy. May shout out na lang ni Sara Mendoza. May hapon ni Islans. Greet ko ni Satya ko og nanay sa Barangay Otso 5 sa Tuburan DJ Salamata. Sara Mendoza, thank you. And ako na lang ibilin song ipangayo ni Jen Jen Rosciana. Karoon pag yun na-download. Jose is by Selena Gomez. Good afternoon, bye bye everyone. This is Liz Rans signing off.

0: 89.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mga storya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Ako ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan man kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di ingko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog. Eko, pag inunan ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka kutsaran ako, dahil kong tulog. Pero kalahis na ginoo, nakuan ko, nakatulog ko. Iko, maayaw man di, ay, yun, palit ko, mahurot na po, di magkakakita ko kwarta. O niya, ingon ko, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung, eh, nindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningong agi niyo makapalit mo, basta ka nindot, di, kaayo ng lahang mga products karon anak ko.
2: Niya, karon ay, swerte na swertean pa, jud ka.
3: O, karon niya ni Katong Bernice, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan gina ko makadaog ko. Enko, madtog ko masigwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor cab diaron mas may siminto, naglakad agog ko pa ingon din ning utana na pa gyud ko nang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Enko, salamat ni aran mo mong gyud mangalan amo to ningon dai ko maayo. Oto nakasulod ko din eh.
4: Nakadaog
3: na gyud. Oh, salamat sa ginoo nga naka tapos ang kus kong entry naka nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaksyon nato katong paghulbot pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan kay nagkuan ni Father kanumay kay na nagkuan man magabi iba magrosaryo man mi ana. Nyo pa ano to si Father kanumay nagtawag ka. O pa mi tekasod pang ajin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingon ka nay kadto ko. Ha?
4: Diyan ka
3: sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, naunsa ka, oy. E, kuna ka niya ako, salamat sa Ginoo, kuna ako. Allah, mati. Allah, Allah, kuna ako, dekarit, pantay, haba, marato, diyo. Inko, mamarato ko, sunak ko, kwarta, alat lang, alat, mapapat. Inko, pamarato, harata mo, snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya. Ma-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuan, ako, pumipirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa man ko ilaing gitong mar maoro gyud lulumas yung murag gyud akong loyonan og daghang kaayong salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 5:15 PM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunsya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom Lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. May rakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pinoy Rock Rocka.
9: DG Radio.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, hastan mo anak ko kaapo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kaya mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit sa yantian o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung mga akong gigamit o siyempre na ulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. Kung nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapag po problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupod mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka may problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nang kabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudhudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Yeah! Agoy, grabe nang andam na mungkin mudiha ba? Ay, welcome na usab sa itong programa, Ngudyakas Kahanginan. Anian na usab, Lady Antonia, mga kaudyaka, ang magyaw-yaw sa inyong mga adlaw. Kumusta man ang inyuhang pagkamas-kamas, niya mga kaudyaka? Kumusta ang inyuhang pag hikay-hikay? O ba niya, Lady Antonia, sa ito ang programa, Ngudyakas Kahanginan. Shout out sa mga naglanog-lanog na po, nagihimo, nagininiyo o kuan ha. Parte na sa inyo ang mga adlaw ha. Naanda na ba? Mura bitog, well, di ko sure, pero naiuban nga miingon ako nga. Sa ilang buluhaton matag-adlaw, ang papaminaw, sudyakas, kahanginan, apil na sa ilahang, diskarte. Oy, salamat ha. Murag naanda na ba? Kanabitong literal ninyo nga pagpamahaw. O niya manilegs gawas. Literal nga paniod to. O niya lihok-lihok nito sa gawas. Literal ninyo nga pagpanglaba sa matag simana baka ha. O pagpanglimpyo. Sana po dang hudyakas kahanginan ang inyuhang agihimo nga background mga kaudyaka. Ubanay ko ninyo ha kay
13: nakakaloka.
12: Nakakaloka talaga ang mga pangyayari ngayon mga kaudyaka ba? Grabe. Dili na koy. Ingon pa nila awatar ko to Antonia tong babae nga nabunalag helmet Antonia. Ha, dili na koy. Himo makalit og chipmunks ba nga nasapna na ba? Ara din buhaton mga kaudyaka, kung medyo masapna na ta mga kaudyaka, muratag na sa naiban bitay. Kaya, sige, sabang mawa ko kay ila ninyo. Taka-taka lang din mo ni Hamba. Pinaana de kin, kinsa mo nga nung, anong kaila mo na ako, kinsa de ka. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o podyaka, ha? Kasi na mo yung mga pa-joke time di mga kodyaka nga ka na buong makakatawa ta, di takin magkaligot-got, maglagot ta, oy. Lahi nang maglagot mga kodyaka sa magkatawa mga kodyaka, ha? Kasi yung bayag kuan na. Inyo na nang gihimo nga kuan mga kodyaka, ha? Gihimo na po na ninyo nga kanang sumbanan sa inyohang panglaw-adlaw. Ang kalagot, dala kalipay, kalipay, dala kalagot. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudya ka kay naa na po si Lady Antonia. Dali ra kayo ba? Dali ra kayong oras mga kaudyaka. Dali ra kayo ang ang atoang adlaw kay bago pa kita naghimamat sa akong programa miaging adlaw karon na napot ta nagyaw-yaw ba pas kaayo oy bitaw sa tuang mga nagdiskarte gihapon sa panginabuhi karong orasa nagkamas-kamas gihapon dyan sa kadalanan ug asa man mo nanukad karon mga kaudyaka. Shoutout dyan kaninyong tanan sa mga nagamit at mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Maayong pagpaminaw dyan ka natong tanan. Ang uban kay ayha pamiadto sa kuan mga kaudyaka. Ayha pamuadto dito sa mga parmasya. Aron na masuta kung unsa ba yun ka-epektibo ang Memo Smart Sira, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee, atong Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Inana kanindo, pertigyong dalias panahon mga kaudyakam. Tingala ka na lang Pasko na. Dali ra kaayo, Pasko o Pasmo ba? Pasko o Pasmo, Antonia? Eh, po ba Pasmo, eh? Maniguro ta nga panahon sa kuan mga kaudyaka, panahon dito sa kung sa itawag ana, panahon sa Pamasko na kita'y makuot-kuot mga kaudyaka. Okay. Kung niaging tuig mga kaudyaka, namos yung nanilingan mo sa Pasko, bisan pag muingon yung silingan, nga okay lang ang Pamasko mo, di yun tanang panahon kay posible mabago ilang batasan. Basili, bakon mo ba mayon nga? Naano po ding igor ang Mamasko dili, oh. Unang panigoro mo diyan nga makatiyam-tiyam ta kinaugalingon sa atong tagsa-tagsa ka mga, sa mga atong mga lamisa. Diba? Ay, sa atong mga nanay, mga tatay. Gadoko at manun ko sa kong nainom nga kape, oy. Meaning, nindot siya nga kape. Kaya di, namay mga kape, mga kaudyaka nga pakatulgon, ay kanang di ka pakatulgon. Kanila, hindi nga kape, kaya bisa nangapi ka, kaya panghuyab ka. Tsada siya, kaya mahimbing, yapon yung mong pagtulog. Ba? Shout out po sa to ang mga tindirog, tindira. Shout out ko no sila, mga kaudyaka. Onya, naglanog-lanog ta mga kaudyaka, karong panahon na ha, muna siyang panganli, ginadapat inyo panganlan. Inyong mga ginikanan, butangi, ginagaan, inyong lulog, lola, auntie, uncle, samutin inyong mga uyab. Diba si Mura hinungdan, mga kaudyakag, bulagan ka, kay hindi mo mapanganlan, kay daghanday sila. Ay, ay, ay. Patukaran tamog sunata, kay daghan man na kuhan sa kuang, o daghan man na, ubay-ubay, mga kapin kong kulang po ni ang na download sa mong technician, makakonsumo sa tanig yung sa kabulan. Ha? Walang kamo, isayaw ninyo mga kaudyaka. Isayaw ninyo para malimta na inyong mga problema diya mga kaudyaka. O sa katong mga first time, nga nakagamit sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, nakaangkog kaayuhan. Ako ihatag sa inyong contact number para pwede kayo mo magtestimonya. O niya, syempre na sila kaugalingong FB page, Nature's Gift Marketing Corporation. O ba ninyos, Lady Antonia? Mubalik rako, kiay na!

come on, you got one more? Gekka on mo, gekka on ko. Launsa naman o ay. Shout out sa itong mga kabataang, mga barangay niya ha. O ato yun ang subaybayan ng ato mga anak, mga kaudyaka. Labi na ginmugamit sa social media ha. Huwag yung takabalo mga kaudyaka. Kung unsay mga matuplokan nila, kung unsay lang maistorya mga kaudyaka. Huwag monitor gikan sa ito mga ginikanan. Ha, bantayan gina ninyo. Kaya ba siya unsa na ikikaon nila mga kaudyaka din na. Ay, shout out yung ninyo. Labi na gyud sa mga naghikay na karon unya kamulo na og digamo. Di background ng atong programa ang uban intawon. Ikapoy pa intawon, nagsakay, nag-commute pa pauli sa ilang Pinoyanan. Ang uban padulong po sa ilang trabahuan. Background sudyakas kahanginan kaubas Lady Antonia. Speaking of kakapoy, nataya gitawag ang Nerflex capsule ha. Una ginina ko i-mention kay daghantang mga workers nga kapaminaw sa itong programa, mga trabahante ba? Ang uban ng taon mga kaudyaka kay usahay gusto dili mo duty pagkaugma. Kay naglain ang paminaw sa batasan. Hindi mo dahil kalawasan, batasan mo dahil. Ano yung mga panahon nga luya itong lawas mga kaudyaka, oy? Ay mga panahon mga kaudyaka nga makaingon ta nga mundang sa ko siguro tagtrabaho ba? Ang problema, ang pangutana po mundang butag pangaon ane. Munang kugi kita karong mga panahon na mga kaudyaka, lawas ray puhunan. Munang proteksyonan na to atong kalawasan kay dili pwede nga mang manguan ta mga kaudyaka, manugo tas uban. Kinsa bagay tao karon be? Nga sugoon nimo nga siya ay mo trabaho pero ikaw ang magdawat sa iyang sweldo. Nay nangutana diri mga kaudyaka, asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka hang yung mata sigig luha-luha. Baka ha, mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nag problema kasi imong mata mga kaudyaka kay kanang gapangatol o niya hapdos o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila DC8 per capsule. Munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Ati manon yun nato atong mata. Presi, Amis, Jimenez, Matugas Alto, Joanna Flor, makawakas kakapoy, ma'am. Di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas, magpalambos, mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Pero may gagamit og cellphone, pero may gagamit og gadget. Inana siya mga kaudyaka mo nang paniguro ginintahan mo ha gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig kag kape? Gusto ka mainog kape? Gusto ka imong kape healthy og taas og antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney og nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba ka imong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ni siya sa matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero way diskarte. Walang usa ka adlaw makaampo na lang ah. Lord, bisag utok na lang ang mo glow up na ako bi ay naning nawunga.

0: anak siya mga kaudyaka. Ang kani bitong gitawag na Nature's Gift purple corn coffee. Namo gud siya natural sweetener, na siya stevia. Ang gigamit nga pampanamis ani stevia. Stevia nga dali ra kaayo mga kaudyaka bitaw. Dali ra kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Dai mga panlasa mga kaudyaka wa taganahi.
1: Hello.
0: Napoy mga dai mga kape mga kaudyaka bang matingala ta ba kay manimaong ok-ok ang lasa ba? Yang lasa ba kay murag ok-ok. Kundi kay wa ni mo nagtakluban na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman ako. Aga syempre po ang kaning wa makay kabalak-an kay ang Nature's Gift purple corn coffee plaster makaini siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sos makaingon jog kag with mangosteen, barley grass, psyllium husk powder og stevia sos. Ako na lang gyoy nalipay guna-una mga kaudyaka nganong mo na imong og testingan nga kape ning produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ni nga kape mga kaudyaka. Oy basta lagi lami kay bangon matag adlaw. Nabe mga panahon mga kaudyaka di ka ganag bangon. Kaysa pagbangon pa lang nimo gatubang nakasdagway nimo. Moy ngon den ka. Ay, naanasad, bangon na sad ta. Unya mo gyapon ning dagwaya atong matubang sami. Shout out diri Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar pagsaba mo anang lugar kay dagan diversion karon. Pagkuan mo dia. Kung mag-shoutout, bumutangin ninyo lugar, naunsa naman noon, hindi man ato maplastar yung lokasyon. Inana ato mga produkto mga kadyaka, the best kay para sa inyo ha, basta ka muna ibahala ha, kaya ako na may gayaw-yaw din, lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape, Antonia, 35 per sachet. Kanang di ka kalibang di mga kadyaka, kusog ka mukhaon nun niya, kusog ka mamista, di ka kalibang? Uy, pangapi in tawon, ay. Gimingaw, biyakuhanin imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo pa itong sweldo, bugat makay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perting gaan na. Joke time! Gikan ni Alex taga Malalag. Man na dapit ng Malalag. Shoutout taga Malalag, ha? Ay, biya mo katagak niya, ha? Ay, malaglag mo na ito. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Naunsa naman, gaduka, gaspang yung gapanghuyab naman noon tane. Klaro na pa kaya kung dagway si Bilay, mga ganganga, gapanghuyab. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Dito sa eskwelahan, ningon ilang ma'am. Okay, class. Aduna ako'y pangutana kaninyo, mga class. Aduna ako'y pangutana kaninyo. Ma'am, unsa man na, ma'am? Since history ang atong isgutan, history ang atong hisgutan, mauni ang akong pangutana sa inyo kung nag-study ba gid mo mga class. Okay, katun niya, tindog din niya. Yes, ma'am. Okay, akong pangutana. Kinsa ang nagpatay kay Magellan? Kinsa ang nagpatay kay Magellan? Lawa na lang ako kabalo, ma'am. Agoy, wag ini ka nag-study to niya, ha? Oh, ikaw to niya. Stand up! Wala na katubag to niya. Ang akong pangutana, kinsay nagpatay kang Magellan. Tonyo?
1: Hinahinag tindog sa Tonyo.
0: Kinsay nagpatay kang Magellan, Tonyo? Kasi Tonyo, wa, makatubag. Kinsay nagpatay kang Magellan? Hala, ma'am. Labaw ko kabaluan na mamoy. Binuang manak. Hala, ma'am. Ay, yung kong... Hala, ma'am. Huwag yung kong kabaluan na mamoy. Hala, dili man to. Basin to has big a section, ma'am. Wa ko kaila, ma'am. Basin to has big a section.
2: Nakakaloka.
1: Unsa na ni Ray.
0: Study-study po doy pag may time. Pabalik ra po si Lady Antonia, mga kahangin. Noon!

0: at sonata ba'y makakiyo ay makadisco mas daan. Oh, grabe, pumuka man din. Huwag mo ni sayaw at no, grabe na biyang import na ito. Pinangitag sunata para mga KI panmudiya. Wow, good ka KI mga kaudyaka. KI, bisan di mo kabalog sayaw mga kaudyaka. Pangiay pod mo, oy. Di kasi pangilay ang hiwi na yung kailay. Tato, tiyaka ninyo. Basi na lipong-lipong na nastatay nanay. Ha, kay, grabe na ka walwal ang ato ang sayaw. Grabe na ka ikakuhan mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo sayo pero si lolog lola ang sinayawan mura lagi hapon og hinay ra nga chatcha ba mura gi islo mo. Ah, sadot may masada maguna mga kordyakang keki ay mo manalagsa ba kay para ba oh kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Say, connection nanto niya. Magsayaw mo ba para makita ninyo nga bisaon-saon yung total sa yung kwarta mas dako ganyan yung tiyan. Ah, grabe po na mga kaudyaka ba? Ah, bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang pwede sa pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabation mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan, kundi ang kalibutan mo nituyok nimo. Duha ra kay kapaingnan ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta bisan wa naglandslide, imo ra ning panan-aw, gibertigo na di ay ka. Delikado oy. Delikado gyud kayo mga kaudyaka, muna siyang labi na bitaw. Wa nimo wa ka na tagag pagtagad sa imong crush. Onya mura rin kag malipong skalagot kay giingnan siya sa iyang friend nga oy la day pwede raman god nga friends rata pero atong tinawaganay kay baby. Nagkaon na ka baby? Wala be kuan ani baby ha, wala be mga dautan nga mga kuan baby ha, basta kay ka akong pasabot baby friends rata baby ba. Pwede na ka nung mag-friends mo rin yung tinawagay kay baby. Bita mga kadyaka ba? Aga syempre po ang kaning Verticure Capsule DC 8 pesos per capsule. Paatuhod balik at ulo. Ay natin gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na itong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon, dali na makalimot, suguon nimo malimtan dayon. Gusto mo nga bright ang future sa inyong anak, Memo Smart Syrup. Tapos ay gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha, makainumdom na. Kanya mas klaro ang panguna-una, makatabang sa pagpaligon sa itong memorya. Tag 20 pesos per capsule. O muna siya itong mga produkto mga kaudyaka ha. Pila po ng Memo Smart Syrup nga pangbata Antonia. Sus barato ra kaayo. 200 pesos per botelya. 200 pesos per botelya. Oh, at mo aman mo, mangutana na pud mo aw ang magbalit. Pangita mo mga parmasya diyan sa inyong dool ina namoy Nature's Gift Memo Smart Syrup. I-mention ninyo ang Nature's Gift ha. I-mention gid ninyo ang Nature's Gift kay mo manay brand gyud niya Nature's Gift Memo Smart Syrup. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dool. Siyempre kining oras kining programa giatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: 98.1 BT Radio.

WIPS 9.1 BD Radio. Welcome to Glamag the Party Dance Mix. Adlaw karong Bernes sa Pizza 25 na. Buwan sa September 2025. DJ James and DJ Buddy. Sa programa The Party Dance Mix sa Kutob alas 2 sa kagabion. O niya, naka-live na tanong sa toang BD Radio Facebook page. Balik kong share sa mga Facebook Live viewers. Maayong gabi. Shout out ni Pili Monsolier. Good evening DJ Jerome Jaka. Shout out mga boss sa ni Panga Mercilu Amping. Aras alas 6 sa 14 na. That time check is brought to you by Amigos Kinikerbal Coffee Mix. DJ James live on the mix.

Alright, oras, it is now 6:43 in the evening. DYPS 9.1 BT Radio, the Friday Dance Mix. We have DJ host in the house, yo. DJ Buddy live in the mix. And of course, ang ihang kauban ron diri, James Slim. Yours truly, James Slim. Oi, Boss GB, shout out Deris Surigao. Pasignay, karpyo sa ton, wag tangan. Ang DJ nga tagsara ninyong makitaan. Tagsara, masad ko mag-live diri ah. The Friday Dance Mix every Friday from 6 to 9 in the evening, tulog ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyuhang gabi ang birnes. Kumusta mo sa inyuhang weekend, Friday evening? Wala mo gipang kapoy? Wala ba mo gipang sakitan sa dughan? Daghan na ta. Kaya nga nguban, kuan? Wala. Amot. Maglibog ta. Kanang ikapangutanan na to, unsa mang yun eh. Shoutout ko, Dres Pahis Family DJ, taga magkatubag ikan ni RR, and yan ni Nita Valdirosa DJ, watching from Canada. Oo. Uy, shoutout and happy listening sa mga taga Canada, sa to ang mga OFW DJ. Amping-amping kanunay, Jaime Asenyente, shoutout sa taga Kalubian, sumun nga naminaw sa 98.1 bit. Thank you very much ha, sa pag paminaw kanunay. Oo. Dong, nag-comment ko sa Twitter yori. Wala man. Announcer, di ka DJ. Dili, oy. Announcer sa kuhan, kanabit, magduwag basket. Ano ba sa kanang barangay? Shout out watching from Kuwait. Oy, sa tanang taga Kuwait, di ay Rialin. Hi, hello sa inyong tanan. Kumusta, Musman? Okay ra DJ, bahala ka po eh, kay CI akong pahinga, sana all. May mong panghiluan, may mong panglabhuan o binukal nga tubig. Pahinga ori mo sa inyuhang mga

hinigugmari ha. Enya, Lynn Pahes, Degdobring DJ, shout out sa ko ang mga silingan, Dries Marie Magatubang, ilabi na sa family Pahes, o subang si Balusa, request niya kung song digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi kuno. Ano ba kayo mo sing digi-digi-digi? Nalala na. Shout out from Malaysia DJ, gika ni Julie. Shout out from Qatar, hello Imalin. Kano sa amo mag-collab otro na itsire kay Murag Nalingaw ko ato ah. Mang ip pisa mo to mang iping. Shout out from Philippines sa Mariam, sino Mariam? Mariam Maan. Wala ko kibaw kuno sa mi mag-collab ni Cherry kay nabisi man to ah sa iyang kuan. Panginabuhi sa laing suwad. Watching from General Santos City kani Sam Lee. All right, time check is now 6:47 sa tuwang programa The Friday Dance Max. Once again, kinis James Lim ang ihang kaubanon diri. DJ Buddy, the pride of Tuburan Extreme DJs. Once again, the Friday Dance Max every Friday. Kim, miss your Junjun. First, hunat sa ato ang programa ha, 6 to 7 kay ang mga pangbatanon. Ato bang makapasakit sa kiting, makapabanhod sa inyohang tuhod ya kung bang disco mo. Oo, abog-abog ang inyohang dance floor. Matod bang DJ Buddy. Once again, 6:47 sa ito ang programa The Friday Dance Mix.

DYPES 98.1 BD Radio. Ito ang oras na programa ng The Party Dance Mix Retro Special Retro Hits. Shoutout sa mga Facebook Live viewers. Shoutout ni Mimi Eneras. Kalimang DJ1, DJ Jem. Shoutout sa kong tanang mga silingan dari sa Barangay Dulis. Sityo Hagum. Salamat sa pagbasa, DJ. Anya ni Tiking sa Tingasin. Next week lang ko na siya parayog kami inaw kay burnout ko sila ha. Ang iha ko nung solar na igo ko nung skillet. Boss! Sige lang, boss. At least, nagparamdam ka. Hi, mga sudyante. Shoutout ko sa taga Kalubian, Subun, nga naminaw sa 98.1 BD Radio. Nita Baldiros, good evening, Cebu from Canada. J. Mark Tanuko, shoutout sa akong papa DJ, nga taga Magkulud Good. Si Jovito Tanuko Puras. Ricky Isula Brady Panunsyal. Reverend DJ Buddy and DJ Jem, shoutout. Tagong pamili Panunsyal, pamili Isula, pamili Brady. Pamili Agravanti from Purok. Agsisibay, Barangay Bago dun, Salvador. Nga request kong Tatay DJ. Karong taon-taon na sa tawang buduts, pabuta lang. Gina Miba News, shoutout DJ ni Idol. Sa kong panaog muli karon sa Bado. Ah, sa Bado. Onsa naman eh. Labuwag bangun mo ang sa labuwag po na itong basa kay sa niya, Bado. Sa Bado di ay. Medyo naid, Kuya DJ Buddy, shout out sa mga Puno. Sa mga Puno family. Alright, 1990s nga mga music. Hindi kini malimtan sa ito ang mga kuano, mga tiya o ni tiyo diha. Ilang mga paboritong sayawan sa unang panahon sa ilang kabatanunan. Mao ni mga sunata ah. Yang uban pong mga 1990s ron, isikat po sa TikTok, mo nang madunggan na to. DJ Franz Kahuilan, good evening mga DJ, shout out San Carlos City Doll. Alright, may magpaminaw niyo muna. Ara Munares, good evening DJ Buddy, shout out sa mga friends, Arlinda Loregas, Mr. Marcelo lang, Rundine. Yung request ko, Diggy Diggy, na-play na nina to, ganiha. Alam niyo na, there is my Kantubaon Tabuylan. Rico Hugasan, shout out to DJ. There is ako ang apodol nga nagsigi og sayaw. Alright, shout out sa mga nagsayaw-sayaw. Oras, Alas City, 15 na. Let's take a

0: Friday Dance Mix.
1: Retro Hits
2: 98.1 BT Radio.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignor. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday! Friday's 80s and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

DYPS 98.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. DJ Champs Live on the Mix. Sa mga Facebook Live viewers, mayroong gabi, shout out. Ani Gina Mia Banus. Shout out ko DJ sa kung Papa Judito sa iyang asawa. Anya ni Randy Balinawan, good evening doll. Kasukay mo dali sa may akong mga silingan nga bag-o. Something napitan ni. Question Agabon ni Daniel and Company, mayang pagpaminaw. Shout out all ni Daniel family, Agabon family sa kong mga silingan, CTO, Pine Tree, Purok, Manggi, Hatagon, Barangay Punta sa Remyo. Alayog please sa Chacha Birahi. Satisfaction nga buduts. Pag ang USB nga buduts. Anya ni Mayit Pakaldo Hernan, good evening DJ, shout out sa family Hernan o sa kuang duha ka anak nga natulog. Ni Alon Hernan, Papa Guryu, Mama Melinda Hernan o sa kumpares ng si Nonoy Hernan. Thank you DJ from Sitio Labuyao, Calatrava Negros Occidental. Lynn Pahis Graves DJ, shout out sa kong mga silingan din sa may mag-atubang ilipin na sa Subang family o Gapahis family. Si Balusa DJ Rikis Kog Digi Digi Digi na-play na nato ganiha. Charlene Sigurado, hi DJ Bani and DJ James watching from Canlaon, Kanuki DI. Alright, mayong pagpaminaw niyo diha. Thanks, God bless and good evening DJ Leonard Biluso Moniz, good evening DJ. Watching live, this is my Bulubituan Kinagara Negros Occidental. Uy, hi niyo diya. Real Buffler, good evening DJ, kumusta? Shout out, nalang lako ang mga isuon nga sila si Jerry Pardilio Dimfa Diosdado. Mata Salvacion, mata this is my cute pardo. Real Buffler, dahil na po shout out. Aras, alas City, 30 na.

0: Nagi Dance Mix.
1: Retro Hits.
2: Nagi 8.1 BT Radio.
3: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang asan doon ako kaapo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na pinamonghoran na isakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duha po duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat, sir.
5: Ay, thank you.
0: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na klima. Chapati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, magmayrakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa! Mayrakaf na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

Cheng. Nanasening badlongon sa Astoria. Oy, shout out na pala sa mga kagilog na tadi ha. GB, na porma lagi kang tao. So bagay tanan yung tanan.

sumbagay ta ninyong tanan. Betaw oras is now 6:40 7:44 ay. Nagdamgom ko kala size. Kasi gatawa na ba? Once again, 7:44 sa atong programang The Friday Dance Mix. Alright, retro special, retro hits. Alright, we have Pang Palang right now. DJ Buddy Live in the Mix. And of course, James Salim. Yours truly, ang DJing never been touched. Yes, never been kissed but totally damaged. Sa iyo, pas oras ni Hi day, regards sa imo haday. Please play the song sa masabi. Hoy, Bullseye. May gani kay kuan pakat kayo akong break. Functionable kayo akong break, Bullseye. Oy, Kikay, sayaw Kikay, sayaw Kikay. Shout out GB from Tagaytay. Ano, shout out ko sa ko ang papa DJ nga si Judito Banyos kasi og sayang asawa nga si Risa Banyos. Oy, maayong gabi sa inyo hon tanan. And yeah, Nilin Pahis diha, shout out diha sa Mark Opi. Sani magatubang sa ko ang mga igagaw DJ. Mitchell Gomez Oga Maisil Gomez Canillas DJ. Maayong gabi sa inyo hang tanan. Oy, happy birthday sa mga aga birthday karon. Yeah, naara ba tayo ng imbitar sa kuha na nag-invite? Regards pod ko ni Mudong Ohay Inday. Good evening sa idol. Shoutout ko from Dipulog, Zamboanga del Norte. Gika ni GTS. Always watching from Zamboanga del Sur. Gika ni Bullseye. Kauban sa Bull. Shoutout idol from Puro Camotes. Gika ni Mary Grace. And yeah, ni Glycerio Lumapas. Day, shoutout DJ Skogon from Glace Lumapas. Shoutout Dolls Magbanos.

0: Robert Mahilom DR, shout out to Jay from Lambusan, San Remigio. Oy! Sa mga taga San Remigio, Cebu, mayong gabi na tanan. Shout out sa mga Ayuda and Piapi family DR. Time check is now 7:47 sa ato ang program on the Friday Dance Mix. Let's take a short break. O niya, ay mo kung maahawari mo ba na yun ito ang retro special. Retro hits, standby sa programang The Friday Dance Mix only here on 98.1 BT Radio. 98.1 BT
1: Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra cup. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, kapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: Lights, camera, action!
1: Totoo ba, Jonas?
0: Ang alin?
1: Duwain, mga naman!
0: Ha, fake news yan. Ha, fake news yan.

0: na pig.
1: DYPS 9.1 BD Radio on Friday Dance Mix. Shout out sa dog nga mga Facebook Live. Shout out ni Gina Mi Banus. Shout out to DJ sa sita sa Tidugan karon na maabot si Lunis Sin Idol. Lane Pahis, shout out DJ sa mga

0: ko.
1: Ani adba sa pepe sta pudya sa may barangay Kampuot.
2: Natukan ko.
1: Usabot pa mga nagpiesta rong adlaw, happy piesta.
2: Okay kayo.
1: Oras alas 8:31 na. DJ Gems live on the mix.

DYP is 98.1 BD Radio, Friday Dance Mix. Last bus of greetings. So shout out there is the Marvelous Live View. Shout out to John Poole. Shout out DJ from Porok Saging, Barangay Bagong Silang. Question, Agabon, Idanyo and Company, mayong pagkuminaw das may City of Pine Tree, Porok, Manggihat, Agon, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Aga, sa tanan-tanan na lang itong mga Facebook Live viewers. Sa mga nag-share sa itong Facebook Live, salamat kayo. Una tayo igong oras sa programa ng The Party Dance May sa sunod berde sa Putpuhon. From 6 to 9 p.m. kabas DJ Buddy and DJ James. Aniya, isang nagpangganyo mga radio kayo, dapat ay programa nga musunod ang ito ang Beat Time Drive. Mga pang chill nga music. Kuto pa alas dosis kabuntagon. Sigalang alas ito ang station manager, Engineer Fernando Maguba Jr. Sa ito ang program producer, Engineer Ma'am, nami is Genty Bahaw. DJ Buddy and DJ James, bye for now. Anya maglungutag usabi ka Domingo ng pod sa hapon sa programa nga Disco Backdrops 3 to 5 p.m. mga 1980s na po na tong tirada.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang bastog nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erling Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignor, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, silab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, ngalain lang po tukuto niya, marilag malipong, ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagpuk nga blema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre na ayo man jud akong anak. To ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di ka liko, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasama siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, kasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumais konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Kung nagsige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki, sir, palit, sir.
4: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tul, ang stand ko na ko kaabo. Muna, misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun sila duha po, duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGA FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapalabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gikaon po nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: transferable.
1: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
3: Mga sige man jud kagbalik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isari jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran na nisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, nisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Thank you. Salamat sir.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang sagriklawo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutu-kutu, versay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto po, kwan niya plas o, salamat niyo kong dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DT! DTX 500 kang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine gagapamubo sa coco visine controls blood sugar o polypeptide gaparehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
4: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM
5: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin D complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. NerfFlex Capsule atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM
6: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
7: Sige man jud kag balik-balik sa to ang

0: lulumas yung tiki-tiki, sir, palit, sir.
1: At siyempre, naayong majulik akong anak. Tulo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yun ko yung lulumas yung tiki-tiki, kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamanguran, na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan, o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
0: Taga-asa man ka, sir?
1: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
0: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Ay,
1: thank you.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Uy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilana.
6: And it's starting business, Ana.
7: Rexidoforte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
7: Rexidoforte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana.
7: Rexidoforte!
5: Mao nang and starting ako. This starting business nato.
7: Rexidoforte!
5: Mas paspas banat sa ubat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay, mang DTX 500. Adlaw-adlaw DTX 500. Mapalit sa mga

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod? Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo? Permiluya og stress sa trabaho? Kanunay magsakit ang kalawasan? Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves? Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio, Dayday.

0: 98.1 FM.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
5: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Project Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pirmado na ang batas na nagpapalawig sa termino ng Barangay at Sangguniang Kamataan Officials, BSKE, sa Nobyembre, ipinagpaliban na.
4: Headlines.
3: Pamalek, itinigil na ang mga paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kamataan elections. Mga legal na hamon, pinaghahandaan na rin.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, binigyan na ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Mary Jane agad na ring pinalaya matapos maigawad ang pardon.
4: Headlines.
3: PBBM, ininspeksyon ng Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar. Pagpapalawak pa ng zero balance billing at MyFair program, binigyang diin.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, kasado na mga paghahanda para sa matinding El Nino.
4: Headlines.
3: NFA, nagsimula na sa kanilang palay procurement. Mas mataas na buying price sa palay. Handog sa mga magsasaka.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pirmado na ang batas na magsususpende sa excise tax sa LPG at kerosene.
4: Headlines.
3: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo na namumuro sa susunod na linggo.
4: Headlines.
3: Department of Transportation, inaprubahan na ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan.
4: Headlines.
3: Kamara, tinapos na ang plenary deliberations para sa 2027 General Appropriations Bill.
4: Headlines.
3: Pilipinas, kasama sa mga tourism powerhouse sa buong mundo ayon sa World Economic Forum.
4: Headlines.
3: At Team Pilipinas umakyat sa 14th na puesto sa nagpapatuloy na Asian Games.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 26 ng Setyembre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagamitin ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay ang karagdagang panahon sa kanilang panunungkulan upang higit na mapabuti ang serbisyo publiko at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aproba ng Malacanang sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon sa opisyal, hindi ito simpleng pagpapahaba ng panunungkulan ng kasalukuyang barangay officials, bagkus dagdag na panahon ito upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Binigyan din ng palasyo na kaakibat ng karagdagang panahon ang patuloy na pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12326, itinakda sa 5 taon ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan.
6: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
3: si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinatigil na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos malagdaan ang batas na naglilipat nito sa Nobyembre 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, bagamat pumalo na sa 8 bilyong piso ang gastusin para sa preparasyon ng BSKE, ay hindi naman ito masasayang dahil gagamitin pa rin naman ito sa gaganaping BSKE sa November 2028. Pansamantala na nga lang muna itong ipatatabi sa warehouse ng mga suppliers upang hindi masira. Samantala, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang posibleng legal na hamon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections.
2: Napirmahan na nagdaan na ng ating Pangulo ang bagong batas na nagpifix ng termino ng mga barangay and SK officials from 4 years to 5 years at ito ay may karampatang postponement na mangyayari ng halalan hindi na sa November 2 kung hindi po sa second week of November ng 2028.
3: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Welcome para sa House Leaders ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapalawig sa termino ng Barangay Sangguniang Kabataan official sa 5 taon. Kasunod nito ang pag-urong sa dapat sanay BSK elections ngayong Nobyembre sa 2028. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa itong welcome development at sakali na may kumestyon dito, maaari naman anyang idulog sa korte.
7: Bini-welcome namin yung naging desisyon ng ating Pangulo na i-postpone ang barangay election at ang pagkakaalam ko ito ang isa sa mga dahilan na kinonsider ng palasyo ay yung magagastos sa eleksyon. So anyway, ito naman ay dagdag taon para sa mga opisyal ng barangay na kasalukuyan nakaupo. So dagdag taon para sila po ay makapagserbisyo.
3: Yan ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa ulay na panayam naman kay Deputy Speaker Paulo Ortega, kanyang sinabi na malaki ang matitipid ng pamahalaan sa pagpapaliban ng halalan at ang pondo ay maaaring ilaan sa mas kinakailangang programa. Pero sa kanyang personal na pananaw, makatutulong anya ito upang maiwasan lumala ang division o pagkakahati-hati.
8: Nakita po natin na nagtag kasi ito na gastos, pero on a personal note, sa tingin ko rin po, medyo divided po yung bansa ngayon. So, for me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong masipagating pagagastos.
3: Yan ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, welcome kay Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa pamamagitan ng pag-extend sa termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Batid ng gobernadora na napakalaki ng papel ng mga barangay at SK officials sa napakaraming trabaho at hamon na kinaharap ngayon ng bansa. Kaya naman mas makabubuti kung makatututok sila sa trabaho at mabigyang solusyon ang mga kinaharap na problema. Hirit pa ng gobernadora na dapat unahin ang pagkatrabaho at huwag ang pamumulitika kasabay ng extension ng termino ng mga barangay at SK officials.
9: Extend na po yung mga terms nila at na-postpone pa po ang ating barangay election. So at least ako, I would prefer na ma-postpone talaga kasi ang dami nating trabaho. So focus na lang po muna tayo sa trabaho instead of pamumulitika.
3: Si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, formal nang iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nasentensyahan ng parusang kamatayan noong 2010 sa Indonesia dahil sa drug trafficking at nakabalik ng Pilipinas noong 2024 matapos ang kasunduan ng bansa at Indonesia para sa kanyang transfer. sa ambush interview sa Puno Ekotibo sa kanyang isa sa mga aktibidad ngayong araw sa Samar. Inayag nitong kanyang inilagdaan kahapon ang kautusan na nagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane. Si Mary Jane Veloso ay ipiniit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos na makabalik ng bansa noong December 18, 2024 at inaasahang makalalabas na rin. At inaasahang nakalabas na rin ngayong araw kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos sa kanyang absolute pardon.
10: So, sige, ang good news po, pinirmahan ko na. Yung may scoop ko ngayon, pinirmahan ko na yung pardon.
3: Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kagunay pa ring balita, nakalaya na si Mary Jane Veloso kagabi, September 25. Personal na umarap si Veloso sa media sa loob ng Correctional Institution for Women o CIW kasama si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang, hawak ang kopya ng absolute pardon na ligdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng media kay Veloso, umiiyak itong sinabi ang kanyang pasalamat sa Pangulo dahil hindi niya siya makakalaya kung hindi dahil sa kanya. Ayon kay Veloso, wala na siyang ibang hiling kundi malinis ang kanyang pangalan at makabalik siya sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Nang matanong kung ano ang kanyang plano sa kanyang paglaya, sinabi ni Veloso na uunahin niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na matatanda na at gusto niya ring maalagaan pati na ang kanyang mga anak. Nakatakda namang umalis sa CIW si Veloso o nakaalis na si Veloso kaninang alas 10 ng gabi. Matatanda ang naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking at hinatulan ng bitay. Ngunit nabigyan siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa napauwi siya ng Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bumuhos ang emosyon ng ama ni dating overseas Filipino worker Mary Jane Veloso matapos mabalita ang nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon para sa anak. Sa isang phone interview sa IBC 13, lubos na nagpasalamat si Cesar Veloso kay Pangulong Marcos Jr. at sinabing ito ang pinakamasayang araw para sa kanilang pamilya dahil muli na nila makasama si Mary Jane. Anya, ito na ang pinakahihintay nilang sandali dahil makauwi na rin sa kanilang pamilya si Mary Jane. Sa ngayon, hinihintay pa rin nila ang pagdaraan ng proseso matapos ang absolute pardon kay Mary Jane at hinihintay na lang ang kanyang pag-uwi ngayong araw.
11: Eh, nakamasaya po itong araw na po na ito na nalaman po namin na napirmahan na ni ating mahal na Pangulo ang pardon para sa aking anak na po po'y nagpapasalamat po. Kaya ako po ay nagkakasakit, linalabanan ko po para gusto ko pa pong makita yung aking anak at makapiling.
3: Yan ang tinig ni Cesar Veloso, ama ni Mary Jane Veloso.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinagalak naman ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagkakaloob na absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Elago, tagumpay ito ng pagkilos ng iba't ibang grupo na sa loob ng halos 15 taon ay patuloy na nanindigan para sa kalayaan at justisya ni Veloso. Anya, hindi ko nang dumating ang kalayaan ni Veloso dahil pinaglaban ito ng kanyang pamilya, migranteng Pilipino, mga religious group, human rights defenders, women's groups, abogado at ibang sumusuporta sa kanyang kaso. Patuloyan niya ang panawagan ng Gabriela na panagutin ang mga human trafficker, protektahan ang mga migranteng Pilipino at wakasan ang sistemang nagtutulak sa ating mga kababayan sa pagsasamantala.
12: The granting of absolute pardon to Mary Jane Veloso is a victory to the people's movement who for the past 15 years have tirelessly fought and stood with her for justice. Ito po ay isang laban, no, na hindi pa nagtatapos. No? Kasi sa tingin natin, dapat wala nang muli, no, natulad ni Mary Jane Veloso, na biktima ng human trafficking, na biktima ng pagsasamantala, ang nag-suffer, no, sa matagal na panahon ng injustice.
3: Yan ang pahayag ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman kay Sendanya, ang absolute pardon ay hindi lamang tamang desisyon kundi tagumpay ng hustisya. Nakikisa rin siya sa pamilya ni Veloso, sa pamilya Veloso na matapos ang mahabang paghihintay ay makauwi na si Mary J. Kasabay nito, kinilala ni Sendanya ang halos 15 taong pakikibaka ng mga OFW groups, migrant rights advocates at mga Pilipinong nanindigan para mailigtas si Veloso mula sa death penalty.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, naging matagumpay ang isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Barangay Poblacion Ward 9A, Giwan, Eastern Samar. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na muli nang magagamit ang nasabing ospital matapos ang mayigit isang dekadang proseso ng pagbangon mula ng wasaki ng Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013. Gitang Puno Ekotibo na sa tulong ng reconstructed ay may maihahatid na ng maayos ang serbisyong medikal para sa mga residente kung saan magagamit na rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng zero balance billing at MyFair program. Pinondohan ng proyekto sa pamamagitan ng 8.7 million US dollars na grant mula sa Korea International Cooperation Agency o COICA, 200 million pesos na pondong nakuha ng Ninoy Senator Sunny Angara at mahigit 100 milyong piso mula naman sa provincial government ng Eastern Samar.
13: Ang problema na lang yata, paano, how to increase the money in nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50 bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25 bed. But we have a plan as well to how to augment our nurses para makatulungan sa.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFE program. Sa panayam ng programang Bosses kay DOH spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi nitong kasado na sa susunod na Linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access ng mga Pilipino sa zero balance billing at MyFair program. Sa ngayon, nasa mayigit 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing at MyFair. Simula nang ipatupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng zero balance billing at MyFair program kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at yung pang partner hospitals ng DOH.
14: Itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin
15: yes.
14: Yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
3: Yan ang payag ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga, mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri sector ng very strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang taong 2027. IKDA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapekto ang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
15: Kung sakaling merong magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan na una maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
3: Yan ang payag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa taong 2027. Ito, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan na pondo ng DBM para dito. Target nitong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation service areas. Bahagi ng layunin ito na mapataas ang agri-products sa bansa at mapaigting ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang panganib dulot ng climate change tulad ng El Nino.
6: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi na mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain at pagpapataas ng farm productivity.
3: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ipapangunahing balita, nagsimula na muli ang National Food Authority o NFA sa procurement ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 hanggang 30 pesos kada kilo para sa clean at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiira lang mataas sa presyo ng palay sa ilang rehiyon, kabilang ang Region 8 at Region 12. Mula naman Enero hanggang Setyembre 2026, umabot na sa 92,032 metric tons ang nabili ng NFA na palay, katumbas ng tinatayang 2.5 billion pesos. Para mapabilis ang procurement, sinimulan na ring ipatupad ng NFA ang purchase order o PO system para sa mga magsasaka. Sa ilalim nito, nagtatanim pa lang ang mga magsasaka ay kinokontrata na sila ng NFA.
18: 27 pesos ang pinakamababang presyo ng clean and dry. Kung i-translate mo yan, kung sa wet, yan, ilis mo na lang ng 5 pesos para nasa 22 pesos ang wet palay kung sa NFA. But of course, we have to consider dun lamang po sa may mga drying facilities tayo pwedeng magbenta ng wet palay, no?
3: Yan ang payag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:25 ng umaga, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Batay sa EO, fully suspended ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit ito bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang fuel para sa motive power. Kasama rin ang exemption muna sa excise tax sa yung kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Pirmado ng Pangulo ang kautusan, ika-25 ng Setyembre taong 2026.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malawak na interventions ang inihahanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangisdaan sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at nakaamba pang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon, may hindi bababa sa 10 billion pesos assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Kabilang dito ang 6.2 billion na pesos na UPLIFT assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 billion pesos na fuel assistance para sa mga magsasaka at mangisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 billion pesos fuel subsidy para sa agri-transport.
15: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order or SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos na tanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa UPLIFT program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan ito nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na ito.
3: Yan ang payag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga kinakasang intervensyon na tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginit mismo ni Pangulong Marcos na kailangan pamahalaan ang unang umalalay at tumulong sa mga apektadong tsuper ng oil price hike. Ani Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan upang mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad na programa tulad ng Fuel Subsidy Program.
19: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maipsan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discounts na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
3: Yan ang payag ng Transportation Secretary Giovanni Lopez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy lang ang arangkada ng Fuel Subsidy Program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Sa programang Mark In Mark Out, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na malaking bagay ang ibinigay ng exemption ng Commission on Elections upang hindi maisama sa social services ban ng Fuel Subsidy Program. Kasama naman sa policy level ay kaya naman sa policy level ay walang patid ang dudog ng 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga tsuper ng Jeep at UV Express.
20: Tuloy ho, walang hinto at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na tao ng exemption, ang mismong policy. Mukhang wala hong kami, on a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
3: Yan ang payag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umaasa ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB na alyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam ng Mark and Markout kay DOE-OIMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene. Ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad, nabunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at commitment nito na shipment ng nasa 40 hanggang 100% ng shipment nito sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
20: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
3: Mm-hmm.
20: At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
3: yes,
20: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
3: Yan ang payang ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inaprubahan na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang fare hike para sa mga public utility vehicle o PUV. Napatid na sinuspinde ang implementasyon nito noong Marso. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Puwa Jr., dadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare para sa mga jeepney at 2 piso naman ang idadagdag sa bawat sumusunod na kilometro. Base sa aprobadong fare hike, tataas na nga 14 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos para sa unang 4 na kilometro ng regular jeepney, habang ang susunod na kilometro ay maging 2 pesos mula sa dating 1 peso and 80 centavos. Para naman sa modern jeepney, tataas ito ng 17 pesos mula sa dating 15 pesos ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro, at ang sunod na kilometro ay magiging 2 pesos and 40 centavos mula sa dating 2 pesos and 20 centavos. Sinabi naman ni Transportation Secretary na umiiral na pamasahe sa PUVs ay yung pamasahe bago pa ang fuel crisis, kaya hindi na niya ito sapat para magkaroon ng maayos na kita ang mga driver at operator. Napanahon na niya ang dagdag pasahe para masigurong sapat ang mga PUV sa kalsada at may masakyan ang ating mga commuter. Ipanutupad ang taas pasahe simula sa Lunes, September 28.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mararamdaman na ng mga consumer sa darating na Nobyembre ang bawas singil matapos maglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 noong September 14, 2026. Sa ilalim nito, tuluyan ng tinanggal ang 12% value-added tax o VAT sa allowable system loss charge na pasok sa cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Layunin itong mabawasan ang buwan ng gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang natanggal na VAT sa component ng system loss charge. Para naman sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, posibleng umabot hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Sa kabila nito, panawagan pa rin ng mga consumer na magkaroon ng iba pang hakbang upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente, sa kabila na rin ito ng nararanasang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Mas pinagpupursigan ngayon ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute o DOST PNRI ang paghahanda at pag-aaral para sa pagdevelop ng Pilipinas ng sarili nitong nuclear power plant na makatutulong sa energy security ng bansa. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOST PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio na target talaga ng bansa ang isang diversified energy source kung saan 50% ng energy mix ay mula sa renewable energy gaya ng solar, geothermal at hydroelectric power. At ang nalalabing 50% ay ang base load na pupunuan naman ng nuclear energy plants. Isa sa mga pinakabagong investment ng DOST at ng bansa upang mas maabot na ng Pilipinas ang utilization ng nuclear energy ay ang Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility. Sa tulong kasi nito ay napag-iibayo pa ang research and development sa nuclear energy at nagsisilibirin itong training ground para sa mga nuclear plant operators and professionals ng bansa.
4: Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant at kung saan pwede po natin isimulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mga aberya na mangyari, eh napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility, but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
3: Si DOST PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang balita, tinututukan ng Marcos administration ang coconut industry ng Pilipinas upang maging isa sa mga industriya sa bansa na may kinabang sa Free Trade Agreement o FTA kabalikat ng European Union. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ano-ano pang sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa. Kasunod na rin ito ng konklusyon sa negosasyon para sa FTA na target malagdaan sa 2020. Ang kay Castro una nang nabanggit ni Pangulong Marcos sa isang pulong noon na nais niyang tutukan ng coconut farmers dahil nagipagsabayan ang coconut product ng Pilipinas sa global market at dahil naabot na rin anya ng bansa ang upper middle income, nalalapit na rin anya ang pag-graduate ng bansa sa GSP framework. Ibig sabihin, napapanahon na upang magkaroon ng Pilipinas ng permanenteng FTA kasama ang European Union.
21: Hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
3: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
23: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Tinapos na ng Kamara nitong Biyernes, Setyembre 25, ang 10 na araw na plenary deliberations para sa House Bill 10858 o 7.2 trillion pesos 2027 General Appropriations Bill. Mula Setyembre 15 hanggang 25, sinuri ng mga mababatas ang panukalang pondo ng 245 na departamento, ahensya at attached agencies, government-owned corporations, gayon din ng 113 state universities and colleges. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Suanse, maglalagay ang Kamara ng karagdagang safeguards sa pagbuo ng 2027 General Appropriations Act. Kabilang dito ang mas malinaw na rules, standards at reportorial requirements sa paggamit at pagsusuri ng pondo. Target ng Kamara na makapagtibay sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pambansang budget sa October 9.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, dapat kilalanin at igalang ng lahat anuman ang maging pasya ng Korte Suprema kaugnay sa petition for certiorari kaugnay ng voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, makaraang hinga ng reaksyon kaugnay ng kinwestiyong o kinekwestiyong desisyon ng Senado na babaan ang voting threshold. Kung matandaan, una nang nagdesisyon ang Senator Judges na hindi na ibabase ang two-third requirement sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang botohan para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Paliwanag ng opisyal, ang mga desisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga kaso ay nagiging bahagi ng jurisprudence, kaya't nararapat lamang itong sundin.
21: Kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon. At magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
3: Si Balance Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 na umaga, binigyang diin ng isang constitutional expert na walang absolute na numero ang tinutukoy sa saliang saligang batas pagdating sa issue sa voting threshold ng isang impeachment court. Sa panayon ng programang Mark In, Mark Out, kay constitutional law expert attorney Egon Cayosa, marino na tinutukoy na konstitusyon na ang maaari lang makaboto sa isang impeachment court ay ang senator judges at hindi ito tumutukoy sa kabuuan ng Senado. Kaya naman wala siyang anumang nakikitang mali sa pagkababa ng voting threshold dahil ilan sa mga miyembro ng Senado ay kung hindi nakakulong ay nagtatago naman o hindi present dahil sa ilang pang kadahilanan.
9: Ibig sabihin ng all the members of the Senate, all the members of the Senate na umupo bilang hukom. Okay, so maliwanag ho yan. Maliwanag din na walang 16 na sinabi. Walang sinabing 15, 13, 14 o anumang absolute number. It is always a relative number. Dahil nga, ang intention talaga, depende, kaya nga ginawang two-thirds kasi qualified majority. So, anuman, ilan man ang mga nakaupong hukom, dapat two-thirds pa rin. Not lower than two-thirds qualified. That's the whole essence of the provision.
3: Yan ang payag ni constitutional law expert attorney Egon Cayosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ibang balita, pinaplano ng i-rescue ng National Bureau of Investigation ng 10 minor de edad na nakita nilang na binibiktima ng groomers na nangihimo para sa school violence o school shooting sa bansa. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang 10 minor de edad ay nasa 12 hanggang 16 mataong gulang ang edad at nasa iba't ibang probinsya tulad ng South Cotabato, Cebu at Tacloban. Nadiskubre naman nila ito matapos ang pagkakaaresto sa isang hinihinalang groomer na konektado sa nangyaring school shooting sa South Cotabato kamakailan. Hindi pa naman kinukumpirma ng NBI kung iisang grupo lang ba ang mga groomers, pero base sa kanilang monitoring, hinihimok nito ang kanilang mga biktima na magkaroon ng plano ng school violence sa Disyembre hanggang Pebrero.
10: Meron pa. Actually, meron kaming mga i-rescue pa na about 10 minors in the next few days, ranging from 12 years old to 16 years old. Iba-ibang eskwelahan. Iba-ibang eskwelahan. May South Cotabato, may Cebu, may Tacloban, iba-ibang lugar. It's a group already na na-identify natin.
3: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ipinanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyon ng publiko sa paglaban ng gobyerno sa cyber threats.

0: alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online. Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online, dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan.
1: CAFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Department of Information and Communications Technology o DICT inimbestiga na umano'y data breach sa DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Balita atin sa atin ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsasagawa lahat ng imbestigasyon ang Department of Information and Communication Technology sa ulat na posibleng data exposure na kinasasangkutan ng isang DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Pinangunahan ng National Computer Emergency Response Team ang investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, nasa 410 files mula sa 48 kumpanyang kalahok sa Data pa Accreditation Program ang maaring na-expose. Tinatayang 600 megabytes ang datos, kabilang ang corporate records, permit, certifications, employment documents at iba pang impormasyon. Patuloy na biniverify ng DICT ang pinagmulan at lawak ng posibleng data exposure. Kung makumpirma may personal o protected data na nakompromiso, magsasagawa ang DICT ng kaukulang hakbang alinsunod sa Data Privacy Act. Nanawagan ang DICT sa publiko at media na mag-ingat sa pagbabahagi ng hindi pa beripikado impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Puspusan ang pagtutulak ngayon ng Mindanao Development Authority o MINDA upang mas mapabilis ang mga programa at proyekto sa ilalim ng Mindanao Development Corridors Initiative na itinutulak katuwang ang BIM Ayaga. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Teresa Magno, bukod sa Palawan ay Mindanao at talaga ang tinutukoy ng BIM Ayaga na isa sa pinakamalaking growth area dahil sa laki ng potensyal nito. Hirit ni Magno na kung susumahin ay papalo pa lang sa 20% ang naitatap na potensyal ng Mindanao dahil hindi pa talaga nagagamit para ma-utilize ang likas na yaman nito. Kaya naman seryoso aniya mga maumuna na buhusan ng pondo ang Mindanao upang makabuo ng mga pangunahing infrastruktura, daanan, seaports at airports para sa mas mabilis na trade facilitation.
4: Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao.
1: Yan ang payag ni MINDA Chairperson Secretary Leo Teresa Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ibang pangunahing balita, Pilipinas kabilang sa mga nangungunang puwersa sa pandaigang turismo ayon yan sa World Economic Forum. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kabilang ang Pilipinas sa mga umuusbong na ekonomiya na nakikitang may malakas na ambag sa paglago ng pandaigang turismo. Ayon yan sa 2026 Travel and Tourism Development Index ng World Economic Forum o WEF. Ayon sa WEF, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Asia Pacific na nagpapakita ng mabilis sa pag-unlad sa sektor ng turismo, kasabay ng China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Sa kabuuan, 72% ng 110 ekonomiyang sinuri sa index ang nakapagtala ng pagbuti ng kanilang Tourism Development Score mula 2024 hanggang 2026. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa paglago ang mas maayos sa tourism infrastructure, air connectivity, cultural resources at natural attractions. Gayunman, binigyang diin ng WEF na mahalagang mapalago ang turismo sa paraang napapanatili ang benepisyo pagdating sa ekonomiya, habang pinangangalagaan ang kapaligiran at mga komunidad sa mga lugar kung saan nagtutungo ang mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Muling tiniyak na Estados Unidos ang matibay na relasyon at ugnayan ng Pilipinas na

0: totoong sinubok na ng panahon. Ito ang naging payag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa isinagawang paglulunsad ng East-West Center booklet na The Philippine Matters for America, America Matters for the Philippines. Sa kanyang talumpati, ginit ni Lipton na hindi matatawaran ang 80 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75 taong Mutual Defense Treaty. Anya, dadalhin pa ng dalawang bansa ang relasyon nito sa next level upang matiyak ang mas produktibong ugnayan.
1: We celebrate some very, very big milestones. 80 years of diplomatic relations, 75 years of the Mutual Defense Treaty, and of course, America's 250th anniversary. Our countries share an incredible, incredible history together. We're here to take our relationship to the next level.
0: Yan ang payag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ni National Anti-Poverty Council o NAPCI Lead Convener Manny Pacquiao ang bawat Pilipino na magkaisa para depensahan ang maritime interests ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang naging payag ni Pacquiao kasunod ng pagbisita nito sa Pag-asang Island. Hirit pa ni Pacquiao sa umano yung mga Pilipinong traidor na dapat pumunta mismo sa pumunta sila sa Pag-asang Island upang makita ang mga ito, ang komunidad ng mga Pilipino sa nasabing isla. Isa rin itong magandang testimonya kung paano lumalaban ang bansa sa mga agresibong aksyon at pangapi ng China sa mga Pilipinong mangisda at tropa ng bansa sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
3: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung bansa. Dapat mag-isip sila na mabuti. Atin to, hindi maganda na nalilimutan ka lang tapos sa kukunin. Diba?
0: Yan ang payag ni NAPCI Lead Convener, Secretary Manny Pacquiao.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ngayon din na ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ang panghihimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa isinagawang Lawful Rotation and Resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Yungan Shoal noong Setyembre 24, taong 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ng mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre o LS-57. Sinabi ng task force na nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ng isang lehitimong humanitarian at sustainment operation. Ginit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi na ayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa exclusive economic zone ito, kabilang ang Ayungin Shoal.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Saudi Arabia, kaisa ang Turkey at Pakistan sa pagtugon sa mga pag-atake ng Houthi sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkakaisa ang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan sa pagtugon sa tumitinding pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Magsasagawa ang tatlong bansa ng isang agarang high-level meeting sa ilalim ng kanilang Joint Defense Agreement upang pag-usapan kung paano susuportahan ng Saudi Arabia at mapalakas ang kanilang pagtutulungan sa seguridad. Sinabi ng Houthis na naglunsad sila ng dose-dose ng missile at drone laban sa mga target sa Saudi Arabia. Ayon naman sa mga otoridad ng Saudi, 6 na ballistic missiles ang kanilang naharang. Naglabas din ng emergency alerts ang Saudi Arabia para sa ilang lugar kabilang ang Mecca, Jeddah at Yanbu, isang mahalagang oil port sa Red Sea. Nagpahayag naman ng suporta ang Turkey at Pakistan at kinundi na ang mga pag-atake sa Mecca at iba pang sibilyang lugar. Samantala, sinabi ng Iran na sariling desisyon ng Houthis ang kanilang mga aksyon habang nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas umakyat sa 14th place ng ginaganap na Asian Games matapos ang buling panalo ni Olympic gold medalist gymnast Carlos Yulo. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringan.
5: Carlos Yulo muling nagbigay ng gold medal sa Pilipinas ng kanyang pagharian ang men's vault ng Asian Games sa Japan. Nagtala si Carlos ng kahanga-hanga at halos flawless na vault para sa score na 14.733 points na may 5.6 difficulty at 9.133 points na execution. Napigilan ng Pilipino ang huling challenge na bigay ng Iranian na si Okfati na unang nagtala ng 15.100 sa unang attempt. Si Carlos na nagwagi rin noong Huwebes sa floor exercise ay nakasisiguro na ng 4 na milyong pisong insentibo base sa Athletes and Coaches Incentive Act. Wagi rin ang kapatid ni Carlos na si Eldrew na nagbulsa ng bronze medal sa horizontal bar sa score na 13.66 points sa hulihan ng China at Japan. Samantala, nakuha rin ng bansa ang kauna-unahang medalya sa basketball 3x3 sa Asian Games. Ito ay silver na alay ng Gilas Women matapos na ito ay manalo ng 5 sunod-sunod na laban bago yumukod sa Japan 11-21 sa final. Sa medal standings, nasa 14th place ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 4 na bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 26, 2026. Sa alat po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Bucaron, at Engineers Ariel Villamor. At sa PBS News Division naman, sa katauhan ni Engineer Kenneth Nadua. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! News nationwide! We know you're... News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas! Radyo! Radyo Pilipinas! Presidential Broadcast Service.
6: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagribay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ang pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
6: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
5: Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod sa inyong group. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong juko, ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab. Dami kaon. Kaon dyan ko, anak. Ubay-ubay. Nangauna to. Ano, wasawasan ko. Namati ka. Kung may batsa sila. Nga lain lang. Kutukuto niya. Marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Dami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Be strong. Subok na.
7: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
6: Betron, subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukalyo na nga akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batod nga blema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: 90s, 80s.
13: The home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Anit Makabasag, Agalinabo. Balinasag, Misamis Oriental. Aning Wonder Herbal Oil. Mayo itang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Anang akong kabuyo niya. Kayo na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki Tiki.
6: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong oran nga gisakitan jud siya kanang ng gabi sa pagkatinuod lang. Morgue akong di painom. Pagtapos yung pagsuka, naulian jud yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian jud siya. Kung ang duhan ako kaabo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian jud silang duhapon, duhan ako kaabo. O napasalamat ko jud sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat sir.
7: Thank you. Salamat, sir.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
14: Duwa ka semana na akong nagtambay, no eh. Tugod sige, binod akong kamot. Apag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
13: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisad, sexy. Day 8 da Kurya buyag Baskong pagyod ko Sekreto na ko Nerflex Capsule
14: Nerflex Capsule? Para asa man na?
13: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas magprotector sa atong nervous system para walay bidhon walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkamal to.
14: Adito sa kunoy mupalit sa kong Nerflex Capsule.
15: Nerflex Capsule, goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mabalik sa mga butika o parmasya.
16: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required. Bring health into
1: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
17: Sa Lactopapi. Lactopapi.
18: Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
19: Bring health into your home.
20: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay ka butangan.
22: Bugas-bugas o katul-katul.
23: I-DTX 500 na.
22: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties.
22: Nga makatabang sa pagkuha.
23: Pag-ayo sa bugas-bugas.
22: O katul-katul.
23: DTX 500.
24: Mabalik sa pinakabulong butikis sa inyong lugar.
20: Miti Radio. 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
26: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
27: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakikigit ako ng mga paglikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
26: Huh? Dili hapdos.
27: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
26: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
27: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
26: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
25: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
20: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
30: Kugihan ba?
31: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
32: Kargado!
31: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
30: Kargado!
31: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
32: Kargado!
31: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
29: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 89.1 Radio.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: Strong. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya, at yung manong bitaw, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, grabe.
0: Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayos kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500, makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
0: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 90s, 80s, and now.
13: The home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: Uy! DJX 500!
1: Ako si Albert na tagadawag ito. Opo, ang akong mga TL o mga kapakit. Ilis na tagadawag na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kapakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
2: Kramil Oy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music?
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC.
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang. Hmm. Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
2: Hmm.
3: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
2: Hmm.
3: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Haka na.
3: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mm-hmm.
3: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mm-hmm. Mao jud Doc.
3: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aon nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na oh. Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
2: Mm.
3: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
3: Mm.
2: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkap sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol mo dahil na?
3: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
2: oh.
3: Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
2: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
3: Kanang
2: dili ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
2: Mm-hmm.
3: Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo ginuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo ka yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business.

0: 88.1 BT Radio
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil